0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Makikita natin na starting October, medyo drier na, less ang rainfall in-expect natin. It's because of the effects na ng strong El Nino, and malaki ang chance na it will be a very strong El Nino.
4: Yan ang babala ng pag-asa sa posibleng epekto ng strong El Nino. Ngayon pa lang, dumidiskarte na ang mga residente sa posibleng water shortage, lalo pat hindi stable ang supply ng tubig sa ilang lugar sa Quezon City.
5: Siguro tuwing pagpatak ng 10 PM dito, wala na talagang tubig totally. So ang nangyayari, nagpupuno kami ng mga balde tubig in advance. Nangangamba rin kasi ayun nga, walang masyadong nangyayaring ordinance dito sa resident namin regarding sa outage ng water. So paano nga namin masosolusyonan yung malalabanan yung El Nino if wala silang nilalabas na memo kung paano masusuplayan kami ng water in terms of the outage here.
4: Ito ang water refilling station sa Barangay Kulyat sa Quezon City. Ayon sa kanila, hindi nila sasamantalahin ang nangyayaring hoarding para magtaas ng presyo sa kanilang serbisyo. Pero mapipilitan na nila sila magtaas kung sakaling maapektuhan na rin ang gastos sa kanilang produksyon.
6: Parang unfair naman sa tao yan. Lahat tumataas eh. Nung ano lang, pagka sobrang taas talaga yung gas siguro, kagaya nung yung unang bugso ng pagtaas, hindi ko na matandaan kung ilang buwan na yon. Nagtaas kami pero hanggang dun lang. Ngayon, kung hindi naman madoble uli yung presyo ng gasolina, ganun pa din siguro.
4: Ayon sa Malacanang, nakahanda ang pamahalaan sa posibleng epekto ng El Nino dahil dati na nila itong napaghandaan. Paalala naman ng palasyo, handa ang pamahalaan sa sitwasyon kaya walang dapat na ikatakot ang publiko.
7: Ang pamahalaan po ay handa po sa pinomeno na ito dahil kung matatandaan niyo po, 2024 ay nagkaroon na rin po tayo ng Task Force El Nino. So, hindi po kinakailangang magpanik katulad ng mga nakikita natin sa mga SOCMED. Ang kailangan po ng mga kababayan natin ay magprepara, maging ready po.
4: Habang pabugso-bugso pa ang ulan sa bansa, sinasamantala naman ito ng Department of Environment and Natural Resources para magkaroon ng alternative water source. Inatasan na ni Environment Secretary Juan Miguel Cuna ang lahat ng DNR unit para magkaroon ng risk reduction protocols. Magkakaroon sila ng simpleng rainwater harvesting system na magbibigay ng karagdagang supply ng tubig sakaling magkaroon ng krisis. Sa ulat ng PAGASA nitong weekend, muli pang bumaba ang level ng tubig sa Angat Dam sa Bulacan. 90% ng water supply sa Metro Manila ay nanggagaling sa Angat Dam. Para sa Integrated State Media, Jake Mikulob, IBC News.
8: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil

0: Dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI, sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
1: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
0: Kaugnay nito, ang PAC-Silica ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang PAC-Silica sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwala ang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
2: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Pilipinas,
5: Radyo Publiko.
3: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
6: Oras sa buong kapuluan, ganap ng 7 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga.
7: Bangon, bayang mahal.
8: Bangon,
7: bayang mahal.
8: Pag-uusapan,
7: mga balitang mahalaga sa bawat mamamayan.
8: Tatalakayin,
7: mga usaping dapat pagtuunan ng pansin.
8: At sasagutin,
7: mga isyu at suliraning pambayan para agad masolusyonan. Dito sa Radyo Pilipinas,
8: 738 AM.

0: Sa magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao, kayo po ay nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas. Pansamantala po kami napapakinggan sa Capital 104.3 FM. Kami po ay napapanood at napapakinggan din sa ating mga social media pages, sa ating pong Facebook page at sa ating pong YouTube channel, Radyo Pilipinas, sa inyong mga search bar. Mga kababayan, ngayon po ay ikasyam sa buwan ng Oktubre, 2026. Thank God it's Friday! Samahan niyo po kami mga kababayan sa makabuluhan ng mga balitaan at mga talakayan dito pa rin sa ating palatuntunang
1: Bangon! Bangon! Bayang Mahal! Bangon! Bayang Mahal! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
0: Ilang minuto, makalipas ang alas 8 ng umaga. Kababayan, napakaganda po ng ating mga pag-uusapan ngayong umagang ito. Dahil ito po ay may kinalaman sa sikmura ng atin pong mga kababayan. This is an additional business opportunity. At itong ipapahayag po namin sa inyo ngayong umagang ito, may kinalaman sa kapital. Kung kayo ba ay nangangailangan ng kapital, pwede ba tayong may lapitan na ahensya ng atin pong pamahalaan? In this wise, mga kababayan, makakapanayan po natin ang ating Department Manager 3 ng Business and Development Loans Program mula po sa Social Security System o SSS kaugnay po ng kanilang Micro Loan Program dito sa SSS Loan Life. Makakapanayan po natin yung umagang ito, Ma'am Ermely K. Abad. Ma'am Ermely, ma'am, magandang umaga po.
2: Po, Sir Al, at sa inyong mga taga-subaybay.
0: Ma'am, the pleasure is ours. Magandang umaga po and happy Friday. Ayan, ha. Maraming salamat po sa pagpapaunlak sa amin ngayong umagang ito. Una po sa lahat, ano nga po ba itong SSS Microloan Program? At sino po yung mga nakatakda pong serbisyohan ng nasabing loan program na ito?
2: Okay po. Ang SSS Microloan Program o ang SSS Loan Life po, ang pinakabagong loan program po ng SSS. Ito po ay fully digital. Kaya mabilis po at madali na matatanggap po ng ating mga qualified na members ang proceeds po nito. Ito po ay short-term loan lang, mababayaran po from 15 days to 90 days po. So, okay. Ang mga qualified members po,
0: yes, ma'am. Go ahead po.
2: Yung pong mga of legal age po ang pwede maka-apply po nito, 18 to under 65 years old po ng mga SS members by the end of the loan term. At least po nakapaghulog po sila ng 12 months contributions lang at hindi kailangan na meron po silang bayad na contribution within the 1 year period.
0: So, opo. At least 12 months lang po pwede na po makapag-apply. Sorry, kailangan nating maitanong. Kadalasan kasi, pag pinag-uusapan, loan, kadalasan tanong ng ating mga kababayan, una, gaano kalaki yung pwede kong i-loan? Pangalawa, gaano kalaki yung interest dito? Kanina, nasagot nyo na po ano, yung terms ng ating loan. But in this wise, gusto ko lamang pumalaman, gaano kalaki nga ba yung pinakamalaking mauutang ng ating mga kababayan dito sa ating micro loan? At gaano po kalaki ang interest rate po nito?
2: At ang maluloan po ay from 1,000 to 20,000. Pero ito po ay depende sa number at amount ng hulog po. So kung mas marami po ang hulog, mas malaki po ang maluloan up to maximum of 20,000. Ang interest po nito ay napakababa lang. Ito po ay kapareho rin po ng SSS salary loan na 8% per ano o 0.67% per month lang po.
0: Apo. Ma'am, ano pong dahilan? Ano pong mga dahilan bakit nga ba natin inilunsad itong programa na ito para sa ating mga miyembro ng SSS?
2: Ngayon po, no, nakikita po natin maraming nangailangan ng quick cash loans. Kaya sa pamumuno po ng aming mahal na PCEO na si Joseph Montes de Claro, Robert Joseph Montes de Claro, at ito po ay naipatupad po.
0: Apo. Ma'am, anong mga requirements po ang hinihingi natin para makapag-apply yung atin pong mga kababayan? Kanina nga po nabanggit nyo, online po ito. May mga specific documents ba na hihingin para po sa ating mga miyembro na mag-avail po nitong loan na ito?
2: Wala po. Ito po ay fully digital nga, nabanggit ko po, no? Kailangan lang pong sila ay, ito po ay kasi ay ipapatupad sa pamamagitan po ng mga partner financial institutions. So, kung sila po ay may account sa mga partners po natin, sila po ay maaari makapag-apply nito. Kailangan lang po, ma-download po nila yung app nung financial institution po, na ngayon po ang nag-implement po ay ang Union Digital Bank at ang Rizal Commercial Banking Corporation.
0: Wow. Yung RCBC pala. Ma'am, Ma'am Ermelie, ayan. May mga kababayan po tayo, ano? Halimbawa ako, yan. Nakapag-avail na ako ng iba't ibang mga loan windows from the SSS. Halimbawa, nag-avail na ako ng calamity loan, ng salary loan, or emergency loan. Pwede pa rin bang mag-apply yung ating mga kababayan ng microloan? O ito po eh, hindi po pwede at kailangan munang bayaran yung mga nauna na natin kinukang loan?
2: Sir Al, yun po ang kagandahan ng microloan. Kahit kayo po ay may existing loans sa SSS, pwede po kayo manghihiram ng microloan basta ito po ay hindi past due.
0: Ibig sabihin, kapag religiously, kaya nagbabayad yung ating mga miyembro, pwede po tayong kumuha. Tama po ba?
2: Tama po.
0: Opo.
2: Basta wala
0: ano
2: akong pass.
0: Po yung pwede, ating pwede mga po kababayan, ano po, na mga pensyonado na, yan, yung mga retirado na po nating mga kababayan, members of the workforce, pwede po ba silang mag-apply na itong microloan program mula sa SSS?
2: Hindi na po pwede mag-loan ang mga pensioners dito po sa microloan. So, meron naman pong ibang loan window po para sa ating mga pensioners. So, ito po ay para lang sa mga actively paying members po. Kung hindi man actively paying, okay pa rin po. Basta may at least 12 months contributions po.
0: Apo. And Ma'am Ermelie, sa atin pong pagkakataon ngayong umagang ito, anyayahan po natin ating mga miyembro ng SSS na i-avail ito pong napakagandang programa po ng SSS Microloan Program para sa mga religiously nagbabayad po natin, mga actively paying po natin ng mga miyembro. Nasa inyo pong pagkakataon, please go ahead po.
2: Okay po. Inaanyayahan po namin ang aming mga qualified members na i-avail po itong microloan kung may pangangailangan po kayo na emergency. So madali po ito i-apply, fully digital po. Ang application nito, ang processing, approval, at disbursement, at pati ang repayment po nito ay mabilis lang po through financial institutions po na aming kinatuwang. So, kailangan lang po kayo ay may at least 12 months contributions. So, kung may pangailangan po kayo, yan po, i-apply po ninyo itong microloan program para sa inyo po ito.
0: Opo, Ma'am Ermelie, pahabol na katanungan lamang po, actually, kung kinakailangan pa ng ating mga kababayan ano, na mag-open ng mga accounts for with our partner banks, kanina nga po nabanggit nyo, as an example, yung RCBC, may mga tie-ups po ba tayo with digital wallet like siguro GCash, pangalanan natin, ano, or Paymaya, para po mas convenient sa ating mga kababayan, may ganun po ba?
2: Actually po, convenient naman po mag-apply si RCBC. Basta may, sa ngayon po kasi ang RCBC, basta may SSS card po sila. Pwede po sila mag-apply nito. At sa Union Digital Bank, madali naman po ang mag-open ng account sa Union Digital Bank. Hindi po kailangan ng initial deposit o maintaining balance sa Union Digital Bank. So madali lang po, i-download lang po ang apps nila at mag-apply po sa doon ng account. Pwede po mag-create ng account. Mabilis lang po ang gawin. Sundan lang po yung instruction.
0: Apo, with that, maraming salamat po sa pagbibigay sa amin ng oras ngayong umagang ito at sa pamamagitan po ng ating panayam ngayong umagang ito. Sana maging tulay po sa ating mga kababayan na qualified na makapag-avail na itong microloan program mula sa SSS. Maraming salamat po ma'am at magandang umaga po. Mabuhay po kayo at ang ating mga kasamahan from the SSS.
2: Salamat po at mabuting araw.
0: Magandang umaga po at happy weekend po ma'am Ermelie K. Abad.
1: Bangon! Bangon! Bayang Mahal! Bangon! Bayang Mahal! Dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.
0: po ang ating panayam mula po sa ating mga kasamahan from the SSS, kaugnay pa rin yan ng microloan program na ipinagkakaloob nila sa ilalim po ng SSS Loan Light. Ang oras po natin, 17 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga, ilang munang maigsing paalala mula po sa ating himpilan.
1: Bangon! Bangon! Bayang Mahal! Bangon! Bayang Mahal! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
3: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si Virtual Pag-ibig for you. I-download na ang Virtual Pag-ibig app today.
4: Pag-ibig fund, solid ka bond.
1: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
5: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Bangon. Bangon. Bayang Mahal. Bangon. Bayang Mahal. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.

0: 8 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Mga kababayan, mula sa isang magandang pag-uusap, mula sa tinalakay po natin kanina, yung microloan program from the SSS, isa na namang maganda at magandang balita ngayong umagang ito. Ito po ay may kinalaman naman dahil sa ating selebrasyon po ng National Indigenous Peoples Month. Alamin natin, ano nga ba ang mga tulong na ipinaabot ng ating pong pamahalaan upang mapaunlad po ng ating mga kababayang katutubo ang kanilang kabuhayan at mapaunlad ang kanilang antas ng pamumuhay sa ilalim po ng mga programa ng Department of Agriculture. Makakasama po natin ngayong umagang ito ang ating pong butihing direktor ng kabuhayan at kaunlaran ng kababayang katutubo mula po sa Department of Agriculture, Director Gilbert Baltazar. Sir Gilbert, Director, magandang umaga po at welcome po sa ating palatuntunan.
1: Magandang umaga, Sir Al. Maraming salamat sa aming sa pag-imbita niyo sa amin ngayong umagang ito. Lalong-lalo na sa ating mga kapatid na katutubo at muli, unahan ko na po kayo.
0: Opo.
1: Binabati ko po ang ating mga kapatid na katutubo na ngayon nagsiselebrate ng kanilang buwan. Lalo-lalo na po ang kanilang pinakamamahal na batas, ang 29th year of recognition ng kanilang indigenous People's Right Act.
0: Yung IPRA po ito.
1: IPRA.
0: Para sa ating mga kababayan, ano po, nakatutubo, ito yung buwan na talagang laan po para sa inyo.
1: Opo.
0: Kaya minarapat po natin, Director, no, na makausap po kayo ngayong umagang ito at makapanayam. Dahil po, alamin natin, ano nga ba ang tulong na ipinaabot po ng ating pamahalaan para po sa ating mga kababayan katutubo? Una po sa lahat, ang ating pong tanggapan, yung DA-4K, kung tawagin po natin.
1: Yes.
0: Ano po ang pangunahing layunin nito?
1: Okay. Basic lang. Sabi mo nga, dapat nandun kami sa bundok para magdala ng isang development, agricultural development na balanse.
0: Opo.
1: So, again, sinasabi ko nga po, probably ang pinaka-worst enemy ng ating environment is agriculture kasi we have to develop the agriculture at being development, there's change. However, sabi ko nga, kung tayo nakabatay sa kanilang mga panuntunan sa tinatawag nating indigenous knowledge, system, and practices, hindi tayo magkakamali.
0: Mm-hmm. Yun nga po yung binabanggit nyo kanina, no? Iba po ang nakagisnan natin na mga kasanayan, pamamaraan, kumpara po sa ating mga kababayang katutubo. Sa ganito pong paraan, paano po natin binabalanse? Ano po yung interest ng ating pong bansa at yung syempre yung kapakanan po ng ating mga kababayan katutubo sa pagpapaabot po natin ng tulong sa kanila.
1: Opo. Actually maraming malawak na usapin, maraming konsepto.
0: Opo.
1: Una tingnan na lang natin na sa dalawang bagay. Una, sa ngayon ang Pilipinas ay dapat yung food security. Sa kung titingnan mo yung ating lowland farming, ating existing production area ay hindi na ganun lumalaki. So patingin mo naman ang ating mga lupaing ninuno, ito yung isang potential na meron tayong around 16,000 hectares of land na agricultural land or protected land, halo-halo na po ito. Pero again, pag tinignan nyo ngayon dito, ang gobyerno ay tinitignan na ito na isang bagong frontier o isang bagong larangan na pwede nating pagkunan ng ating food security. So sa akin, sa angulo, pag tinitignan po natin, tignan natin ang mga lupaing ninuno nito na nandito naman tagal, nandito pagmumulan, na maaaring dito magmula ang tinatawag nating seguridad ng ating mga pagkain na naaayon lamang dapat sa kanilang mga paniniwala at mga kultura.
0: Kanina nga po nabanggit nyo yung tungkol doon sa IPRA law. Ano po, ito ay pinoprotektahan nito yung mga lupa na nakagisnan na ng ating mga kababayang katutubo. Pero kanina, nababanggit din po natin ano, na dapat gamitin ito, this is the new frontier para po sa pagkakamit ng tinatawag nating food security. Paano po bang proseso ng ating intervention ano with our leaders, tribal communities? Ano? Kasi ibang-iba yan. Kanina nga pinag-uusapan po natin, hindi natin siya dapat tignan ng traditional na pamamaraan. May sarili silang sistema, may sarili silang mga kasanayan. Pwede po ba nating ibahagi yung umagang ito?
1: Sige po. Itong programa, unang-una, ay hindi pini-implement ng Department of Agriculture na tayo lang. Kasama po natin dito ang NCIP or National Commission on Indigenous Peoples to ensure na naka-anchor tayo sa tinatawag nilang pre-prior informed consent. Ito yung isang proseso na dapat na dinadaanan natin. Dahil dito naka-anchor, tinitignan natin, lumalapit tayo sa kanilang indigenous political structure, which is ito yung binubuo ng mga elders. Hindi ito, ito yung tinatawag natin mga ninuno nila o yung mga matatandang dugo sa pag pinag-usapan natin sa Pilipinos. So, ang kasama po natin dito ay NCIP to guide us, to ensure na tayo ay nasa tamang ancestral domain at sa tamang mga tao na kausap natin. So, mula rito ay magkakaroon ng isang masinop na pagpaplano. Kasama ang ating mga leaders, ang mga elders at mga leaders na pinili ng ating mga elders para dumaan sa isang proseso ng community need-based assessment and planning. So, lahat po ng ating ginagawa, itong uniqueness ng ating programa, kadalasan po kasi talaga, lahat ng ating intervention ay dumadaan sa LGU.
0: Apo.
1: Pero dito ho, dadaan tayo, ang LGU ay kasama natin sa pagpa-implement ng program, pero ang pagkakaiba po, ang mga IPS leaders po natin ang namimili ng beneficiaryo. Kung sino po ang mabibigyan ng, for example, nagbigay tayo ng seeds, sino po ang sa lugar nila ang magtatanim ng for example lang, kamote, kape. So, ito yung pinag-uusapan doon sa nasabi ko pong planning. So, kasama lahat ng sektor, private sector, LGU, na sumusuporta doon sa ginagawa nating assessment. So, ito ay community-led or program. So, again, sinasabi ko nga po, sila kasi nakakaalam ng kanilang mga pamamaraan at anong pangangalangan po nila.
0: Opo. Pagka po nagkakaroon ng konsultasyon with our stakeholders, yung ating mga tribal communities, gusto ko lamang pong maintindihan, this is just a curiosity. Yes, paano po ba yun? Pare-parehas po ba ng pamamaraan? For example, kasi iba-iba naman ang mga indigenous peoples natin, iba-ibang mga tribo.
1: Totoo yan.
0: Parehas po ba yung pamamaraan na ginagamit natin? Kanina nga po sabi nyo, may konsultasyon tayo with the NCIP para i-guide tayo kung ano yung mga practices nila. But nagde-decision po ba yung mga tribal leaders lang o may ano po ang mga communities natin dito?
1: Okay. Parang pamilya. Sa isang pamilya, di ba, ang nagde-decision ay ang magulang at para kinukonsulta ang mga anak. Ganon din ang proseso pag tinignan mo sa kabuuan.
0: Apo.
1: So, may mga konsultasyong nangyayari sa bawat lugar, pero ito'y tumataas papunta doon sa usapin ng mga elders para pag-usapan ang nangyayari. So, tama ka na bawat indigenous cultural communities, merong isang daan at isa, 101 indigenous cultural communities na unique sa bawat isa.
0: Apo.
1: So, ang approach talaga ay unique din. So, kaya nga nagpapatulong tayo sa NCIP to ensure na nakukuha natin yung puso ng bawat isa. So again, sabi ko nga, kung merong practices sa Mindanao, iba halos, parang monarchy type na may dato, etc. Pagdating sa Luzon, iba rin. Pagdating sa Visayas, iba rin. Pero ang kagandahan, dahil sila ang nasa unahan,
0: apo,
1: mas madali nating natutugunan yung pangangailangan nila. Hindi tayo kailangan maggawa ng programa na dadali natin sa kanila at susunod sila sa atin, ang baliktad sa atin. Tinitingnan natin ang gusto nilang programa at gumagde-develop tayo ng programang naaayon doon sa kanilang pagtingin, kagustuhan at pangangailangan.
0: Ayun. So talagang kumbaga parang tailor-made
1: yung
0: mga programang pinaabot po natin.
1: Kumbaga, medyo mahirap lang.
0: Yun nga po. Actually, yun nga po yung gusto kong itanong. Di po kayo nahihirapan kasi kailangan kakabisaduhin mo yung mga kosto. Malayo naman po sa atin.
1: Ang isang strategy natin, at least mga 20% ng ating bahagi ng programa ay IPs.
0: Apo.
1: So, nanggaling mismo sa kanila. For example, sa Iskaya, meron tayong mga Iskaya clan, meron tayong mga Iskaya na empleyado. Apo. Galing sa Higaonon clan, meron din po tayong membro ng Higaonon na kinuha rin po natin sa kanila. At sa mga Obumanobo, sa mga Tagkaulo, meron din po tayong mga para mas maunawaan po natin. So, ang ating setup ng 4K program ay meron po tayong kasamang mga indigenous peoples talaga para mas maunawaan po natin. Mismong nagtatrabaho po ay kasama talaga sa
0: ayun
1: natin.
0: Para sila na ang kumbaga nagpapaabot sila po tuloy.
1: Yes.
0: Pag-usapan naman po natin, Director, yung mga specific na mga programas na pinaabot po ng ating tanggapan sa ating mga kababayan. Ito po ba may kinalaman lamang po sa agrikultura. Paano naman po no, yung pangmatagalang epekto, yung pangmatagalan na benepisyo na ito para sa ating mga kababayan?
1: Okay. Sa pag-implement ng program namin, meron kami tinatawag na development triangle. Developmental triangle. Ito yung ugnayan ng private sector, ng ating indigenous peoples organization, at ng gobyerno. Tayo yun. Okay. Sa isang banda, sabi ko nga, itong triangle na ito ay tinatawag na sustainable ito yung sustainable development na pinapangarap ng lahat. So tinitingnan natin sa bahagi po ng business sector. So pinakikilala natin sa kanila kung anong papaano gumagalaw, papaano gumagawa ang indigenous peoples, ang ating mga kapatid na katutubo. Gayun din, si ating mga kapatid na katutubo ay pinakikilala natin papaano ba gumagalaw ang isang korporasyon. Halimbawa lang po. At ang gobyerno naman ay nandun para i-bridge at simulan ang pag-uugnayan ng dalawang iyon. So kasi sabi ko nga, ang sabi ko lagi sa ating mga kapatid na katutubo, ang isang indikasyon na maging matagumpay ang ating programa, pag pinakawalan nyo kami at lumabas na kami sa inyo at kaya nyo nang tumayo sa inyong sariling paa. At nakahanda po sila ron. Tingin ko, sabi ko nga sa inyo, ang maximum namin dapat sa isang community ay dapat 3 years lang. Beyond that 3 years, nagiging disservice na tayo sa mga iba pang ancestral domain na dapat nating tutulungan. So ngayon, ang nangyayari po ngayon ay nagkakaroon, for example, just to give you a concrete example, just recently po, si Global International Sea, isa ho siyang exporter ng saging. Isa ho siyang exporter ng banana chips, alam ko, sa India, sa Middle East, sa Europe, minsan maabot pa po siya. Ngayon po ay nag-partner na sila. Nagbigay po, nag-usap sila, nabibili sila ng truck. So si Mr. C at ang ating grupo sa Davao, sa Apata, ay bumili sila ng truck. 50-50, sir.
0: Ang hatian po.
1: Ang hatian. So babayaran ng ating mga katutubo, yung 50% ng halaga ng truck at yung 50% ay babayaran ni Sir Ruben. So ngayon po ay nagsimula sila sa 20 kilos. Nagsimula lang po kami sa 20 kilos. Ngayon po nagde-deliver na sila ng 20 metric tons of kasaba kada linggo.
0: Grabe, ang laki nun ha. Biruin nyo, from 20 kilos.
1: Yes.
0: Ilang kilo ba ang isang metriko tonelada? Yes. 1,000, di ba? Parang mga gano'n, somewhere.
1: Yes, yes. Mga 1,000
0: kilos. Mga 1,000 plus, gano'n po.
1: Ang gusto ko na i-highlight sa'yo, actually, kung ma-highlight nyo, makikita nyo kung kano chinagarin at inunawa ng private sector ang ating IPs. Kasi sa 20 kilos, isang exporter. Kadalasan, pag may kausap pa exporter, dalawang bagay lang tatanong sa'yo. Meron bang kalidad ng saging? Meron bang quantity ng saging? Imagine nyo, nagsimula po kami ng 20 kilos. So, paano nakita ngayon ng private sector yung kano ka-credible o kagaling na partner ang ating mga katutubo para pagtsagaan niya? It took us at least a year bago umabot kami sa estado ngayon na 20 metric tons of kasaba per week. Hindi ho to overnight. So it's a process. Na ngayon po, sa susunod na taon, ay magkakaroon na ho, siguro siya, magtatayo na po sila, nagpaplano na sila, ng isang pre-processing plant sa loob ng ancestral domain.
0: Wow!
1: Na doon na tinatawag kasi ata may first fry. Hindi ko alam kasi industriya nung banana chips. Yung first fry, doon ha, lilinisin, chachap-chapin yung mga saging para ho i-first fry. Tapos sa kanya dadalhin sa kanyang final stage to finalize po yung process. So, at mag-hire po siya ng mga ating youth. Ngayon po, mag-start na siyang mag-anap at mag-train ng mga youth. Pero mag-chachap lang po yun. Sa loob ng ancestral domain na ang mamamahala po nung first pre-processing center na yan ay mga katutubo po natin.
0: Naku, congratulations po. Ano, I see it as a huge win para po sa inyong tanggapan.
1: Opo.
0: Alam ko po, hindi ganun kadali. ang pagtutulay.
1: Marami po. For example, itong UCC, itong sa buwan na ito, o yung Yushima Coffee Company ho. Ngayong buwan na ito ay yung ating mga kapatid na katutubo sa Mabinay dito sa Negros at sa Kayapa ay pupunta ho sa kanilang UCC Academy.
0: Wow.
1: Mahal po yung pag-enroll doon.
0: Pwede po ba natin sabihin magkano?
1: Ay,
0: libre. Okay, libre po, libre.
1: Libre po, libre. Libre. Giwa po, libre. Ito'y libreng bibigay. Nag-invite po sila ng ating mga kapatid na katutubo na titignan yung kanilang production. Okay. Maniwala ako yun. Nagsimula ako yung mamili ang UCC sa atin ng mga kalating kilo, isang kilo. Ngayon ho, ang huling benta nila ay, ang huling bili nila sa atin ay nasa 6 metric tons. At sa loob ng isang taon, itong taong pong to, tinatarget po namin bumili sila at bumili ng 40 metric tons. At moving forward, at sabi po nila, sila nagsabi, hindi naman ako, na for the next 5 years, yung kanilang importation target, at least 20% po nito ay isosource na nila sa ating mga lupaing ninuno.
0: Uy, ang laki nun, ha? Opo. It's not an insignificant amount. Malaki po ang 20%.
1: Yes, yes.
0: In terms of operational.
1: Yes, yes.
0: But anyway, Director, ayan, nakakatuwa po, ano? Talagang nakakataba ng puso na nakikita natin may tulong talagang umaabot sa atin pong mga kababayang katutubo. At kayo po ay nagiging kabahagi nun.
1: Opo.
0: Director, gusto ko lamang pong malaman, kasi kanina nga pinag-uusapan natin, ano ba ang klase o nature ng relationship with the IPs at yung ating mga private na mga korporasyon? Kasi sinasabi nyo nga kanina, ano, kapag tumagal kayo, kayo ang nag-oversee ng relationship between the IPs and the corporations, you would be doing a disservice do sa ating mga kababayan. Pero paano po natin nasisiguro, ano, na patas po ang pagtrato sa ating mga indigenous peoples communities?
1: Sige po. Una, again, sabi ko nga, nagsisimula tayo sa pagbubukas kaalaman, no, sa education. Yun yung unang bahagi ng ating programa. We are introducing one another kung sino sila at paano sila gumagalaw. Malaking bagay yun. Again, sinasabi ko nga lagi sa ating mga business partner, mga malaking korporasyon na to, which is usually kasi yung kanilang mentalidad is, uy, plantation to. Oh, pwede ko mangupa ng lupa rito. Uy, mayroon akong bibilan dito na mga saging o kape o ube. Ang sinasabi namin yung tamang perspective. Sabi ko nga, pagkausap namin sila, may konting background din naman kasi tayo sa business. Sabi ko nga, ang kaparaanan ng produksyon ay tatlo lang. Meron kang lakas tao, which is the labor, tapos meron kang lupa, land, at meron kang kapital. Mm-hmm. Sabi ko sa kanila. Kung titignan nyo, sabi ko sa mga business partner natin, they have the 67.66% of the requirements to produce. Mm-hmm. At meron lang kayong 33%. So do it properly, Kako. Huwag nyo silang treat bilang isang supplier ng inyong pangangailangan. Kasi they will just treat you as a buyer or trader na namimili sa kanila. Huwag nyo silang i-treat bilang isang magpapaupa ng lupa o lessor na kayo na may mangungupahan lang. Kako, with the complementation ng inyong basic resources, establish a very, very good business model na hindi nakabatay sa greed. In the word greed. So, yeah. Sorry for that. Pwede naman siguro. Okay. So, ang sinasabi lang po namin is build a trusting relationship. Kasi pag dinil nyo po ang ating mga katutubo, ang kanilang salita, ito yung Pilipino talaga, this is us. Huwag natin kakalimutan, ang salita ng Pilipino, ang salita ng ninuno ay ang ating dangal, ang ating honor. It is better than an ordinary contract. Sabi ko nga, kung ngayon, kadalasan kasi gusto natin kontrata kagad. Sa kontrata, sa akin, ang pinaka-importante ron, hindi yung pagpirma ng kontrata, kundi yung contract management. Halimbawa, si private sector, dahil binigyan mo lang sila ng, susupply mo ko dapat ng 5 metric tons. Hindi ako nakapag-supply ng 5 metric tons. Ididimanda niya kaagad si katutubo batay sa kontrata. Ang katutubo ba natin may kakayahan magdemanda kung hindi siya bibili at nakalagay sa kontrata? Hindi pa nila kaya. Pero pinapangarap natin sa darating na panahon, sinasabi ko nga sa kanila, yung joint venture model maganda. At bigyan sila ng boses. Bigyan sila ng boses sa pagdedesisyon kasi mag-guide din nila kayo sa paggawa nyo ng negosyo. At sa paggawa nyo ng negosyo kasama nyo sila, makikita nyo yung tinatawag na overhead cost nyo bababa. At yung overhead cost nyo na pagbaba, dapat isi-share nyo. I-share nyo para maging balanse. Hindi naman masamang kumita. Ang masama kung sasuloyin mo.
0: Tama po.
1: Dapat properly distributed lang yung income. Which is tingin ko yung isang magandang model. At mula doon, maniniwala ako na yung tiwala ng private sector at ng katutubo sa kanila ay bubunga at yayabong. At tingin ko mas better than at stronger than the ordinary contract. Pero definitely, darating po yung panahon na meron silang joint venture agreement.
0: Yun po yung inaantay natin, ano, na magkaroon ng pirmahan ng JVA, yes, yung ating mga katutubo at yung mga private corporations. Yes. But I get your point kanina, Director. No? Sinasabi natin na kung ang iisipin mo lang is purely business perspective, talaga namang ang layunin ng isang korporasyon ay kumita.
1: Yes.
0: Pero iba po ang epekto nito kung evenly distributed yung ating mga profits, kaya nga po nung binabanggit nyo, no? At nakikinabang din dito yung ating mga katutubo. Nakikita po ba ng mga investors natin na untapped market ang mga IPs, yung ating mga ancestral domains?
1: Actually, nagulat sila. isang meeting po namin sa UCC.
0: Apo.
1: Nung ini-introduce namin sa kanila yung lupaing ni Nuno. Nagulat sila na may ganung karaming kape sa Pilipinas.
0: Mm-hmm.
1: Na kung titignan mo, well, kung tama ang aking statistics, sabi nila 84 or almost 90% ng ating pangangailangan sa kape ay ini-import natin. Sila lang, nag-i-import sila ng mga around, I believe, mga 300,000 metric tons of coffee in a semester. Pero nung tinignan na pinakita namin yung statistics, kasi gumagawa tayo ng mga datos.
0: Apo.
1: Kinukuha natin yung mga datos sa ancestral domain para tinignan natin. Ang isang ancestral domain kasi pag tinignan mo, isang basket to. Mm-hmm. Isang basket ng goods.
0: Apo.
1: So, although napunta ka doon, ang intention mo lang ay kape, pero pagpunta mo rin, hindi lang kape, makakita ka ng kamote, gabi, sili, mangga, at iba-iba.
0: Mm-hmm.
1: So, ito yung dinadala natin. So, ang gusto ko lang sabihin, even the private sector ay hindi aware anong meron tayo.
0: Apo.
1: Kasi wala tayong konkretong datos.
0: Mm-hmm.
1: So, ang ginawa lang ng programa ay sinupin itong mga datos na to. For example, yung kape nga ni UCC. Nakita nilang may potential. So na nakita nilang may potential, ngayon ay namimili na sila sa Region 2, Region 6, sa mga ATI community natin, Region sa NIR, namimili na sila. Ngayon ay mamimili rin sila sa Misamis Oriental, mamimili rin sila sa Zamboanga. So, ang kailangan lang awareness. So, ganun din, for example, just to give another partner namin si Market Rich na ngayon ay nagbigay sa amin ng libreng ube dahil may ube craze. Mga around 12,000 sets of ube. Nag-invest na po sila. Medyo mahal din po pala yun pag kinumpit nyo. So ngayon po ay dinistribute namin sa apat na region. At maniwala kayo, nung bigay nila yon, meron yung kabyat na kahit ibenta nyo kanino ay pwede. Pero kami ay makikibahagi at mabibilin pa rin namin sa inyo ito kung nakita nyo yung aming market. Kami as a good market. So walang mga string attached.
0: Opo.
1: So ngayon, ang nangyayari po ngayon, si Market Rich naman ay tumutulong naman papaano pagandahin yung production ng kape. Pero itong mga kapatid natin katutubo as a good partner,
0: opo,
1: mukhang sa kanila naman ibibenta.
0: At yan po, yan na talaga ang gusto natin mangyari. Yes.
1: So, ang kailangan lang talaga sa private sectors ay kailangan maunawaan nila at maunawaan. In fairness, malaking bagay po sa amin si Philippine Food Processor and Exporter of the Philippines. Partner po namin sila.
0: Opo.
1: So, they are composed of 5,000 exporters na ngayon ay tumitingin po sa amin. Si Baghari, bumili na rin po sa amin. Meron na rin po kaming tinitinda, may bumibili na rin po sa amin ng gabi. Pero mo, yung gabi, dahon ng gabi. So, dahon ng gabi na binibili nila sa Mindoro, sa mga Mangyan group natin, na dalawang exporter na bumibili rin po ng gabi. Sorry, nalimutan ko lang yung pangalan ng exporter na yun. So, ang kagandahan po ngayon, yung mga partner po natin, yung Philfoodex, ay malaking bagay po nakita nila. Gulat na gulat sila sa potensyal at availability ng mga material. Ang challenge lang po talaga namin ay ang logistics, pero malaking bagay at malaking tulong po sa amin ang AMAS natin, ng ating AMAD, yung ating agri-marketing support po. Pero unti-unti ho, nakikipartner po tayo sa mga private sectors para yung mga kanyang mga back. Pinag-aaralan po namin yung mga, alam ba, bumiyay isang tracker papunta mong Mid-Visayas, yung balik nila wala silang laman. So baka sakali yung produkto namin na libre madala na
0: pwede
1: sa Pilipinas.
0: Naman po, no?
1: Pinag-aaralan po namin yun. Yung mga backload na tinatawag.
0: Yan, magandang ano po yan, ha? Magandang solusyon yan doon sa problema natin sa logistics. But anyway, bago po natin ipagpatuloy yung ating pag-usap ngayong umagang ito, ilang paalala po muna sa ating mga kababayan mula po sa aming himpilan. Diyan lamang po kayo, magbabalik po ang Bangon, Bayang Mahal.
2: Bangon, bangon, Bayang Mahal. Bangon, Bayang Mahal. Dito sa Radyo Pilipinas 738 AM. Mainit na usapin ngayon ang Paxilica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang Paxilica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang Paxilica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares.
3: Kapag naisa katuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Bases Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
4: Maging brain gain tayo ngayon, imbes na brain drain. Ako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. No? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa ating mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development.
3: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
5: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan yan malinis, hindi siya fossil or hindi siya coal, for example.
3: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang Pax Silica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
2: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
6: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Bangon. Bangon. Bayang mahal. Bangon. Bayang mahal. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.

0: 46 na minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Mga kababayan, bago po natin balikan ang ating panayam with DA4K, narito muna ang ilang sa mga ulat mula po sa labas ng ating himpilan. NCRPO, pinaigting ang internal cleansing. Target ang zero backlog ng mga administrative cases. Ang ulat na yan mula kay kinakapatid na AJ Ignacio.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Kapatid, good morning.
2: Yes, kinakapatid na yan. Magandang umaga. No? Pinaigting nga ng National Capital Region Police Office o NCRPO ang kampanya nito sa internal cleansing. Sa direktiba nga ni PNP Chief Jose Melencio Nartates na tiyakin ang agarang maresolba ang mga administratibong kaso at makamit ang layuning zero backlog. Mula nga na maupo, no? Kinakapatid na yan, si NCRPO Officer in Charge, Police Brigadier General Christopher Brahano, noong Agosto ay umabot na sa 70 police personnel ang napatawan ng parusa ng mga sa mga administrative cases. Mula Oktubre ay sa bilang na ito, 13 ang natanggal sa serbisyo at 57 naman ang nasuspende. Kabilang sa mga kaso nagresulta sa dismissal ang mga seryosong paglabag tulad ng absence without official leave o AWOL, paglapag sa Republic Act number 9262 o Anti-Violence Against Women and Their Children Act at paglabag sa Republic Act number 9208 o Anti-Trafficking in Persons Act at estafa bukod sa iba pa. Binigyan din ni Abrahano na ang internal cleansing campaign ng NCRPO ay hindi lamang nakatuon sa pagpato ng parusa, kundi sa pagtiyak na ang bawat pulis ay karapat-dapat magsuot ng uniforme at mapagkakatiwalaan ng publiko. Binigyan din ang NCRPO na ipatutupad ang kampanya na walang kinikilingan, walang pinapaboran at walang selective enforcement alinsunod sa mga umiiral na batas, mga patuntunan ng BNP at tiyaking proseso sa paghawak ng administrative cases. Ang internal cleansing drive ay bahagi ng mas malawak na prepare, prevent, respond framework ng NCRPO na nakatuon sa pagkakaroon ng disiplinadong personnel, mahusay na supervision, intelligence-driven at pagpapatupad ng batas at maagap at responsibong serbisyo publiko. Kinakapatid na yan, mula pa rin dito sa Camp Bagundiwa sa lungsod ng Taguig para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Pagbebenta ng kumpanyang Cali 88 Food Corporation na pag-aari ni Attorney Man Scarpio, peke umano ayon sa prosekusyon. Ang ulat na yan mula kay Melanie Valdos Reyes.
1: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
3: Giniit ng prosecution na umuri peke ang bentahan ng Cali 88 Food Corporation, isang kumpanyang bahagyang pag-aari ng asawa ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Manasseh Scarpio. Ayon kay House Trial Spokesperson Zia Alonto Adyong, walang dokumento sa Bureau of Internal Revenue na nagpapatunay na may transfer of ownership o change of name. Kabilang ito sa mga revelasyon na isinawalat ng testigo na si BIR Chief of Staff Attorney Ann Garcia Marquez mula sa Bureau of Internal Revenue ukol sa Cali 88. Makatatanda ang ibinunyag ng taga AMLC, ang kumpanya ay nakatanggap ng kabuoang 319 million pesos na inward remittances mula sa iba't ibang kumpanya sa China. Ang naturang korporasyon na 47.5% na pag-aari ni Carpio mula nang itayo ito noong 2021 hanggang 2024 ay sinasabing sangkot sa negosyong pag-export at nakakatanggap din ng remittances mula sa iba't ibang dayuhang bansa. Sa direct examination ni Private Prosecutor Erwin Matib kay Marquez, sinabi nito na nangangahulugan lamang na peke ang sale of shares ni Attorney Carpio sa Pekemong. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Vargas Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Bangon, bangon, bayang mahal, bangon, bayang mahal, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
0: Limampung minuto, makalipas ang alas 8 ng umaga, balikan po natin ang ating live studio guest ngayong umagang ito, ating pong buting direktor ng Kabuhayan Kaunlaran ng Kababayang Katutubo mula po sa Department of Agriculture, Director Gilbert Baltazar. Director, welcome po ulit sa ating palatuntunan.
4: Yes, sir.
0: Yan. Opo, kanina pinag-uusapan natin ano yung proper na treatment, paano natin dapat tignan. Hindi dapat on a purely business perspective ang ugnayan sa pagitan po ng ating mga kababayang katutubo at ng mga private corporation, but rather as a joint venture.
4: Yes.
0: Kadalasan po kasi, at naitanong ko rin po ito sa inyo kanina off the air, na paano naman natin napangangalagaan yung ating mga kababayang katutubo na hindi sila ma-exploit ng mga private corporations, kasi nga ang goal lang ng mga ito to make a profit. Paano natin napapangalagaan yung kanilang karapatan?
4: Okay. At the onset kasi, at the onset sa pagkikipag-usap natin sa kanila, klaro naman sa atin at na-determine naman natin yung kanilang overhead expenses.
0: Okay,
4: yung importante naman eh, ma-determine mo yung magkano may ginagastos mo sa paggawa mo.
0: Mm-hmm.
4: So out of that, we are calibrating ano naman yung potential ng ating mga katutubo. So before we introduce them to this mga IP group natin, pinapakita natin, nag-uusap tayo.
0: Opo.
4: Tapos at the end of the day, sasabihin namin, ito yung kalakaran, ito yung kultura, sa loob ng ano, unawain nyo sila. Kasi may mga likas na pamamaraan paano nagbabahaginan ng kita ang ating mga katutubo o mga income or mga anumang merong yaman sila sa kanilang yupain. So ito po, again, As nakikita niyo yung model natin, as we introduce po natin yung ating mga katutubo sa kanila, tingin ko we will just hang on doon sa kanilang paniniwala, sa ating mga partner na to, na yung moving forward nila. Again, sabi ko nga, at any given time, pwede naman kayong tanggihan din nila. Lagi natin titignan na yung tinuturuan natin ng ating IP, na kung nakikita nyo na hindi naaayon, may karapatan kayong tumanggi. At pinalalakas natin ito. So binibigyan natin ng kakayahan din ng ating mga IP naman na tumaas ang kanilang antas ng papaano gagawa ng pagnegosyo, papaano titignan ang isang negosyo. So while we are educating yung ating mga corporate, tinutulungan naman nating pataasin ang kaalaman ng ating mga kababayang katutubo, papaano magnegosyo hanggang sa umabot sila sa level na kaya na nila to enter into a contract or joint venture agreement.
0: Opo.
4: So lahat to ay dumadaan sa proseso, sa processes, hindi overnight.
0: Opo.
4: Hindi overnight. Actually, itong mga katutubo natin, hindi pa nga ata nakakita ng kontrata. So at the end of the day, sabi ko nga, if we can give them anytime contract, pero tuturuan lang natin maging tamad itong mga private sector na
0: to.
4: Kasi aasa lang sila, bigyan mo akong ganito kasi batid sa kontrata. O bigyan mo akong ganito kasi ito yung nakasulat sa kontrata natin. So hindi ganun. So we have to establish the relationship until such time na magkakaroon na sila nakakayahan to enter into a joint venture agreement. Pero again, at the onset, nandun naman din ang NCIP.
0: Para tumulong
4: laging may gabay sa atin na NCIP to balance everything. Kasi hindi perfecto pagtingin, pero nandiyan ang ating kapartner na NCIP.
0: Opo.
4: To ensure that proper governance is being addressed. Kumbaga sa ano, hindi tayo gumagawa na nag-iisa lang. So merong taga-check sa atin. Oy, bawal na yan, sobra na yan. Yun ang role na hinihingi ko sa buhay ko with the NCIP. So NCIP is always there. Hindi siya nawawala sa pakikipag-usap natin to guide us at proper to, lalo ng mga private sector.
0: Opo. Director, huling katanungan na lamang po. Ano, gusto ko mang pahabain itong pag-uusap natin. Dami ko pang gustong itanong sa inyo. Pero, again, for the lack of material time, ano naman po moving forward ang plano ng ating tanggapan? How do we see ourselves in the foreseeable future? Ano ba yung mga targets natin?
4: Okay. Actually, 2027 is a very challenging year for 4K program. Considering na nagta-transition tayo into a regular program, praying na maging regular program po ang ating programa. Gayun din po, marami pong naka-pending na batas sa Kongreso, gayun din po sa Senado, para maging isang institutionalized ang ating programa. At nagdadasal po kami. Moving forward, isa lang po pinapangarap natin sa programa. Una, sabi ko, dalawang bagay lang. Pag tinignan nyo ho, sa ating agricultural area, dalawa lang yan, lowland farming and upland farming. Dumarating na tayo sa yugto na saturated na natin ang ating lupain sa baba at pumupunta tayo sa ancestral domain. So pangarap po namin na makilala at kilalanin ang ating mga lupain ninuno at mapangalagaan na rin bago pa dumating ang agricultural development sa kanila, para ma-maximize natin at maging bahagi sila sa pag-establish natin ng food security. May Super El Nino na darating. Takot ang mga lowland farmers natin sa mga tuyo. Kung ang lowland farmers natin ay maapektuhan, probably na 100%. sa biodiversity sa taas ng ating mga bundok, sa high elevated agricultural farming, maaring mas limited ang epekto. So yun po tayo. Pinoposisyon po natin ngayon na ating lupang Nino as a new frontier for agricultural development. Yun po ang challenge po sa atin.
0: Opo. With that, sir, maraming salamat po sa oras na binigay niyo sa amin. Ano po, napaka-interesting ng ating pinag-usapan ngayong umagang ito. But again, for the lack of material time, pasensya na po. Eh, kailangan muna natin magpaalam. Ano. Maraming salamat po, Director Gilbert Baltazar, sir, sa atin pong panayam ngayong umagang ito. At maraming salamat din po sa ating mga kasamahan from the SSS kanina doon sa ating microloan program. Mga kababayan, ito po ang Bangon Bayang Mahal. Isang maraming salamat po sa pakikinig. Siyempre sa ating mga nakasama sa ating technical team at sa ating pong mga producers. Abangan po ang mga balita ihatid sa atin ni Ginoong Jeff Gaitos mula po sa PBS News Division. Isang magandang umaga po and happy weekend everyone.
1: Bangon. Bangon. Bayang Mahal. Bangon. Bayang Mahal. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
5: Oras. The new sound of public service. Kagapay sa buong Calabarzon at Nimaropa. Ito ang DWFS 87.9 FM. Radyo Pilipinas Lucena. Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
8: Ang susunod na programa ay replay ng isang episode. Inihihingi po namin ang pamanhin kung meron man kayong marinig na pagbati na hindi angkop sa oras at anunsyo sa mga aktibidad na maaaring naganap na. Ang muling pagsasahing papawid ng episode na ito ay dahil sa tagline nitong kahalagahan, manatiling nakikinig

0: pagkilala sa sariling kagayahan o talento sa...
1: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
2: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
1: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
3: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, hini-enroll natin sa aral.
4: Ampalaya!
5: Ampalaya!
4: Kumakain kayo, ampalaya!
1: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon nagbabasa na para sa kanya.
0: Gayon din mga prutas, kakuan, mansanas at ubas.
4: Oh, nabusog ako sa kwento mo ah. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.
6: Mula sa paaralang sentro ng kahusayan. Kung saan nananalaytay ang talino at dedikasyon. Bawat kwento tinututukan. Binabandera ang watawat ng puti at asul para sa sambayanan. Quezon National High School.
7: Hadid ang balitang maaasahan.
8: Wasto.
7: Sakto. Ito ang Campus Mic, Radyo Pilipinas Lucena, DWFS 87.9 MHz. Magandang hapon po, Lucena!
8: Good day po sa ating mga listeners dyan!
7: Kami po ang makakasama nyo sa loob ng isang oras na balitaan. Ako po ang inyong kabalikat sa pag-ere ng mga balitang Tampok, Flint Kimpol.
8: Ako naman ang kasangga sa balitang maaasahan, Kylie Sosma.
7: Ito ang Campus Mic, Quezon National High School, Radyo Pilipinas Lucena.

0: Sena.
1: Pilipinas ang oras ganap na kalaunan ng tanghali, October 8, 2026.
0: At heto po ang mga balitang aming nakalap para sa araw na ito. PBBM nilagdaan ng absolute pardon para kay Mary Jane Veloso.
1: At Super El Niño ikinababahala ng pamahalaan.
0: Super El Niño, DA idineklarang bird flu free ang Quezon.
1: Drone technology gagamitin ng Quezon para sa disaster response resource.
0: Mr. and Miss Quezon National High School nagbabalik matapos ang 6 na taon.
1: UNH has binida ang mga guro sa Teachers Day 2026.
0: Elder Yulo kumamada ng tansong medalya sa kanyang Asian Games debut.
1: For Eastern University, ginulantang ang De La Salle sa UAAP. At newest universal film mula sa mga classic Filipino alamat, tinaguri ang must-watch para sa Filipino audiences.
0: Kylie, bago tayo magtungo sa ating balitaan, as usual, kumustahan muna tayo. Ikaw, Kylie, kamusta ka naman bilang first time mo as anchor dito sa Radyo Pilipinas?
1: Partner, masaya-masaya ako na mabigyan ako ng opportunity na maging anchor ako dito. At okay naman ako ngayon, partner.
0: Kumusta naman ang school life mo bilang isang Quezon hire?
1: Okay lang, partner, since katatapos lang ng ating exam. So far, nasagutan naman ng maayos dahil napaghandaan naman yung exam. Ikaw, partner, kumusta ka?
0: Okay lang naman ako, partner. Medyo naiinitan sa ating panahon dahil nga aasahan ang pagpasok ng El Niño ngayong Setyembre hanggang Disyembre at sa susunod na taon. Partner? Yun naman, yung test kahapon, madali. Madali yung ilan ay mahirap. Lalo na kapag hindi mo kabisado yung isang subject, tulad na lang kahapon, yung aking math exam. So yun, medyo nahirapan ako dun sa math. Pero kahit nag-review naman ako, nagawa ko pa rin naman yung best ko na mag-review at paghandaan yung exam na yun. Ikaw, partner, saan subject ka ba nahirapan?
1: Para sa akin, partner, ESP. Although, yung ilan, titignan ng ESP na, nga, pinakamadaling subject yun, or values ed pala, partner, pasensya, ay para sa akin, doon ako pinakanahirapan kasi mas marami siyang enumeration at saka hindi namin in-expect na yung ganong mga klaseng tanong yung lalabas sa exam kahit na pinaghandaan naman na namin yon.
0: Partner, matapos naman ang exam natin kahapon, kumusta naman ang mental health battery? Full charge ba o lobat na?
1: Full charge ako ngayon, partner. Siyempre, kailangan natin yan araw-araw. Dapat nagpapahinga tayo, nag-ready tayo para sa araw-araw.
0: Ikaw, partner. Sa ating mga listener naman dyan, kung lobat ang inyong energy, kami ang inyong charger sa araw na ito. Tama na muna ang kamustahan, partner, dahil oras na para sa mga balitang dapat malaman ng ating mga listeners. Atin pong sisimulan ang balitaan matapos ang ilang mga paalala.
2: This is DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena. The new sound of public service. Kagapay sa buong kalabarson at anima ropa.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
4: Maging fuel efficient. Planuhin ang bawat biyahe para iwas traffic. Mag-carpool para sa mababang carbon footprint at emission. Tipid na pamasahe, may savings ka na aabot sa 10%.
5: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
0: Ayan, partner, no? Muli po nagbabalik ang Campus Mic. Dahil dyan, partner,
1: balitaan na. Partner, matapos ang mahabang panahon ng pagkakakulong sa Indonesia, panibagong simula ang hatid ng absolute pardon na nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa dating OFW na si Mary Jane Veloso. Ang balitang yan, hatid ni Steven Tan.
6: Kylie, matapos mahigit isang dekadang pagkakakulong, nabigyan na ng absolute pardon si Mary Jane Veloso matapos lagdaan ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong Setyembre 24. Si Veloso ay naaresto sa Yogyakarta, Indonesia noong 2010 matapos siyang mahulihan sa kanyang luggage na humigit kumulang 2.6 kilogram ng heroin na nagresulta sa kanyang kasong drug trafficking. Dahil dito, hinatulan siya ng death penalty hanggang ibinaba ng Indonesia sa life imprisonment noong Nobyembre 2024. Matapos ang ilang taong pakikipag-ugnayan ng Pilipinas sa Indonesia, nakuha ng pamahalaan ang kasunduan para maibalik si Veloso sa bansa at dito ipagpatuloy ang kanyang sentensya. Noong December 18, 2024, opisyal na inilapat ni si Veloso sa kustodiya ng Bureau of Corrections at dinala sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong. Samantala, matagal nang iginiit ni Veloso na nalinlang siya ng kanyang mga recruiter at wala siyang alam sa laman ng maletang kanyang dala. Noong September 25, kinumpirma ni Pangulong Marcos na nilagdaan na niya ang absolute pardon na nagbigay daan para sa kaniyang ganap na clemency, and ayon sa Commission on Human Rights, binibigyang diin ng kaso ni Veloso ang vulnerability ng mga Pilipinong migrant workers sa illegal recruitment, trafficking at exploitation. Mula sa Indonesia hanggang sa kaniyang pag-uwi at ngayon ay absolute pardon, panibagong kabanata na ang hinaharap ni Marilyn Veloso matapos ng mga nangyari. Steven Tan para sa Campus Mike Quezon National High School, Radyo Pilipinas, Lucena.
0: Ayan, partner, narinig natin ang report ni Steven Tan tungkol sa absolute pardon ni Mary Jane Veloso na nilagdaan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Eh, partner, ang ating kasunod na balita ay tungkol sa ating napag-usapan kanina, ang Super El Nino. Ikaw, partner, pag tinanong kita, ano ang El Nino?
1: Ah, para sa akin, partner, ang El Nino, yan yung panahon na tayo'y taghirap ba? Kasi bukod sa mainit ang panahon, mababawasan din ang ating resources dahil tayo, dyan, dito ang ating mga pananim, nakasalalay, ang ating mga tubig na araw-araw nating ginagamit. Ikaw, partner, para sa'yo, ano ang Super El Nino or El Nino?
0: Tulad na nabanggit mo, partner, ano, pag sumapit na ang El Nino, lalo na ang Super El Nino ngayon dahil itong Super El Nino na mararanasan natin ngayon hanggang sa susunod na taon ay higit umano na mas matindi sa nararanasan natin na El Nino sa mga nakalipas na taon, partner. Kumbaga dito sa Super El Nino na ito ay dito natin mararanasan yung matinding tagtuyot. Tapos, partner, kapag tagtuyot, hindi ito basta-basta, partner. Pag tagtuyot, ang ating mga pananim ay bababa, tapos ang mga bilihin ay tataas na rin dahil nga sa El Nino.
1: Sa iba pang mga balita, partner, bad news muna sa ating mga lusinahin dyan. Dahil kung mainit na, lalong iinit pa pagpasok ng Super El Nino sa bansa.
0: Dahil nagbabala ang DOST Pag-asa sa pamahalaan at publiko dahil sa paglakas ng nararanasang El Nino sa bansa. Para sa mga detalye, alamin sa ulat ni Lane Paison.
7: Flint, inaasahang magpapatuloy ang El Nino hanggang sa unang bahagi ng 2027. Dahil dito, kinilala rin ang kalamidad na ito bilang Super El Nino ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC. Dagdag pa nila, ang El Nino ay nangangahulugan ng mas mainit at tuyong klima na nagdudulot ng pag-uubos ng supply ng tubig. Ayon sa ilang mga ulat, ang baha na idinudulot nito ay maaaring makahawa sa inuming tubig at magkalat ng sakit. Kaya naman ipinapayo ng NDRRMC na maghanda ang mga komunidad sa posibilidad ng flash floods na maaaring sundan ng drought o way below normal na pag-ulan. Mula sa isang opisyal ng Malacanang, pinaiigting ng pamahalaan ang mga paghahanda upang protektahan ang bansa laban sa inaasahang epekto ng Super El Nino. Bilang bahagi ng paghahanda, ang National Irrigation Administration o NIA ay bumuo ng plano upang matulungan ang mga magsasaka. Samantala, sinusuri naman ng Department of Agriculture o DA ang mga sistema ng irigasyon, isinusulong ang mga pananim na matibay sa tagtuyot at pinag-iisipan ang mga pagbabago sa schedule ng pagtatanim. Lane Paison para sa Campus Mike, Quezon National High School, Radyo Pilipinas, Lucena.
0: Partner, nitong mga nakaraang araw lang ay may naririnig ako tungkol sa bird flu. Ano, partner? Mm-hmm. Tungkol sa bird flu dito sa ating probinsya, Quezon. So, partner, ano nga ba ang bird flu? Ikaw, pag tinanong ka, ano ang bird flu?
1: Para sa akin, partner, ito yung sakit na usually, mga manok or mga birds ang nakakakuha. Siguro, ito'y dahil na rin sa... Hindi ako sure kung saan ito mismo nagmula, pero ito yung siguro dahil na rin sa iba-ibang panahon. Ayan.
0: Ito, partner, ano, katulad ng sinabi mo, manok at ibon. Ah. Pero partner, ang virus ngayon ay mabilis nang kumakalat sa mga mamalya, particular na sa mga bakang, gatasan at mga pusa, partner.
1: Ay, kaya, partner.
0: At in connection sa ating napag-uusapan ngayon, partner, bilang isang estudyante, ano nga ba ang basic responsibility natin kapag may animal health concern?
1: Para sa akin, partner, bilang isang estudyante, dapat tayo matutong magsuri. At saka, maging aware din tayo sa mga, yan, kagaya ng mga latest happenings, especially kapag mga ganyang flu sa ating kapaligiran. And tignan din natin or suruin natin kung paano tayo makakatulong na malasan yung mga ganong flu. Yun lang, partner. Ikaw, partner.
0: Partner, sa tingin ko, bilang mga estudyante, maliliit, kakaunti man ang ating pwedeng gawin sa mga ganito, pero sana yung ating mga taga-deliver dyan, syempre may mga animal checkpoint tayo dito sa kalat dito sa Quezon, ano? At sana maging masunurin yung ating mga nagde-deliver na mga animal na sumunod sila sa mga checkpoint na iyon at makipag-cooperate syempre. At yung kaukulang mga permit nila sa pagde-deliver ay sana ay maayos at naka-organize sa partner.
1: Ito, partner, good news. Idineklara ng Department of Agriculture na malaya na sa avian influenza o bird flu ang lalawigan ng Quezon. Ang balitang yan, tinutukan ni Yana Loza.
8: Kylie, idineklara na ng Department of Agriculture ang pagiging bird flu free ng Quezon sa tulong ng Memorandum Circular 45 kung saan sinabi ng ahensya na natugunan na ng lalawigan ang lahat ng kinakailangang kondisyon sa mga hayop upang muling makuha ang pagiging malaya sa bird flu. Dagdag pa ng memorandum, sa pamamagitan ng pagtutulungan ng unit na lokal na pamahalaan ng DA Regional Field Office 4A at ng Bureau of Animal Industry, ang panganib ng higit pang pagkalat mula sa mga apektadong lugar ay natugunan ng walang antala. Samantala, noong unang bahagi ng 2026 bago maitatag ito, ay nagkaroon muna ng tatlong kaso ng bird flu sa Quezon. Kasama na rito ang kaso ng broiler breeder chicken sa Lukban at backyard duck naman sa Lukban at Sampaloc. Ngayon, ito na rin ang ikalawang pagkakataon na malaya na sa bird flu ang Quezon. Kinumpirma rin ng DA at ng iba pang lokal na tanggapan na ang mga manok at ang mga produkto na gawa sa manok mula sa Quezon ay ligtas para sa pagkonsumo ng publiko at lokal na kalakalan. Ayon naman sa ilang mga poultry raiser, laking ginhawa rin ito para sa kanila, lalong-lalo na dahil nais nilang mas mapaayos ang kanilang mga trabaho. Noong September 25 naman, ayon sa pinakahuling tala ng Bureau of Animal Industry, may 17 na lalawigan na, kabilang ang Quezon ang nakabawi na mula sa virus. Bagamat idineklara na nang ligtas ang Quezon mula sa bird flu, patuloy pa rin ang pagsubaybay upang mapanatili ang kaligtasan hanggang sa hinaharap at sa mga susunod pa. Yana Loza para sa Campus Mike, Quezon National High School, Radyo Pilipinas, Lucena.
0: Ayan, partner, ano, dahil nauuso na naman ang mga fake news, pag-usapan na muna natin ang social media at ang mga estudyanteng gumagamit ito, partner. Ikaw, bilang estudyante at isang mamamahayag, paano ka gumagamit ng social media bilang isang responsableng digital citizen?
1: Partner, ako, minimake sure ko na bawat ginagawa ko sa social media ay kontrolado. At saka, yun, bilang mamamahayag, hindi ako nakikisangkot sa mga trolls or fake news or mga parang away ba sa social media. Kumbaga, hindi naman sa hinahayaan ko, pero para sa akin, hindi worth it pagtuunan ng pansin ang mga ganito. At mas pinagtutuunan ko ng pansin ay yung mga makabuluhang bagay, kagaya ng mga, meron tayong mga online publication page. Ayan, dyan ako, tumitingin ako ng mga balita. O kaya, minimake sure ko na good news or mas yung mga pinapanood ko sa social media ay makakatulong sa akin or makakadagdag ng kaalaman ko. Ikaw, partner.
0: Ako, partner, dahil nga ito, nauuso ang fake news, ako syempre, bine-verify ko muna saan ba galing itong source na ito. Kumari, may nakita akong post tungkol dito, nagrarant siya sa isang certain issue. Syempre, isi-search ko yung issue na yun at titignan ko kung ano ba talagang meron doon bago ko suportahan yung post niya na yun. Dahil, partner, before you share or mag-comment or suportahan ng isang ano, alamin mo muna yung source nito, ano, partner? Partner, ikaw, pag ako nagawa ng assignment, minsan nalilibang ako sa social media, sasabihin ko, sige, upo muna ako dito bago ako gumawa ng mga assignment. Minsan ako bagay nalilibang. Na, kaya pag gano'n ako yung nalilibang sa cellphone, partner, sa kakascroll, hanggang madaling araw ako nagawa ng mga assignment, partner. Ikaw, partner, nakakaranas ka ba nun?
1: Nakakaranas minsan, partner. Pero ako kasi, ako pag nagsascroll, nagtatakda ako ng oras. Halimbawa, ay, pag 9 na, saktong 9 or 9:10, ganyan. Kailangan definite yung time, partner. Para doon ako titigil at tapos, tsaka ako gagawa ng mga gawain ko or mga assignments. Yun, partner.
0: Partner, kung may isang social media habit na gusto mong baguhin, ano yun?
1: Siguro, partner, yun yung wag akong masyadong tumutok lagi sa social media. Kasi aminado akong tutok talaga ako dyan. Like, sa kung saan saang platforms. And para sa akin, bawasan ko ang aking screen time sa social media. Although nakakatulong naman siya, pero may cons din kasi siya, partner. Ikaw, partner.
0: Partner, para sa akin ay yung tuwing card giving at yung pagpo-post ng mga estudyante ng kani-kanilang mga card. Siyempre, partner, dahil meron tayong memo ano na ipinagbabawal i-post publicly yung mga ganun. Maliban na lang kung i-post ng inyong mga magulang, siyempre, partner. At pansamantala po muna nating ihihinto ang balitaan para sa mga impormasyong dapat niyong malaman. Magbabalik ang Radyo Pilipinas, Lucena.
2: This is DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas, Lucena. The new sound of public service. Kagapay sa buong Kalabarzon at Lima Ropa.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
4: Maging fuel efficient. Planuhin ang bawat biyahe para iwas traffic. Mag-carpool para sa mababang carbon footprint at emission. Tipid na pamasahe, may savings ka na aabot sa 10%.
5: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.

0: kabinet. Uy, alam mo ba na hindi na lang basta simpleng init at tuyong panahon ang dala ng El Nino? Dahil ngayon, posible na itong umabot sa antas ng strong to very strong. Pero ano nga ba talaga ang El Nino at bakit dapat itong paghandaan?
1: When we think of El Nino, so generally po, ito yung tinatawag natin malawakang pag-init ng temperatura ng karagatan na posible po maka-affect po sa atin na mataas ang chance na may kabawasan sa tubig ulan and also mas mainit ang temperatura.
2: Dahil sa abnormal na pag-init na ito sa Pacific Ocean, inaasahan ang mas kakaunting pag-ulan at mas mababang water supply sa maraming bahagi ng Pilipinas. Kaya naman, nagbabala rin ang mga eksperto na kapag lumagpas sa 2 degrees Celsius ang pagtaas ng temperatura, itinuturing na itong mas matinding uri ng tagtuyot. Ayon sa PAGASA, bagamat tuyo ang pangkalahatang epekto nito, hindi ibig sabihin ay pare-pareho ang mararanasan sa bawat rehiyon. Dahil sa tinatawag na seasonal reversal o pagbabago sa galaw ng hangin, maaari pa rin magdulot ng malalakas na pag-ulan ang enhanced habagat, particular sa western section ng bansa. Nakaaapekto rin ang fenomenong ito sa karaniwang itinatakbo o track ng mga bagyo, kaya may mga pagkakataong nagiging mas mapaminsala ito kapag tumawid sa kalupaan. Ayon din sa mga eksperto, kailangang bantayan ng publiko ang parehong extreme weather events, ang matinding tagtuyot at bigla ang pagbuhos ng ulan.
1: Pwede natin maranasan both extreme event, kaya ang kailangan monitoring na nanggagaling sa DOS ng PAGASA para tama information at updated tayo.
2: Para mabawasan ang epekto sa agrikultura at tubig, pinapayuhan ang mga magsasaka para sa alternatibong paggamit ng tubig-ulan at magtanim ng drought-tolerant crop varieties. Sa hanay naman ng komunidad, mahalagang simula na agad ang masinsinang dam management at matipid na paggamit ng tubig upang maiwasan ang malawakang krisis sa supply.
1: Paulit-ulit, bumabalik itong El Nino at ito ay mag-i-stay forever, hindi siya magbabago at perhaps mas lalala in terms of impact, lalong-lalo na po kung isasama natin yung mga epekto ng global warming as a result of climate change.
2: At dahil paulit-ulit na bumabalik ang fenomeno na ito na pinapatindi pa ng climate change, naglatag na ang gobyerno ng mas matagalang tugon. Sa pamamagitan ng El Nino Strategic National Action Plan, layunin ng pamahalaan na magpatupad ng short, medium at long-term interventions sa mga sektor ng agrikultura, kalusugan, enerhiya at supply ng tubig. Ang mga hakbang na ito ay nakadisenyo upang maprotektahan ang pambansang ekonomiya at ang pang-araw-araw na kabuhayan ng bawat Pilipino. All out ang galaw ng mga core agencies tulad ng DENR at DA sa water management at food security, pati na ang DOH sa health risk ng publiko. Nakafocus din ang DSHUD sa economic impact nito, kasabay ang full support ng OCD para sa disaster response at mitigation on the ground.
0: Kaya naman, paalala sa lahat, ugaliing uminom ng maraming tubig para makaiwas sa heat stroke. Magdala ng payong bilang panangga sa matinding init. At manatiling updated sa mga anunsyo at advisory ng PAGASA dahil ngayon, iba na ang handa. Elijah Canlas para sa Bayan.
3: Pilipinas, Lucena. Partner, pag-usapan naman natin ang disaster preparedness natin, partner. Ikaw, partner, pag pinag-uusapan na disaster preparedness, handa ka ba kung sakaling may mangyaring lindol, sunog, or what?
4: Para sa akin, partner, handa naman ako sa mga ganyan. Kasi before, naging part din ako ng yung ating organization sa school na konektado dyan, disaster risk reduction. And marami akong natutunan nung naging part ako niyan. Kagaya yan, anong mga dapat gawin sa anong mga dapat gawin kapag may disaster at ganun din yung mga basic first aid. Yan, partner. Ikaw, handa ka ba, partner?
3: Partner, pag-usapan disaster preparedness, ang nasa isip ko kagad ay huwag magpapanik, partner.
4: Tama.
3: Dahil danas ko yan, partner. Pag ako'y nagpanik, ako'y hindi ko ba alam kung ano yung tamang gagawin. Siyempre, partner, sa lahat ng oras, dapat tayo ay kalmado, partner. Para alam natin yung gagawin natin at alam natin yung mga sinasabi ko, kumari lumindol at sinasabing, oh sige, baba anak. Eh, pag ikaw, partner, nagpapanik ka, may chance na hindi mo makinig yun. Kumari distracted ka sa ibang bagay or what. Ganun.
4: Eh, partner, ikaw tatanungin kita, kung may mangyaring disaster, ano yung sa tingin mo isang bagay na dapat hindi mo makakalimutan or dapat lagi mong dala in case lang?
3: Partner, sa tingin ko ay ang sarili mo, partner. Dahil, tama. Partner, katulad na lang pag lumindol, syempre yung iba may tendency na unahin pa yung gamit nila, kunin nila yung gamit partner. Nila sa loob ng room. Eh, paano kung yung building mo ay guguho na, partner? Syempre, unahin mo ang sarili mo. Katulad na sabi ko kanina, manatiling kalmado at mag-evacuate agad. At ikaw, partner?
4: Ako, partner, syempre, bukod sa sarili ko, feeling ko ang una kong dadalhin ay first aid or kung ano mang meron ako na makakatulong sa akin. Kasi what if sa pag evacuate ko ganyan, ay may makita ako. Kailangan, for me kasi, makatulong din ako sa iba. At yun, in simple ways, kaya yun ang dadalhin ko, partner.
3: Partner, konektado pa rin sa disaster preparedness, inilunsad na ng bagong inobasyon ng Quezon sa paggamit ng drone technology para sa mas mapaghandaan ang mga sakuna at mapakinabangan sa agrikultura. Sa iba pang mga detalye, tinutukan ni Hans Cristobal.
5: Flint, nais ng Quezon na mapaunlad ang agrikultura at matiyak ang kaligtasan sa oras ng sakuna. Ayon sa opisyal na pahayag ng Provincial Government's Office o PIO, layunin ng drone mapping na mangalap ng geospatial data at mga aerial image na maaari magsilbing batayan para sa mas mahusay na pagpaplano sa agrikultura, paghanda sa sakuna, pangalaga sa kapaligiran at pamamahala sa mga likas na yaman. Mula September 22 to 24, inilunsad ng Office of the Provincial Agriculturist or OPA kasama ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office or PDRMO at Provincial Government Environment and Natural Resources Office or PGNRO sa pagmamapa mula sa himpapawid gamit ang VTOL Griffin Pro unmanned aerial vehicle. Tinatayang 2,377 hectares ang sakop ng pagmamapa at sakop nito ang ibang bahagi ng Sariaya at Bundok Banahaw. Patuloy pa rin ang provincial government sa pagtataguyod ng mga makabagong inobasyon para sa mas maunlad na pagpaplano at matiyak ang aktibong pagtugon. Ang mga makabagong inobasyon kagaya ng drone mapping ay malaki ang tulong sa agrikultura at mas mapapadali ang pagsasaka. Ang iba't ibang uri ng anyong lupa sa Quezon ay sumusuporta sa malawakang gawain agrikultural, lalo na sa produksyon ng niyog, pati na rin sa masaganang kagubatan at yamang dagat. Ang pagtataguyod ng makabagong inobasyon ay makatutulong sa kabuuang kalagayan ng kabuhayang agrikultura sa Quezon at sa kabuuang supply ng niyog sa bansa. Ako si Hans Cristobal para sa Campus Mike, Quezon National High School, Radyo Pilipinas, Lucena.
3: Ayan, partner, at narinig natin ang report ni Hans Cristobal ng tungkol sa disaster preparedness, partner. At tungo naman tayo sa isa sa pinaka-inaabangan ng ating mga Quezon Hires, ang pagbabalik ng Mr. and Miss Quezon National High School.
4: Eto, partner, may tanong ako sa iyo. Para sa iyo, ano ang pinaka-importanteng quality ng isang Mr. and Miss QNHS?
3: Siyempre, partner, you should have the confidence at first, partner. Kasi paano ka lalaban kung may doubt ka sa sarili mo? Siyempre, all you have, partner, is yourself. Partner, tuwing may competition, yan ang sinasabi ko sa mga kasama ko, na sa tuwing may competition, wag silang kakabahan dahil wala naman talaga silang kalaban. Ang tunay nilang kalaban ay ang sarili nila. Kasi, partner, malay mo, hindi mo magawa yung best mo. At ang kalaban mo doon ay ang sarili mo. Partner, syempre, ang kailangan mo lang naman talagang gawin dyan ay gawin yung best mo, partner. Ikaw, partner?
4: Para sa akin, partner, character. Kasi bilang irerepresenta nila ang kanilang kanya-kanyang program o kaya kung tanghalin man sila bilang Mr. and Miss QNHS, sila kasi ang magiging modelo ng ating paaralan. At sila ang titignan natin, mga estudyante, bilang guide natin. Kaya dapat meron silang good character. Yun lang, partner. At ito, partner, good news to at exciting news para sa ating mga Quezon Hires dahil nagbabalik ang Mr. and Miss Quezon National High School na may temang Ethical Intelligence, Beauty with Responsibility matapos ang 6 na taong pahinga mula sa Entablado. Inaasahang mas engrande ang pagbabalik ng labanan matapos itigil dulot sa naranasang pandemya. Narito si Lindsay Pericas para sa mga detalye.
6: Kylie, bolder, fiercer, and grander comeback after 6 years ang mainit na labanan ng Mr. and Miss Quezon National High School sa Entablado sa darating na Desyembre 7 hanggang 11. Mula sa ginanap na screening noong September 25 at 26, nagkaroon ng masusing proseso ng pagpili ng mga kandidato. Nagtanghal ang mga hukom ng tig-dalawang pares sa bawat grade level mula grade 7 hanggang grade 12 at sa bawat special program kabilang ang Special Program in Journalism, Special Program in the Arts, Special Program in Sports at ang Science, Technology and Engineering Program. Bilang preparasyon, naghanda ang mga punong abala ng soundtrack na gagamiting theme song para sa kompetisyon. Inaasahan ang opisyal na anunsyo ng mga kandidato sa susunod na linggo sa bagong official Facebook page Mr. and Miss Quezon National High School. Magkakaroon din ng opisyal na pagkilala sa mga kandidato sa 19 ng Oktubre kung saan ibibigay ang official sash at number sa harap ng mga mag-aaral sa Quezon High. Magtatanghal ng minor awards ang mga hukom ng labanan kabilang ang Best in Production Number, Best in Swimwear, Best in Talent, Best in Formal Wear at Best in Uniform. Sa kabilang banda, ang major awards naman ay binubuo ng Mr. and Miss SSLG, Mr. and Miss Ecotourism, Second Runners-Up, First Runners-Up at ang Mr. and Miss Quezon National High School. Pamamahalaan ni Mr. BJ Martinez ang paparating na labanan habang si Mr. Ange Abrisha Luzas naman ang itinakdang chairman. Ako si Lindsay Pericas para sa Campus Mike Quezon National High School, Radyo Pilipinas, Lucena.
3: O partner, ano, narinig natin ang report tungkol sa pagbabalik ng Mr. Partner and Miss Quezon High. So partner, hindi lang naman crown ang tinitingnan dyan kung hindi ang character, confidence at kung paano madalhin ang pangalan ng ating paaralan.
4: Tama ka
3: ang dyan, Quezon partner. National High School partner.
4: Yan, tama
3: partner, pag-usapan naman natin ang academics natin, partner. Kamusta naman academics mo, partner?
4: Partner, okay naman so far. Since nung nagsimula ang term 2, na gagawa naman, i-comply ang mga dapat i-comply. Naiintindihan ko din ang bawat lessons. Pero syempre, may mga iba na hindi. Pero inuunawa ko siya. Nagpapatulong ako sa aking mga kaibigan, ganyan. Ikaw, partner, kamusta ang iyong ACADS?
3: Partner, kung sasagutin kita, ako sobrang proud ako sa sarili.
4: Wow.
3: Sa sarili ko. Alam mo kung bakit, partner? Hindi man ako nakaka-perfect, pero alam mo yung partner, may natututunan naman ako kahit papaano. Kasi partner, hindi naman kailangan na perfect agad tayo. Ang mahalaga, may natututunan tayo na may progress, partner. At syempre, partner, katulad ng sinabi ko sa sarili ko last term, na babawi ako sa second term dahil alam ko ang performance ko nung first term ay medyo bumagsak. Hindi naman dahil doon sa bagong grading system, pero feeling ko, partner, kailangan ko talagang pagbutihin ang aking pag-aaral kasi syempre partner medyo distracted ako sa social media, sa games, sa mga press con dahil ako ay sali sa mga press con dahil sa tingin ko, sa sarili ko, ito lang yung talino dito, nabuhos lahat ng talino ko siguro. Dedicated kasi ako dito sa ano, sa aking ginagawa, ang radio broadcasting, at alam mo yun, partner, handa ako magturo sa mga kapwa ko doon, lalo na nung dumaan na DSPC. Talaga sobrang saya.
4: Partner.
3: Bilang isang NSPC qualifier, proud ako sa sarili ko dahil naibahagi ko yung aking talino tungkol sa radio broadcasting. Dahil, ayun, sabi nga nila, nagpapasalamat sila sa akin ng todo. Bagamat hindi nanalo, at least na-experience nila at nagawa nila yung best nila sa sarili nila, yeah. Partner.
4: Eto partner, pag-usapan naman natin yung kalilipas lamang nung Monday, isinelebrate natin ang National Teachers Day. Ayan. Partner, para sa'yo partner ha, ano yung

0: pinaka-memorable na word of encouragement, ganyan, na sinabi sa'yo ng teacher mo? At kung kaya mong i-share, sino yung teacher na yon na nagsabi ng word of encouragement na yan?
1: Siguro, yung teacher ko nung ako'y grade 5, si Ma'am China Rialingo.
0: Wow.
1: Sabi niya sa akin noon, pagbutihan, partner. Dahil sobrang na-feel ko yung partner kasi nakatanggap ako ng mababang grado sa English nung ako'y nasa grade 5, partner. At partner, nung nakita ko yung grade ko noon, talaga nalungkot ako dahil alam ko namang ginawa ko yung best ko doon. Pero partner, sobrang, alam mo yung partner, parang sobrang nakakakalma yung sinabi sa akin ng teacher ko na yun. Sabi ko, Ma'am, ba't po ganito yung grade ko? Ano pong nangyari, Ma'am? Sadya po ba mababa ang grades ko? Sabi na lang ni Ma'am, pagbutihan mo na lang, anak. Makakabawi ka. At partner, ma-share ko lang, ano, sobrang thankful ako sa teacher na yun kay Ma'am China dahil siya yung dahilan kung bakit na-discover ko ang aking talento dito sa radio broadcasting dahil partner, siya yung nagsali sa akin sa DSPC bilang representative ng RB ng The Pulse, ang publication ng Sacred Heart College. Ikaw, partner?
0: Ako, partner, ito yung hindi man to tungkol sa academics talaga, pero ito'y si Ma'am Van, ang ating RB trainer. Kasi naalala ko talaga, ito'y talagang fresh na fresh sa aking utak nung RSPC natin na awarding. Na bagamat kayo nun ay, bagamat tayo nanalo bilang champion, hindi man ako nun nakapag-place individually. Pero no, partner, naalala ko yung sinabi niya na, Kylie, lagi mong galingan sa ginagawa mo. Tsaka itatak mo yung mga natutunan mo dito sa ating RSPC training. And sabi din dun sa akin ni Sir Jerwin Tierra na, two more press cons. Kaya talagang, sa bawat ginagawa ko na konektado sa journalism, kahit hindi naman konektado, ay talagang tinatandaan ko yun. Kasi talagang words of encouragement yun na sila kasi yung nakakita ng potential ko. Sila ang nagtitrain sa akin at hanggang ngayon, naniniwala pa rin sila sa kakayahan ko. Kaya talagang napaka-thankful ko kay Ma'am Van at Sir Jerwin.
1: Ako rin, partner, nais ko rin pasalamatan si Ma'am Van, si Sir Jerwin, yan, si Sir Adja,
0: yan, si Sir J,
1: Sir J,
0: Sir Art.
1: Dahil partner, sina Sir Art, si, lalo na si Sir Ian, partner, sila talaga ang nagturo sa akin. Grabe, partner. Dahil sa kanila, ang dami ko natutunan na talaga namang binuhat ako papunta sa nationals, partner. At yung experience ko dun sa nationals ay sobrang pasasalamat ko talaga sa kanila dahil hindi lang sa silid sila nagtuturo ng mga subject, nakakapagturo din sila sa ibang paraan tulad ng radio broadcasting. At eto, nabuo yung identity ko dahil sa kanila. Dahil kilala ko bilang isang broadcaster partner.
0: Partner, nagagamit natin talaga yung mga naituro nila sa atin. At tama na muna tayo sa usapang ito, partner. Dahil mula usapang pang-akademiko, tungo naman tayo sa mga tumatayong pangalawang magulang nating mga estudyante, which is ang ating mga guro.
1: Bilang pagkilala sa walang sawang dedikasyon at serbisyo ng mga guro, nagtipon-tipon ang mga guro, kawani at alumni ng Quezon National High School para sa pagdiriwang ng Teachers Day 2026 na may temang Teacher, Ikaw Naman, Celebrating the Dedication, Passion, and Invaluable Contribution of Teachers. Kasabay nito ang selebrasyon para sa ika-124th founding anniversary ng paaralan. Ang balitang yan, hatid ni Carl Bayani.
2: Bilang paggunita sa araw ng mga guro, pinarangalan ng Quezon National High School ang mga gurong naglingkod ng 2 hanggang 3 dekada. Nagsimula ang programa ng alas 8 hanggang alas 6 ng gabi. Sinimulan ang nasabing programa sa isang misa na pinangunahan ni Reverend Father Ramil Esplana na sinundan naman ng team building para sa mga bagong guro upang mapalago ang samahan at pagkakaisa ng mga ito. Sinundan naman ito ng welcome remarks ni President of Faculty and Personnel Association Romel Umali upang formal na simulan ang programa para sa mga guro. Samantala, hiling naman ng guro na si Sir Anthony Jason Ayap na pagbutihin pa ang mga estudyante sa pag-aaral sa kabila ng mga hamon sa bagong school calendar at grading system dahil patuloy pa rin na nagbibigay dedikasyon at pagpapahalaga ang mga educators. Carl Bayani para sa Campus Mike QNHS Radio Pilipinas, Lucena.
1: Ayan, partner, no? Dahil napag-usapan na rin naman natin ang paaralan. Partner, ikaw nararanasan mo rin bang magipit ng baon sa pang-araw-araw sa school?
0: Siyempre, partner, nararanasan ko yan. Kasi, siyempre, minsan tama lang yung perang dadalhin mo sa school o tama lang yung sakto lang yung baon mo. Tapos magugulat ka, may bayarin sa class fund, ganyan. O kaya masyadong gutom, ako pa naman partner. Hindi ko talaga tinitipid ang sarili ko pagdating sa pagkain. Kaya pag may nakita ako sa canteen na gustong-gusto kong pagkain, talagang binibili ko, ayun na, uubos ang pera ko, partner. Ikaw, partner, nagigipit ka rin ba? Parang ang yaman-yaman, partner.
1: Hindi naman, partner. Siyempre, nakakaramdam din ako ng gipit minsan, partner, dahil na pag nabigay na sa akin ang aking allowance for the week, ay siyempre, ang idea ko, ay gastusin lahat agad. Ayun. Pero partner, siyempre, minsan natututo rin ako dahil minsan, kakagastos ko, minsan wala na akong pambayad para dito sa kailangan ko sa school, ganyan. Uh-huh. Partner, kasi ako, pag nabigyan ako ng baon, iisipin ko kagad, ayan, may pera na ako. Ano pwede kong gastusin? Mag-McDo ba ako? Mag-cape ba ako? Bumili ba ako sa canteen? Pero partner, alam mo, nag-ano na ako, partner, like, nag-alat lang ako ng budget para sa isang araw. At hanggang ngayon naman, tama, nagagawa partner. Ko naman siya. Hindi ko pa naman siya nasisira, partner. Eh, partner, magkano naman ang transpo mo?
0: Depende, partner, eh. Kasi, syempre, nagtaas na rin ang pamasahe ngayon. Kapag ako ay hindi nagagala, like, talagang diretso uwi after school, ako ay nagpapasundo sa aking, ano, sa aking tito, sa aking magulang. Kapag naman ako'y gumagala, so far naman, parang nasa 15 pesos lang kasi jeep lang yon. Kasi, papunta naman sa school, ako'y hinahatid. Pero kapag tamad mag-jeep, talagang gusto hanggang bahay, at ako'y tatricycle ako, partner. Ikaw, partner.
1: Partner, ako tuwing umaga katulad mo, hinahatid din ako ng aming service. Kasama ko ang aking kapatid at ang aking tatay. Ano, partner, talaga namang dahil tumataas nga ang gasolina, eh, ang petrolyo, partner, tumaas rin ang pamasahe mula 11, tayo bilang estudyante, mula 11 pesos patungo 12 pesos. Partner, tumaas rin ang tricycle ko. Alam mo, partner, kasi ang aking pamasahe noon ay 70 lang sana, ngayon naging 80 pesos na dahil nga tumaas ang gasolina. Tapos hindi lang tumaas yung pamasahe sa jeep, tumaas din yung pamasahe ko sa aking sinasakyan tricycle pagkababa, partner. Partner?
0: Ay, ayan, susunod na ang pinakamainit na balitang sports at trending showbiz tea sa pagbabalik ng Radyo Pilipinas Lucena.
3: This is DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena. The new sound of public service. Kagapay sa buong Calabarzon at Anima Ropa.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
5: Maging fuel efficient, so regular na preventive maintenance, malinis na air filter, fuel injectors at engine oil, may savings ka na aabot sa 2%.
6: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
5: Maging fuel efficient, so as to pressure. Maging fuel efficient, so as to pressure ng gulong at pagset ng thermostat ng aircon sa katamtaman o hindi bababa sa 22 degrees Celsius. May savings ka na aabot sa 5%.
6: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
1: Partner, muli nagbabalik ang Radyo Pilipinas, Lucena. Partner, tungo naman tayo sa balitang sports dahil nagsimula sa podium finish ang kampanya ni Aldriulo sa Asian Games 2026. Matapos masungkit ang bronze medal sa kanyang unang pagsabak sa torneo. Ang sports balita hatid ni Kenneth Orasyon.
7: Flint, nagpakilala na ang nakababatang kapatid ni Carlos Caligiulo na si Aldriulo sa kanyang unang pagsalang sa Asian Games. Matapos gumawala sa dikit na labanan at sungkitin ang tansong medalya sa men's horizontal bars sa Nagoya, Japan. Sa score na 13.666, itinabla ni Aldriulo ang Kazakhstan. Ngunit nanaig siya sa execution score dahilan upang maselihan ang podium finish. Sa edad na 18, kasalukuyan ang sinusundan ni Eldro ang yapak ng kanyang kuya at nagpaplanong magpatuloy sa pagsampa sa ganitong klaseng patimpalak. Ayon sa kanya, higit niyang pinasasalamatan ang mga Filipino fans na patuloy na naniniwala sa kakayahan nila ng kanyang kuya. Sa kabilang dako naman, mga kababayan, kasalukuyan 24 na ang naiuwing medalya ng Pilipinas. 4 na ginto, 5 pilak at 15 tanso na naglagay sa atin sa 15 pwesto sa overall ranking sa nasabing torneo. Tunay ngang kakaiba ang lakas ng mga Pinoy. Ako si Kenneth Orasyon para sa Campus Mike, Radyo Pilipinas Lucena.
1: Salamat, Kenneth. Ano? At narinig natin ang nakikilala na kapatid ni Carlos Yulo, CL Drew. Yan, partner.
0: Ito, partner, para sa kasunod na balita, naglabas ng balansing atake ang Far Eastern University kung saan kumawala sa kamay ng De La Salle University Tamaraws na nagdala sa kanila ng panalo sa Season 89 Men's Basketball sa University Athletic Association of the Philippines. Tinutukan niya ni Gab Ilagan.
8: Kylie, ginulat ng Far Eastern University ang Lasal sa score na 90-78 sa Mall of Asia Arena gamit ang isang balancing atake upang umangat sa record na 2-1 sa UAAP Season 89 Men's Basketball Tournament. Ayon kay Coach Sean Chambers, isang magandang problema ang kanyang deportation. Limang Tamaraws naman ang umiscore ng double figures habang kinontrol ng FEU mula sa simula hanggang katapusan at malakas na nakabawi mula sa unang pagkatalo nito. Pinangunahan naman ni Kirby Mangkopa ang FEU ng may 20 points habang ang rookie na si Cubs Cabanillas ay nagbigay ng malaking tulong mula sa bench na may 17 points at 6 na rebounds. Si Jeric Daa na nag-ambag ng 10 points. Nagdagdag naman si Jorick Bautista ng 12 points at si Mo Konate na may double-double na 10 points at 14 rebounds. Ang tagumpay ay naglagay sa FEU sa record na 2-1. Kasama ang Ateneo, National University, University of the Philippines at University of Santo Tomas sa 5-way tie malapit sa tuktok ng standings. Ako si Gab Ilagan para sa QNHS Campus Mic, Radyo Pilipinas Lucena.
0: Ayan, partner, narinig natin ang balit, ang good news about sa basketball ni Gabby Ilagan. Partner, alam mo ba na para sa kasunod dating balita, ito partner, may showing ngayon na palabas tungkol sa culture ng ating Philippine.
1: Yung Forgotten Island. Oo, sa totoo lang, partner, no, minsan ay nagpaplano kami ng mga kaibigan ko para panoodin. Partner. Dahil nung una ko nakita yung trailer na yun, partner, talaga namang sabi ko, ay, may gantong palabas, parang tungkol siya sa mga myth natin dito sa Pilipinas, yung mga aswang ganyan-ganyan. Partner, kaya talaga naman ako'y na-hook agad na, partner. Sabi ko, ay, hindi pwedeng papalagpasin ko to. Gusto ko papanoodin ko to, partner. Eh, dahil medyo naging busy, partner, hindi kami natuloy ng mga kaibigan ko, partner.
0: Pero showing pa rin naman, partner, kaya mapapanood pa rin po natin siya at ng ating mga, kung sino pang gusto nung manood, kasi talagang maganda yung pinakita daw nila na animation, yan parang ano talaga yung anime style ng Filipino style. And then, ganun din talagang yung mga nag-direct din and yung mga cast, usually film or talagang Filipino. Kagaya niyan, isa sa ating pride si Liza Soberano, di ba? At ito partner, para sa balitang showbiz, isang animated feature film ang showing sa cinemas ngayon along with film talents para sa cast lineup at homegrown directors with Pinoy roots. Teris Mape, spill the tea.
9: Kylie, visual storytelling from Filipino roots and a heartwarming friendship ang hatid ng Universal Studios mula sa direksyon ni na Joel Crawford at Janimal Mercado. Titled Forgotten Island, isa itong story about two best friends na nahulog sa mahiwagang portal to the magical world of Nakali. Starring dito bilang best friends ang film singer na si Her at Filipina actress Liza Soberano along with Lea Salonga, Manny Jacinto at Dave Franco. Sinisimula ng film's adventurous plot na magde-develop into a thrilling situation para sa main characters. Throughout the film, ipinapakita nito ang iba't ibang parts ng Philippine culture, from the folklore and traditions to the delicacies and dialects, pati na rin ang everyday life as a Filipino. Inspired ang cultural highlights ng film mula sa background ng directors, since isang Filipino-American si Janiel Mercado habang born in the Philippines naman, ang asawa ni Joel Crawford. Dahil dito, tinaguri ang isang love letter ang film para sa families and culture that shape their values and personal connections. Makikita sa film ang mix ng animation styles inspired by anime, graphic line work, and 2D art na in-enhance ang themes ng story in distinct and expressive ways. Ako si Therese Mape para sa QNHS Campus Mic, Radyo Pilipinas, Lucena.
1: Ayan, partner, at narinig natin ang pinakahuling balita natin sa ating mga nakalap na balita. Ano, partner? Ang showbiz. Partner, bago naman tayo magtapos sa ating problema, sa ating
0: programa,
1: sa ating
0: partner.
1: Sa ating ere ngayon.
0: Ha, partner.
1: Okay, partner. Pag-usapan naman natin ang buhay ng isang Quezon Higher partner. Bilang isang Quezon Higher, kamusta naman partner? Masaya ba? Ano feeling sa Quezon High?
0: Masaya sa Quezon High partner, laging nakangiti kagaya ng ating mantra ba yun or tagline partner, kasi talaga namang it is a pride na maging Quezon Higher ka, kasi yung mga teachers, ayan, talagang dedicated sila sa ginagawa nila, and then syempre yung support and opportunities na nabibigay sa atin ng Quezon High kagaya nito, natutulungan nila tayo talagang ma-enhance, talagang center of excellence ba? Natutulungan nila tayo ma-enhance kung ano yung skills or talents na meron tayo para magamit talaga natin siya sa real world o sa hinaharap, partner. Ikaw, partner.
1: Partner, ako sobrang nagpapasalamat ako sa Quezon High, partner, dahil sa Quezon High hindi lang ako natututo sa klase, sa SPJ, hindi lang sa natututo ako sa mga yun, marami akong natututunan. Tapos partner, eto, nakakasali ako dito sa The Coconut and Ang Niyog, kung saan nasasanay ako sa aking binabalak na profesyon, ang AB Jorn, partner. Partner, sa paglaki ko kasi ang plano ko maging broadcaster, partner. Tunay na radio broadcaster, partner. Dito sa Quezon High, partner, hindi lang naman sa natututo ka, marami ka rin magiging kaibigan at marami ka rin masasalihang mga events, partner, sa tuwing end block, partner, yung iba-ibang events. Tapos, partner, sa Quezon High kasi hindi ka lang basta-basta matututo. Katulad ng sabi mo kanina, lagi kang mapapangiti sa Quezon High, partner.
0: Eto, partner, dahil malaki ang ating school, ayan, partner, ano yung favorite spot mo sa Quezon High?
1: Partner, ako, ang favorite spot ko sa Quezon High ay yung gazebo, partner. Dahil doon, partner, kapag ako'y maraming isipin, partner, ako'y uupo lamang doon, magmamasid-masid, cellphone, makinig sa music, ganun lang, partner. Pag may free time, tatambay lang ako doon, nakaupo lang ako doon, mahangin, tapos maririnig ko yung kabilang grupo ng mga estudyante, mga nagtatawa na nagkwekwentuhan. Ikaw, partner, anong favorite spot mo?
0: Ako, partner, yung sa harap ng CLB, yung mismong harap ng I love QNHS, kasi doon kami laging tumatambay ng kaibigan ko. Talagang napakapayapa doon, tsaka malilim din doon, partner. Talagang pag nag-uusap kami ng kaibigan ko, napag-uusapan lahat ng dapat pag-usapan, ganyan. Tsaka nakaka-enjoy na tumambay doon, partner.
1: Partner, kung ikaw ang tatanungin, ano ang pinaka-memorable experience mo sa classroom, partner?
0: Ito, partner, sasagutin ko yan ngayong as a grade 10 student. Siguro, partner, ang pinaka-memorable sa akin ay yung simple moment lang naman ito, partner. Pero yung last time na nagkaroon kami ng discussion kay Ma'am Febby, yan ay Filipino subject. Tapos, bilang ano kasi, talagang magaling magturo si Ma'am Febby, napaka-interactive niya magturo. Nag-ano siya noon, meron siyang PowerPoint presentation, tapos meron din doon mga trending na kapag hindi mo nasagot yung tanong na related sa talakayan, ay gagawin mo yung trending. Halimbawa, yung pitik with soft moves, nagawa namin yan, partner, which is akala ko talaga hindi ko siya kayang gawin kasi hindi ko talaga ano, pero syempre dahil ang saya lang, partner, yun yung na-enjoy ko. Ikaw, partner,
1: sa pagkukwento mo pa lang, partner, parang napakasaya talaga ng mga mata mo, eh. Partner, ako, ang pinaka memorable na experience ko sa classroom siguro ay itong nakalipas na Teachers Day 2026. Wow. Partner, kasi alam mo yun, hindi lang kaming mga estudyante nagsaya, pero syempre, partner, bilang pagkilala sa dedikasyon at pa mga sakripisyo ng ating mga guro, kinilala natin sila sa araw na iyon, partner. At partner, alam mo yun, yung hindi lang ikaw yung mapapangiti, pero pati yung mga guro na pangiti sa aming munting sorpresa sa ilang mga guro, sa mga subject teachers namin. Talaga namang napakasaya nila. At ma-share ko lang, partner, ha, ito nga, yung nagdaan itong Teachers Day, ang aking advisor si Ma'am Shara ay talagang fan ni Mark Lee, at gumawa kami ng stand ni Mark Lee, at talagang tuwang-tuwa si Ma'am. At sabi niya nga, kada taon niya sa SPJ bilang advisor ng SPJ Gryffindor ay taon-taon andun si Mark Lee.
0: Oh, nag-evolve daw, partner. Mm-mm. Nakita ko sa kanyang story. Mm-mm. Ayan, partner, nakita ko din na sumayaw ata kayo para sa inyong mga t-shirt. Talagang enjoy na enjoy, partner.
1: Ang dinorobo dance talaga naman. Tumantuwa ang aming mga guru ng aming sinayawan, at ginawa namin yung Miss Q&A sa klase kasama yung aking mga tropa, partner.
0: Ayan, partner, to para i-end ang ating programa ngayong araw, tayo mag-shout out.
1: Our partner na is kung i-shout out ang ating school principal, taga namang napakahusay, Sir Joseph C. Hinanay, ang ating vice principal, Ma'am Feli De Guia, ang ating mga consultant, si Ma'am Cynthia Tadong, si Ma'am Elizabeth Zeta na naandyan, kasama natin ngayon. At partner, gusto ko rin namang pasalamatan si Ma'am Arlene, ang aming SPG coordinator, si Sir Aja, sa pagtulong sa amin, sa pagtulong sa atin sa pag-airin natin dito, partner.
0: At saka add ko na rin, partner, si ang ating SPJ co-coordinator, si Ma'am Mercy, na talagang bagamat hindi siya nakakasama sa atin, pero talagang damang-dama natin ang kanyang support. Ganun din, batiin ko din ng si Leandra May Bala ng happiest birthday sa kanya at birthday niya raw ngayong araw.
1: Partner, isingit ko lang si Ma'am Vibon, nakalimutan ko na andyan kasama rin natin. Ano?
0: Partner, shout out ko na rin, iti-take ko na rin tong chance na to para i-shout out ang SPJ Erudite, Dauntless, Phoebus, Helios, Gryffindor, Ravenclaw, at ganun din ang Valhalla and Elysium. Shout out ko, partner, ang aking Lapis Gang, si Clarice, si Astrid, si Gian Allison Lat, at saka si Jillian Kylie Sarmiento. Ganun din, partner, shout out ko si Ashley tsaka si na tita. Ganun din, partner, hindi ko kakalimutan i-shout out ang aking family, si na mama, dada, aking mga kapatid, aking
1: partner.
0: Tawag dito, wait lang, ang side ng aking mga pinsan, ganyan, at aking tito, tita. Ganun din, partner, ang Valhalla. And babatiin ko na rin po ang teachers namin sa grade 10, Ma'am Febby, Ma'am Arlene, Sir Michael, and Sir Art, Sir Sammy, Ma'am Lay, Ma'am Eileen Rafa, Ma'am Donna, and Ma'am Andeng, Ma'am Andrea. Ikaw, partner.
1: Partner, nais ko lang i-shout out ng happy anniversary sa aking ninong Kevin Adante and Ninang Aiza, at syempre sa aking lolo at lola, si Lolo Romy at si Lola Miley, na nagse-celebrate na kanilang anniversary sa Boracay ngayon. At nais ko rin pong batiin ang aking lola Shoni, kung busy sa AI drama talaga naman, partner.
0: Partner, add ko na rin si Bree, ngayon may sakit siya. Get well soon, Bree. Sana makasama ko ulit namin sa next airing. Shout out ko na rin ang akin si Nathaniel at si Dave at si Zaina Canuel. Ayan, partner. Shout out ko na rin si Sir Jerwin, kanina nakikinig siya. Ganun din, shout out ko rin po ang si Ma'am Eneline Bayani, si Ma'am Marilu Orasyon, at yung mga friends po ni Ate Lexi, at ganun din po yung si Ate Marian Gunday, Johan Amar, at ang tambalang AA, Alzena and Amir, and si Alena Apuntar, Paison Family, Osonko and Ilagan Family, STEM for Cynthia, Lucky Six, si Princess Pakaige, Paul Santos, Jana Penetrante, Rix Marquez, Dino Yael, at yung researchers, at syempre yung ating Tikan, Topo 67 ni Kuya Kigan, at yung ating dalawang EIC, Zafira and Nestine. Ganun din ang si Amara and si Akiro na anak po ni Ma'am Arlene. Ganun din po ang Group Jejemon Final Boss, Carlo Bayani, Cristobal Family, and ayon Campus Fam. Ganun din po ang Ladder Band at our Ladder Arak Band. Ikaw, partner, may nakalimutan ka ba bang i-shoutout?
1: Partner, gusto kong i-good luck ang ating mga contestant para sa paparating na Mr. and Miss. Ang mga representative ng SPJ, si Ate Lindsay, si Marian, wow, si Kuya Shen, at si Kuya Christoph, partner.
0: Partner,
1: nais ko rin i-shout out yung aking pinsan na nanonood ngayon, si Ate Isa Villones, at ang aking pamangkin na si Celestine Villones, partner.
3: The new sound of public service, kagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa. Ito ang DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, Radyo Publiko.
10: Radyo Pilipinas. Also, at spokesperson Ace Barbers, na dahil 24 lamang ang bilang ng mga senador, kailangang mapunan ang mga bakanteng committee chairmanship. Anya, dahil si Villar ay dating kalihim ng DPWH, natural lamang na mapunta sa kanya ang pamumuno ng Committee on Public Works. Ngayon pa niya, normal na bahagi ng dynamics sa mataas na kapulungan ang paglipat sa pagitan ng mayorya at minorya, may impeachment man o wala. Narito ang pahayag ni

0: Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
1: At Senate Inquiry tungkol sa estado ng livestock at poultry industries, itinutulak ni Senador Kiko Pangilinan. Mula Senado may ulat si Nympha Asuncion.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Nympha.
3: Inaimbestigahan nga ni Senate Committee on Agriculture Chairman Senator Kiko Pangilinan ang kalagayan ng industriya ng baboy at manok sa bansa kasunod ng pagbagsak ng presyo ng mga produktong ibinebenta ng mga lokal na mag-aalaga ng hayop sa kabila ng patuloy na pagtaas ng gastos sa produksyon. Sa Senate Resolution number 726 na inihain ni Pangilinan, hinihiling niya magsagawa ng Senate Inquiry para matukoy ang mga hakbang na magpapalakas sa lokal na produksyon at magpoprotekta sa kabuhayan ng mga hog at K-Racers. Giyit ni Pangilinan, nanganganib na magbawas sa produksyon o tuluyang magsara ang mga maliliit na mag-aalaga ng hayop o ng baboy at manok kung magpapatuloy ang mababang presyo sa farm gate at mataas sa gastos sa produksyon. Maaarihan niya itong magpalala sa pagdepende ng bansa sa imported na karne at makakaapekto sa seguridad sa pagkain. Layunin niya ng imbestigasyon na matukoy ang mga hakbang para mapanatiling buhay ang lokal na industriya, maprotektahan ang kabuhayan sa mga kanayunan at matiyak ang sapat at abot kayang supply ng karne para sa mga mamimili. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: At yan ang mga balita sa oras na ito. Manatiling nakatutok dito sa Radyo Pilipinas para sa iba pang news updates. Ako po si Efraim Gaitos, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
4: This is a public service announcement.
5: Discipline is the key.
2: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
5: Kilatisin ang sarili.
2: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
5: Importante rin na ating laging isipin.
2: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
5: Isang mahalagang paalala
2: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
4: This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
6: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time, 5 minuto makalipas ng alas 10 ng umaga.
4: Sa bawat tanong, sa bawat ebidensya, aalamin ang katotohanan para sa sambayanan. Tunghayan ang masinsinang pagtalakay sa isa sa pinakamahalagang usaping pampulitika ng bansa. Mga pinakamaiinit na kaganapan, aming ibabalita. Diretso mula sa Senado, hatid ang bawat detalye at katotohanan para sa sambayanang Pilipino. Ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. A Radyo Pilipinas, Radyo Publiko coverage.
3: Magandang umaga po mga kababayan. Narito muli ang paglilitis sa ating pakinggan.

0: Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
3: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
4: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
3: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
5: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, ini-enroll natin sa aral.
6: Ampalaya!
7: Ampalaya!
6: Kumakain kayo, ampalaya!
3: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon, nagbabasa na para sa kanya.
2: Kayong din, mga prutas, pakuan, manzanas, at ubas.
6: Oh, nabusog ako sa kwento mo. Pinakamahalaga na maaari natin gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
3: 1102.
0: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa ulo ng mga pangunahing balita, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ibinida sa mga dayuhang business leader ang mga reforma ng Pilipinas para mapalakas ang pamumuhunan sa bansa.
0: Headlines.
3: Calamity loan at iba pang programa inilaan ng Agricultural Credit Policy Council para sa mga mag-asaka at mangingisda na posibleng maapektuhan ng very strong El Nino.
0: Headlines.
3: Department of Trade and Industry tinayak na sapat ang supply ng mga pangunahing bilihin at walang paggalaw sa presyo sa gitna ng epekto ng El Nino.
0: Headlines.
3: Pagtayo ng strategic oil stockpiling facility sa bansa, pinag-aaralan ng Pilipinas at Japan.
0: Headlines.
3: Forensic expert sasalang sa impeachment trial ngayong araw kaugnay sa aligasyong unexplained wealth laban kay Vice President Sara Duterte.
0: Headlines.
3: At dating Pangulong Rodrigo Duterte may kapasidad na makadalo sa pagdinig ng International Criminal Court.
0: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
3: Magandang araw Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Tayo po ay napapakinggan sa The Capital 104.3 FM, Radyo Magazine 1278 at Sports Radio 918. Sa ngalan natin kasama si John Magol, ako po si Ched Oliva, ang inyong tagapagbalita. At sa detalye na ating mga balita, ibinida ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang pagbisita sa Singapore ang mga economic reform at gampanin ng Pilipinas sa US-led Pax Silica Initiative. Sa harap ng business leaders, itinaguyod ng Pangulo ang Pilipinas bilang emerging hub para sa advanced industries, particular sa digital technology, artificial intelligence, semiconductors at advanced manufacturing. Nabanggit din ng Pangulong Marcos ang Pax Silica kung saan plano ng Pilipinas na magkaroon ng major industrial hub sa New Clark City bilang bahagi ng mas malawak na Luzon Economic Corridor. Ayon sa Pangulo, pinabuti pa ang mga infrastruktura at ginawang kaaya-aya ang Pilipinas para sa pangmatagalang operasyon ng mga kumpanya.
4: We have tried to streamline many of the processes for business to come in and to make it easier for businesses and make it more attractive investment destination. And that includes the restructuring of the tax structure, the provision of the incentives. I have also made a very, very big effort to go around the world and to reintroduce the Philippines.
3: Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Usapin ang katiwalian o korupsyon, hindi lang bunga ng sistema kundi kultura na kailangang baguhin. Ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa report mula kay Alvin Baltazar.
0: Radyo Pilipinas. Report.
5: Ipinahayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na hindi sasapat ang pagbabago ng sistema maging ng batas para marusalba ang usapin

0: sa korupsyon. Sapagkat man po nung ikutibo sa 24th Forbes Global CEO Conference sa Singapore, sinabi nitong bagamat may mga umiiral ng mga batas laban sa korupsyon, ay nakikita niyang malaking hamon pa rin kung paano mababago ang tarnaw dito ng mamamayan. Sinabi ng Pangulo na para matugunan ang problema sa katiwalian ay kailangan baguhin ang kultura at mindset. Sa halip na ang hanapin namin ay pansariling kapakinabangan mula sa isang programa o proyekto, ang dapat sanang isipin, sabi ng Pangulo, ay kung paano ito magtatagumpay. Sa harap nito ay aminado ang punong ekutibo sa una hindi gayong kadali ang pagbabago sa kultura, pero kailangan itong isulong kapalit ng mas matatag na sistema ng integridad sa pamahalaan at sa lipunan. Nagulat mula sa Singapore para sa Working Visit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo.
1: Naglaan ang Agricultural Credit Policy Council o ACPC ng apat na programa para sa mga mag-asaka at mangingisda na rehistrado sa Registry System for the Basic Sectors in Agriculture o RSBSA ng Agri Recover Program bilang tugon sa posibleng epekto ng strong o very strong El Nino. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service kay ACPC Executive Director Ralien Verdadero, kabilang anya sa mga programa ang calamity loan para sa mga walang existing loan na 35,000 pesos ng walang interes na babayaran sa loob ng 3 taon. Para naman sa mga may existing loans, magkakaroon ng loans restructuring, loan refinancing at loan moratorium para makatulong sa mga mag-asaka at mangingisda. Anya, ang kailangan lang ay may aktibong bank account o e-wallet at magpunta sa kanilang partners na banko o kooperatiba na malapit sa kanilang lugar.
2: Ito po ang tugon ng ACPC sa ating pong mga magsasaka at mangingisda na makaka-experience po ng mga kalamidad. So under the our Agri-Recover Program po, ito po ay may apat na components. Isa po dito ay yung ating pong calamity loan para po sa ating mga small farmers and fishers registered po sa RSBSA. Ito po ay nagkakahalaga ng 35,000 pesos. Ito po ay walang interest at meron lamang pong kaukulang service fee. One time lang po ito na up to 4%.
1: Si ACPC Executive Director Ralien Verdadero.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Iginiit ng Department of Agriculture o DA na hindi napuputol ang pagtulong nila sa mga mag-asaka at sa kinakarga nitong mataas na production cost, bunsod na rin ang mataas na presyo ng langis at iba pang inflationary factors. Ayon kay Agriculture Undersecretary Asis Perez, naglaan na ang DA ng 6.5 billion pesos na dagdag puhunan sa mga mag-asaka upang balikatin ang ilan sa kanilang pangangailangan para makapagtanim. Sa tulong kasi nito, hindi napuputol ang produksyon ng mga mag-asaka, lalo na sa palay, at agad din itong napoproseso bago pa tumama ng husto ang El Nino. Isa rin anya itong paraan upang mapataas pa ang kanilang produksyon.
4: Dadagdag ngayon ng pamahalaan ng investment para makadagdag dun sa pagtaas ng kanilang pinamuhunan. Naglabas ng ating Pangulo ng 6.5 billion pesos para sa ating mga magsasaka at ito ay ongoing na yung distribution. In addition dito, ma-activate pa yung nauna nating program na dapat ay maipamahagi natin na umaabot sa 60 billion yon. So dahan-dahan natin nilalabas ito para nga maibsa natin yung naging dagdag ng pamumuhunan ng ating mga magsasaka brought about by this factors that are really beyond our control.
1: Yan ang pahayag ni Agriculture Undersecretary Asis Perez.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Pumayag ang Philippine Rice Industry Stakeholders Movement o PRISM na pumili o bumili ng 100,000 metriko tonelada ng bigas mula sa Estados Unidos simula sa susunod na taon. Ito ay sa ilalim ng kasunduan sa USA Rice Federation para muling buhayin at palawakin ang kalakalan sa bansa. Simula naman sa 2028, tataas ang taunang purchase sa 200,000 metric tons. Nangyari ang kasunduan sa gitna ng paghahanda ng Pilipinas sa mas matinding El Nino na makakaapekto sa produksyon ng mga mag-asaka.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Inaasahan ng Department of Agriculture o DA na madadagdagan ang pondo para sa pagtayo ng cold storage facilities sa bansa. Ayon kay Agriculture Spokesperson Arnel De Mesa, posibleng malugi ang mga mag-asaka kung hindi mapapanatili ang kalidad ng kanilang produkto, lalo't inaasahan ng mas matinding epekto ng El Nino. Samantala, humihiling din ang kagawaran ng dagdag pondo para sa solar irrigation system.
5: Talagang pag ganitong sobrang init, madaling masira at yung ating mga agricultural commodities, at malaking tulong itong mga cold storage para maprolong yung shelf life at mabawasan yung post-harvest losses.
1: Si Agriculture Spokesperson Arnel De Mesa.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Masaya namang ibinalita ng Department of Agriculture o DA na nasa upward trend o tumataas na ang produksyon ng baboy sa bansa. Sa isang panayam, sinabi ni Agriculture Undersecretary Asis Perez na nakakabangon ng muli sa hagupit ng African Swine Fever o ASF ang hog industry ng bansa. Malaking tulong din na dito ang pag-aproba sa commercial use ng ASF vaccine na lalo pa magpapataas sa upward trend ng pork production. Sa kabila nito, nais pa rin ng DA na magkaroon ng balanse sa produksyon at presyo ng baboy dahil hindi naman dapat hayaang malugi ang pork producers dahil sa pagbagsak naman ng presyo ng baboy.
4: Kailangan nating balansehin kasi hindi naman dapat malulugi ang ating mga magbababoy.
6: Apo.
4: Kasi pag nalugi sila, titigil mag-produce yan. Pag nagtigil mag-produce yan, tataas na naman yung presyo. Yeah. And again, we have to strike a balance and not just talk about prices. Really, we have to strike the balance.
1: Si Agriculture Undersecretary Asis Perez.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Nananatiling sapat ang supply ng manok sa bansa sa kabila ng banta ng very strong El Nino na posibleng tumagal hanggang sa susunod na taon. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., maikukonsiderang fairly healthy ang kasalukuyang stock ng manok na kayang mag-supply ng 125 days. Batid ng kalihim na nakakaapekto ang mainit na panahon sa produksyon ng manok, subalit tuloy-tuloy naman anya ang replenishment nito. Maituturing anyang safe kahit pa bumaba sa 70 hanggang 90 days ang chicken supply. Samantala, maayos din ang supply ng karneng baboy sa bansa na tatagal ng 170 days.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Mahigpit na binabantayan ng Bureau of Plant Industry o BPI ang mga lugar na apektado ng Red Strip Soft-Scale Insect o RSSI infestation sa gitna ng epekto ng El Nino. Sa programang Usapang Agrikultura, sinabi ni BPI Science Research Specialist Rezimar Catamora na batay sa pag-aaral, nakakaapekto sa survival at development ng RSSI ang dry condition o temperatura na naglalaro sa 27 hanggang 33 degrees Celsius. Narito naman ang ilang paalala ng ahensya sa mga sugarcane farmer.
7: Natayuan po namin na kailangan i-adjust ang irrigation schedule batay sa soil moisture po na available ng tubig. Pangalawa po, iwasan natin yung unnecessary pesticide application na maaari naman magdagdag sa stress ng ating mga sugarcane. Pangatlo po, kailangan mas importante po na mag-monitor ng mas madalas na orchard na mataas ang RSSI infestation.
1: Si BPI Science Research Specialist Rezimar Catamora.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Positibo ang Department of Agriculture o DA na napakalaking tulong ng pinalakas na ugnayan ng kagawaran at ng pag-asa pagdating sa data sharing para maisulong ang climate resilient agri planning. Inihayag ni Agriculture Undersecretary Asis Perez na isa itong game changer pagdating sa sektor ng agrikultura dahil mas magiging maayos na ang climate prediction measures ng kagawaran na maibabahagi rin sa mga mag-asaka upang mapaghandaan ang banta ng bagyo at ang kinakarap ngayon ng bansa na matinding El Nino. Sa tulong kasi nito, mas maayos na ang mapaplano kung ano-anong agri-produce ang itatanim at magkakaroon din ng mga hakbang upang protektahan ang mga tanim at mapababa ang production loss.
4: Mas maganda na yung prediction namin what will happen, say for instance, El Nino. When is the storm coming? Because that will enable us to deploy our assets kagad. At ganun din, pwede na kami mag-preposition ng mga seeds, yun ang mga fertilizer support in anticipation of the aftermath of a catastrophe or typhoon para makabalik na agad yung mga magsasaka natin sa pagtatanim. This is very important development as far as DA is concerned kasi nga, with proper information, we are able to make proper decisions as well.
1: Si Agriculture Undersecretary Assis Perez.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Senador Bam Aquino nanawagang buhayin muli ang Protect Committee para tiyakin ang paghahanda ng gobyerno sa Very Strong El Nino. Mula Senado, narito ang ulat ni Ninfa Asuncion.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Pinanawagan ni Senador Bam Aquino na muling i-convino ipatawag ang Proactive Response and Oversight for Timely and Effective Crisis Strategy o Protect Committee para matiyak na nagkakaisa at whole of government ang paghahanda ng pamahalaan sa posibleng epekto ng Super El Nino. Sumulat si Senator Bam kay Senate President Sherwin Gatchalian para hilingin ang pagpapatawag muli ng Protect Committee. Ang Protect Committee ay pinamumunuan ni Gatchalian ay binuo noong March 2026 para makagawa ng isang komprehensibong national framework para sa pagtugon ng epekto ng gulo sa Middle East, partikular sa supply ng langis at ekonomiya ng bansa. Binigyan din ni Aquino ang kagyat na pangangailangang tiyakin na iisang paghilos ng gobyerno para maprotektahan ang mga Pilipino mula sa potensyal na epekto ng Super El Nino, partikular sa kabuhayan, edukasyon, agrikultura, kalusugan, pagkain, seguridad, maliliit na negosyo at essential services. Makakatulong ani ang Protect Committee para masigurong handa ang gobyerno na magbigay ng agarang tulong at ayuda sa mga apektadong sektor. Ngayong may mga ulat na rin na tataas niya ang presyo ng kuryente, kailangang tukuyin kung ano ang gagawin para masiguro ang supply at tuluyang maibaba ang singil sa ating mga kababayan. Sinabi rin ni Aquino na dapat maglatag ang CHED at DepEd ng mga hakbang para maprotektahan ang mga estudyante at guro mula sa matinding init at matiyak ang pagpapatuloy ng pag-aaral sakaling magkaroon ng mga pagkakaantala at pagkansela. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Walang kinalaman ang El Nino sa minor phreatong magmatic eruption ng Bulkang Taal. Sa panayam ng Leslie Bocobo Live, sinabi ni FIVOX Director Teresito Bacolcol na ang aktibidad ng bulkan ay nagmula sa ilalim ng lupa. Sa ngayon, hindi pa ikinokonsidera ang pagkataas ng Alert Level 2 ng bulkan, pero asahan niya na masusundan pa ang nasabing eruption.
8: Wala naman ang weather patterns natin sa activity ng bulkan. Yung volcanic processes nanggaling po yan, it emanates sa ilalim ng lupa. We would still expect something like this to happen every now and then.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Si FIVOX Director Teresito Bacolcol.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Inaasahan ng light ash fall sa mga lugar na malapit sa Bulkang Taal kasunod ng minor phreato magmatic eruption kagabi. Kabilang sa mga posibleng maapektuhan, ang Agoncillo, Lemery, San Nicolas, Taal, Batangas at kalapit lugar. Nasa 28 pamilya mula sa Agoncillo, Batangas ang kasalukuyang nananatili sa evacuation center habang ang iba ay nasa kanilang mga kaanak. Inilikas din ang mga residente mula sa mga barangay ng Bilin na Binwang, Banyaga at Subic, Ilaya dahil sa ashfall at malakas na sulfur-like odor. Inaasahang tataas pa ang bilang ng mga ililikas. Nananatiling nasa Alert Level 1 ang Bulkang Taal.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Tiniyak ng Department of Trade and Industry o DTI na walang pagtataas o paggalaw sa presyo ng mga pangunahing bilihin sa gitna ng banta ng El Nino at inflation. Sa panayam ng IBC kay Trade Secretary Cristina Roque, sapat niya ang supply ng mga pangunahing bilihin at lahat ng ito ay walang paggalaw sa presyo. Hindi rin nagpapabaya sa monitoring ang DTI sa pagsunod ng mga pamilihan sa suggested retail price. Wala rin anyang rason para mag-panic buying na magdudulot lang ng artificial shortage ang mga bilihin, bagay na iniiwasan ng pamahalaan. Sapat din ang supply ng bottled water na una ng pinangambahan ng mga consumer na kukulangin o mauubos dahil sa inaasang epekto ng El Nino.
9: Huwag tayo mag-panic. We have enough supply of food and we have enough supply of water. Again, walang price increase for basic necessities and prime commodities whose list ay yung listangan ng mga produkto na minomonitor at ine-enforce ng DTI. So, nandito po ang DTI to make sure that we get this prices stable and we keep on monitoring and enforcing just in case may lalabag.
1: Si Trade Secretary Cristina Roque.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Halos 1,000 benepisaryo nakabili ng 20 pesos na bigas sa unang araw ng Kadiwa Expo 2026. Sa report mula kay Mary Ann Bastasa.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Umabot sa 910 benepisaryo ang nakabili ng abot kayang bigas sa unang araw ng Kadiwa ng Pangulo Expo 2026 sa Pasay City. Ayon sa mga organizer, mainit ang pagtangkilik ng mga mamamili sa programang benteng bigas meron na naglalayong mailapit ang murang bigas sa mas maraming pamilyang Pilipino. Patunay ito ng patuloy na pangangailangan ng publiko sa abot kayang bigas sa gitna na rin ng gastusin sa pang-araw-araw. Mananatili namang bukas ang booth ng benteng bigas para sa lahat hanggang Sabado, October 10. Mula sa DA para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Walang patid ang pag-agapay ng Department of Trade and Industry o DTI sa kapakanan ng mga consumer sa harap ng banta ng El Nino at ng paggalaw ng inflation. Ibinahagi ni Trade Secretary Cristina Roque na tulad ng inisyatiba ng Department of Agriculture sa pamamagitan ng kadiwa ng Pangulo ay magbibigay din ng murang options na mga bilihin ang DTI. Ani Roque, nakatakdang ilunsad ang rolling store ng DTI na magbebenta ng pangunahing bilihin na mas mura ang presyo.
9: Nag-pilot kami ng rolling stores ngayon. We have one in Parañaque. Tapos kung we will start to put more of these rolling stores nationwide para mas mura po ito. And ito po ay magbebenta rin ng mga basic necessities and prime commodities. So mas mura po ito. So again, i-inform namin sa public once naka-roll out na to nationwide.
1: Si Trade Secretary Cristina Roque.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Handa ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR sakaling magkaroon ng malawakang fish kill dahil sa posibleng epekto ng El Nino. Ayon kay BFAR spokesperson Nazario Briguera, may sapat na finger links na handang ipamahagi sa mga maapektuhang mangingisda. Isa lang ito sa mga suporta ng ahensya sa sektor para matiyak ang food security at mapalakas ang food production sa gitna ng epekto ng El Nino.
11: Sinecure natin ang ating mga technology outreach stations para masiguro natin yung stock ng ating mga fingerlings para pag nagkaroon ng malawakang fish kill or fish mortality at nakapag-recover yung water quality, nakahanda naman ang intervention natin pagdating dun sa mga similya ng isda.
1: Si BFAR spokesperson Nazario Briguera.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: 23 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga sa iba pang balita. Pilipinas at Japan pinag-aaralan ng pagtatayo ng strategic oil stockpiling facility sa bansa para mapalakas ang seguridad sa supply ng langis. Ang report hatid sa atin ni Quincy Kahilig.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Pinag-aaralan na ng Pilipinas at Japan ang posibleng pagtutulungan sa pagtatayo ng regional oil stockpiling facility sa bansa bilang hakbang upang matugunan ang mga hamon sa supply ng langis dahil sa patuloy na sigalot sa Middle East. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, malaking tulong ang naturang proyekto upang mapalakas ang seguridad ng enerhiya sa Pilipinas, gayon din ng iba pang bansa sa ASEAN. Ibinahagi rin ni Garin na nakausap na nila ni Japanese State Minister for Economy, Trade and Industry Takagi Kei ang mga opisyal ng United Arab Emirates at Saudi Arabia sa pagpupulong ng Asia Zero Emission Community nitong Webes, kung saan nagpahayag din ng interes ang dalawang malalaking oil-producing countries sa Middle East para sa naturang proyekto.
13: Establishing a regional stockpiling location in the Philippines, and together with DOE, they're working with PNOC and some of the producing oil producing countries or companies located in the oil producing countries.
12: Nasa ASEAN International Media Center para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Energy Secretary Sharon Garin nanawagan sa ASEAN countries ang mas matibay na kooperasyon para sa mas maaasahan at ligtas sa supply na enerhiya sa buong rehiyon. Sa report, ihatid sa atin ni AJ Ignacio.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Nanawagan si Energy Secretary Sharon Garin sa mga bansang kasapi ng ASEAN na tiyaking makikinabang ang mga mamamayan sa mga programa at kasunduan pang-rehiyon para sa mas maaasahan at ligtas sa supply ng enerhiya. Ito ay binigyan din ng Collegium matapos nga ang dinaluhang ASEAN Business Forum na ginanap na kahapon. Sa gitna ng mga problema sa pandaigdig ang supply ng enerhiya, giniit ng Collegium na mahalaga ang pagkakaisa at pagtutulungan ng mga bansang kasapi ng ASEAN upang matugunan ang mga pangangailangan sa enerhiya ng bawat bansa. Ayon pa kay Garin, bagamat mahalaga ang pandaigdig ang pamilihan, nais maging matatag ang mga bansa kapag nagtutulungan at nagtatambayan. Itinampok din ng Pilipinas ang ASEAN Power Grid at ang ASEAN Framework Agreement on Petroleum Security bilang mahalagang hakbang upang palakasin ang koneksyon ng mga bansa at matiyak ang seguridad sa enerhiya sa rehiyon. Umaasa naman ang Pilipinas na sa pamamagitan ng matibay na kooperasyon ng mga ASEAN countries, masisiguro ang tuloy-tuloy na supply ng kuryente, kabilang ang pagpapatnatili ng may kuryente sa mga ospital at pagbibigay ng mas maayos na pagkakataon sa mga estudyante mag-aaral sa gabi. Marami rin dito sa South Puerto Metro Manila para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Nilinaw ng Department of Energy o DOE na walang epekto sa supply ng langis sa bansa ang pagpapatupad ng export ban ng China. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, nag-iipon ang China ng kanilang mga langis dahil marami silang reserves na nailabas noon. Nagsagawa na rin anya sila ng pag-check sa oil companies at nakitang wala itong epekto. May long-term contracts din anya ang oil companies sa bansa at mahigpit nila itong sinusunod. Magugunitang inanunsyo ng China na hindi sila mag-e-export sa ibang bansa ng mga langis dahil sa inaasahang pagtaas ang presyo nito dahil sa patuloy na kaguluhan sa gitnang silangan.
3: Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Mas matinding pagbabantay ang isasagawa ng Energy Regulatory Commission o ERC sa generation company sa Visayas at Mindanao dahil sa kakulangan sa supply ng kuryente. Inihayag ni ERC Legal Service Director Attorney Maria Corazon Hines, pangunahing dahilan talaga ng pagnipis ng power reserve sa Visayas at sa Mindanao ang force at emergency outages ng generation companies. Kaya naman titingnan at iimbestigahan ng ERC kung lumagpas na ang mga ito sa pinapayagang outages allowance. Oras na mapatunayang lumabag ang mga ito at sumobra sa inilaang outage allowance, sila ay parurusahan at pagmumultahin.
15: Yun naman pong mga generation companies, titignan naman po namin, inimbestigahan din kung ano po yung naging dahilan kung bakit nagkaroon sila ng outage at kung makikita po talaga namin na meron po talagang pagkukulang or lumagpas po sila doon sa mga outage allowance na pinapatupad na komisyon, ay hindi naman po kami mag-atubili na mag-impose ng fines and penalties kanila. Para sa masusunod na panahon ay maiwasan na po nila yung mga ganong outages.
1: Si ERC Legal Service Director Attorney Maria Corazon Hines.
3: Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Binigyan diin ng Bureau of Internal Revenue o BIR na epektibo at ipinatutupad na ang suspensyon ng excise tax sa LPG at kerosene base na rin sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sa panayam ng programang Boses kay BIR spokesperson Deputy Commissioner Marisa Cabreros, papalo sa 3 pesos kada kilo ang mababawas sa LPG habang 5 pesos kada litro naman ang matatapyas sa kerosene. Ito na ang pangalawang pagkakataon na nasuspinde ang excise tax sa LPG at kerosene. Inaasahan namang tatagal ang excise tax suspension sa LPG at kerosene ng 3 buwan simula nang maipatupad ito.
16: Ito pong pangalawa is nagsimula po noong September 25, 2026. Pinirmahan po ng ating presidente ang bagong executive order, which is 125. Tatakbo po siya ng 3 buwan base po dun sa batas na nag-allow sa presidente na magsuspinde ng excise tax on petroleum products. Tatakbo siya ng 3 buwan or within one week as soon as mag-notice po ang Department of Energy na bumaba po ang average one-month presyo ng crudo ng less than $80 per barrel.
1: Si BIR spokesperson Deputy Commissioner Marisa Cabreros.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Inaasahan na ang mas mababang presyo ng kuryente sa Visayas at Mindanao bunsod ng ipinatupad na secondary price cap ng Energy Regulatory Commission o ERC. Ayon kay ERC Legal Service Director Attorney Maria Corazon Hines, automatic ang pagpapatupad ng 7,423 pesos per megawatt hour na secondary price cap, oras na umabot sa mahigit 12,413 pesos per megawatt hour ang cumulative cumulative price tariff sa loob ng tatlong araw. Layunin na nasabing price cap na maprotektahan ang mga consumer sa pagsipa ng presyo ng kuryente kapag kapos ang supply nito.
15: Mararamdaman ito doon sa blended rate. Yung presyo sa WESM ay naka-incorporate doon sa generation charge. Kasi di ba yung generation charge kasi ng isang distribution utility ay blended rate ng kanilang mga kinontrata at yung mga binili nila sa WESM. Kaya yung kung mataas yung presyo, kung mataas yung capacity na binili nila sa WESM, makakatulong talaga to sa pagpababa kasi kinap na namin yung presyo.
1: Si ERC Legal Service Director Attorney Maria Corazon Hines.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Mahigit 90 pamilya sa Quezon City at Caloocan nakatanggap ng titulo ng lupa sa ilalim ng Expanded 4PH Program. Sa report mula kay Dayan Liar.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
17: Yes, Sachet, mas marami pang pamilya ang nakatanggap ng titulo ng lupa sa ilalim ng Expanded Pambansang Pabahay para sa Pilipino 4PH Program matapos ipamahagi sa 71 pamilya mula sa Quezon City at Caloocan City. Pinangunahan ni Department of Human Settlements and Urban Development o DSUD Secretary Jose Ramon Aliling at Social Housing Finance Corporation President and CEO Federico Laksa ang pamamahagi ng mga Transfer Certificate of Title. Ang pamamahagi, bahagi rin ng pagdiriwang ng National Shelter Month gayong taon na may temang tahanan, pamayanan, kinabukasan. Ayon sa DSUD, patunay ito ng patuloy na pagsisikap ng pamahalaan na mabigyan ng seguridad sa lupa at desenteng tirahan ang mga pamilyang Pilipino. Nasa 63 na titulo ang naipamahagi sa mga benepisyaryo mula sa Payatas, Batasan at Litex sa Quezon City, habang 28 naman sa Barangay 178 sa Caloocan City. Mga miyembro sila ng iba't ibang homeowners association sa ilalim ng Enhanced Community Mortgage Program. Para sa Bagong Pilipinas, Dayan Lear, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Magpapatuloy ang ating balitaan, magpapakilala lang ang ating himpilan.
3: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
18: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Sakaling magkaroon ng landslide sa inyong lugar at kinakailangan yung lumikas, huwag munang babalik agad sa bahay nang walang go signal ng mga otoridad. Hintayin ang abiso nila kung ligtas nang bumalik ng inyong bahay. I-report ka agad kung may nawawalang kamag-anak, kaibigan, or kakilala na baka na-trap dahil sa landslide. Kapag nakabalik na sa bahay, i-check ang mga pundasyon nito kung may sira o ligtas pa bang tirhan. I-report sa otoridad ang anumang nasirang cable ng kuryente o naputol na mga linya ng tubig para agad na maaksyonan. Kahit natapos na ang sakuna, kailangan pa rin tayo mag-iingat ha. Hashtag panatag ang may alam.
19: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
20: Pag-ibig fund, solid ka bang?
3: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
21: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Time check 11:35 ng umaga sa pagpapatuloy ng ating balitaan. Forensic expert na tatahi sa alegasyon ng unexplained wealth ipipresenta ngayong araw ng prosecution matapos ang cross-examination ng depensa sa BIR official. Narito ang ulat ni Melanie Valdos Reyes.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Ipipresenta ng House Prosecution Panel ngayong araw ang forensic expert na siyang magtatahi ng mga testimonya ng lahat ng testigo ng unexplained wealth. Ang naturang financial analyst ang siyang magsisilbing ika-27 testigo ng Article 2 matapos ang BIR official. Ayon kay legal spokesperson Jay Tolosa Jr., matapos ang pagharap ng isang financial analyst, susunod na na pag-idesisyonan ng prosecution team kung itutuloy pa ang testigo mula sa National Bureau of Investigation o NBI. Anya, ito ang direksyon na tinatahak nila batay na rin sa inihain nilang manifestation sa harap ng impeachment court. Nakatutok ngayon ang prosecution sa posibleng pagtatapos ng presentasyon ng unexplained wealth. Sa usapin naman ng aligasyon ng bribery, ayon kay Atty. Tolosa, antayin na lamang ang announcement ng lead prosecutor. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Defense team sa impeachment trial handa sakaling matapos na ang prosecution sa pagpresenta ng kanilang mga ebidensya. Ang report atin sa atin ni Luisa Erispe.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Matagal nang naghahanda ang panig ni Vice President Sara Duterte sa impeachment trial sa kanilang pagkakataon na makapaglatag ng mga ebidensya sa paglilitis. Sagot ito ni Attorney Michael Poa, Defense Counsel, sa posibilidad na matapos na ang prosekusyon sa pagpresenta ng kanilang testigo sa susunod na linggo. Ayon kay Poa, kung oras na ng defense na magpresenta ay handa sila. At upang maiwasan naman ang nangyari kahapon na muntik nang hindi makapagpresenta ng isang witness ang prosekusyon dahil sa may sakit na private prosecutor ay mayroon silang backup plan at inaaral ng lahat ng kanilang mga abogado ang lahat ng article sa Articles of Impeachment. Pero panglilinaw ni Poa, hindi pa rin sila agad-agad na makakapagpresenta dahil hihingi pa sila ng sapat na panahon na magbigay ng kanilang komento na pagpanahon na ng prosekusyon na magsumite ng kanilang final offer. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Muling ipinagpaliban ng Quezon City Regional Trial Court Branch 88 ang arraignment o pagbasa ng sakdal sa tatlong counts ng grave threats laban kay Vice President Sara Duterte. Initial na ineschedule ang arraignment noong September 11 bago nilipat sa Oktubre 9. Nagugat ang kaso sa pahayag ng Vice Presidente na umupa siya ng hitman para patayin sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Lisa Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez sakaling siya ay patayin. Isinampa ang mga kaso ng Department of Justice noong Agosto matapos matanggap ang complaint ng National Bureau of Investigation noong Pebrero ng nakalipas na taon.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Kinumpirma ng International Criminal Court Trial Chamber 3 na fit to stand trial o malusog para humarap sa pagdinig si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa Trial Chamber 3, kontento sila sa pag-usuri ng mga eksperto at sapat ang ebidensya na may kapasidad ang dating Pangulo na makadalo sa pagdinig. Magpapatupad din ang Trial Chamber 3 ng paraan para maisagawa ang pagdalo ng dating Pangulo sa pagdinig na magsisimula sa November 30 ng taong kasalukuyan. Magugunitang nang isagawa ang ikatlong status conference noong September 16, hiniling ng abogado ng dating Pangulo sa chamber ang dagdag na medical test. Iginit kasi ng abogado ni Duterte na base sa mga nagdaang pag-usuri ay makikitang may pagkaulyani na ang dating Pangulo. Sa nasabing desisyon rin ay inatasan ng Trial Chamber 3 ang International Criminal Court Registry na maghanda para sa pagdinig. Inirekomenda ng registry na maaaring makibahagi ang dating Pangulo sa pamamagitan ng video conference kung papayagan nito ng chamber at maaari pa rin itong makipag-ugnayan sa kanyang mga abogado.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Publiko, pinag-iingat ng PhilHealth laban sa mga text message na nag-aalok ng PhilHealth ID replacement. Sa report mula kay J. Mark Dagala.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
5: Chad, nagwawala ng Philippine Health and Health Insurance Corporation o PhilHealth sa publiko kagayon sa mga kumakalat na text message na nag-aalam ng IV replacement sa pamamagitan ng pag-click sa link. Ayon sa State Health Insurer, peke ang mga naturang mensahe at hindi ginagawa sa text o online links ang pagpapalit ng ID cards. Nagagawaan nila ng mga scammer na palabasing dihit mo ang mga text message na kanilang pinadadala gamit ang pangalan ng PhilHealth. Dahil dito, sinabi ng PhilHealth na hindi sila kailanman magpapadala ng mensahe sa text message at na may lamang link. At hindi rin sila hihingi ng password at one-time PIN o OTP. Hindi ang mga details ng banko o e-wallet kung saan uutusan magbayad ang publiko. Gate ng PhilHealth, maaari lamang makipag-transaksyon sa kanila sa pamagitan ng official channels gaya na lamang ng kanilang mga physical na tanggapan, member portal at e-gov PH app. Hindi mo kuman ng PhilHealth ang publiko na isumbong sa kanilang official channels at sa Facebook account na PhilHealth Official o magpadala ng email sa actioncenter@philhealth.gov.ph kung makaiengkwentro ng mga kahinahinalang transaksyon. Para sa Bago Pilipinas, si Martigala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Department of Budget and Management o DBM Secretary Kim Robert De Leon bumisita sa UP Manila para tingnan ang mga smart classroom ng universidad. Sa detalye mula kay Lawrence Tanhoko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
7: Good news ang dala ni Budget Secretary Kim Robert De Leon sa ginawang pagbisita nito sa UP Manila ngayong araw. Layo ng pagbisita na makita ang pasilidad na pinondohan ng tax ng taong bayan. Ang naturang mga pasilidad ay pawang mga high-end at moderno na kasalukuyang pinapakinabangan naman ng mga estudyante na siya namang kinabukasan ng ating bansa. Kasabay nito ay nanunsyo rin ng kalihim ang dalawang magandang balita para sa mga kawanin ng UP. Una dito, ang pagbubukas ng 179 regular and plantilla positions kung saan mapapakinabangan na agad ito ng mga kasalukuyang nakaupo o nakaukupa sa nasabing mga posisyon sa oras na mapirmahan ni De Leon ang nasabing kautusan. Inanunsyo na rin ni De Leon ang pag-release ng 2024 performance-based bonus ng UP kasabay ng holiday season o yung pag-release kasabay ng holiday season. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Epekto ng Women, Peace and Security o WPS program sa komunidad susubaybayan sa bagong online dashboard. Ang report ibibigay sa atin ni EJ Lazaro.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
22: Programang na ipatupad kundi ang aktual na epekto nito sa mga komunidad ang nais masukat ng pamahalaan sa inilunsad ng National Action Plan on Women, Peace and Security Dashboard. Ayon kay OPAPRO Executive Director Susana Marcaida, kabilang sa pangunahing feature ng dashboard ang mga impact stories mula sa mga komunidad, civil society, organizations at government agencies. Layunin itong ipakita kung paan nagdudulot ng pagbabago ang mga programa sa kalagayan ng mga kababaihan kabilang ang kanilang pakiramdam ng seguridad sa sariling komunidad.
23: Exciting for me are the impact stories from the communities. Isa kasi yun sa special features of the dashboard.
24: Kaya po sinusulo ng OPAPRO, hindi po kami input-driven. Ang hinahanap namin yung outcome. Kaya yun pong pinaka-exciting part doon.
22: Yan ang magkakasunod na pahayag ni OPAPRO Executive Director Marcaida at Secretary Mel Senen Sarmiento. Sa pamamagitan umano ng dashboard, dais ng OPAPRO na makita hindi lamang kung ano ang mga programang naisagawa, kundi kung paano nito aktual na napapabuti ang kaligtasan at kalagayan ng mga kababaihan sa mga komunidad. Inaasahan namang ma-access sa mga susunod na linggo ang dashboard na nilikha sa pakikipagtulungan kasama ang Department of Information and Communications Technology o DICT.
25: Mula pa rin dito sa International Media Center sa Pasay City para sa Asia 2026, para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Hinimok ng Social Security System o SSS ang mga kwalipigadong membro nito na samantalahin ang kanilang microloan program o Loan Light. Sa programang Bangon Bayang Mahal, sinabi ni SSS Business and Development Loans Department Manager 2, Ermely Abad, na maaring makautang mula 1,000 hanggang 20,000 pesos depende sa kontribusyon at average monthly salary credit. Maari itong bayaran sa loob ng 15 to 90 days at mababa ang interest nito.
4: Ito po ay ipapatupad sa pamamagitan po ng mga partner financial institutions. Kung sila po ay may account sa mga partners po natin, sila po ay maaaring makapag-apply nito. Yun po, ang nag-implement po ay ang New Digital Bank at ang Rizal Commercial Banking Corporation.
1: Si SSS Business and Development Loans Department Manager 2, Ermely Abad.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
1: At sa larangan ng palakasan, Alex Iyala hindi napapatawan ng penalty ng Women's Tennis Association. Mula Sports Radio 918, narito ang ulat ni Dennis Hilanga.
6: Hindi napapatawan ng anumang penalty ng Women's Tennis Association si Alex Iyala matapos niyang piliin na maglaro sa Asian Games kaysa China Open na isang mandatory tournament para sa top 50 players. Ito ang kinumpirma ni Philippine Tennis Association Executive Director Tonet Mendoza sa Senate Committee on Sports hearing kahapon. Sinabi ni Mendoza na nagpasa ang WTA ng mga bagong patakaran para sa susunod na taon na mas makakatulong sa mga player na gusto lamang irepresenta ang kanilang bansa. Sa kaso ni Iyala, nakita ng WTA na gusto lamang ng world number 18 Filipina player na maglaro sa Asian Games dahil qualifier ito para sa 2028 Los Angeles Olympics. Nakaiwas si Iyala sa $10,000 na multa at makakaipon pa rin ng ranking points sa mga susunod na WTA tournaments. Sa ngayon ay naghahanda na si Iyala para sa WTA 1000 Wuhan Open sa China na lalaruin mula October 12 hanggang 18. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide para naman sa mga balitang panlalawigan. Mapaalala muna.
3: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Una nang nagbabala ang pag-asa sa posibleng epekto ng very strong El Nino sa bansa na inaasahang magtatagal hanggang first half ng 2027. Inaasahang magdudulot ito ng dry spells at drought na posibleng magdulot ng pagkawala ng hanggang 700,000 metric tons ng palay sa produksyon ayon sa Department of Agriculture. Ayon sa DA, depende pa rin ang lawak ng epekto sa tindi at tagal ng El Nino. Bukod sa palay, posible ring maapektuhan ng mais, livestock at poultry dahil sa kakulangan ng ulan at matinding init. Sa fisheries sector, hindi rin inaalis ang posibilidad ng fish kill, lalo na sa fish ponds at aquaculture areas. Sa kabila nito, tiniyak ng DA na may sapat na food supply ang bansa.
9: Sa rice, we have 75 days. No, and we're maintaining 75 days. Kung bumaba man yan, ang worst case scenario namin is 60 days, which is still very healthy. Sa chicken natin, we have 125 days to last. Sa pork, nasa mga 170 days tayo to last. Ano? Sa corn, 90 days to last. So, hindi naman mababawasan yan kasi tuloy-tuloy naman yung production, tuloy-tuloy naman yung harvest.
8: Tuloy din ang local production at pagbili ng palay ng National Food Authority kasabay ng pag-aangkat ng bigas.
10: Sa ngayon ay meron tayong enough na supply. At ang National Food Authority din ay tuloy-tuloy yung pagmimili ng palay sa ating mga magsasaka. So inaasahan natin na hanggang sa matapos ang El Nino ay meron tayong sapat na supply ng bigas at iba pang commodity. At wala pa rin tayong inaasahan na mga mabilis ang paggalaw sa pagkain dahil sa mga paghahanda na isinasagawa sa ngayon.
8: Samantala, ayon kay Sinag Chairman Rosendo So, Oktubre at Nobyembre ang peak ng anihan sa ilang rice producing areas pero ang mas pinaghahandaan ay ang next cropping season.
11: Yung problema is yung next cropping season sa area ng rice area. Pero kung titingnan natin yung dam level ng tubig naman, yung San Roque Dam, medyo mataas yung level ng tubig natin compare last year. Yung mga dating nagpa-pump dun sa non-irrigated area, ang suggestion natin is magtanim na lang ng gulay.
8: Fast crop ang ilang gulay dahil umaabot lamang ng 40 araw bago anihin ito, kaya maaaring maging alternatibo sa kritikal na unang quarter ng 2027. Una nang naglaan ng pamahalaan ng 6.2 billion pesos para sa fuel subsidy at iba pang tulong sa mga magsasaka, mangisda at transporter ng agricultural products. Bahagi ng pondo ay para sa abono at financial assistance sa mga apektado ng El Nino. Kabilang naman sa intervention ng NIA ang desilting ng mga kanal, solar pumps at pagsasanay sa mga magsasaka pagdating sa alternate wetting and drying system.
12: Napakahalaga po ang papel ng mga LGUs dito. In fact, sila po ang first line of defense ng pamahalaan para po matulungan ng mga farmers natin. Mula po dito sa identification ng mga vulnerable areas, dito po sa identification ng mga recipients natin, at of course yung additional na pondo nila para makatulong naman sa national government funds. Pagtulong-tulong po kasi, mas madali ang trabaho natin eh.
8: Kabilang din sa akbang ng pamahalaan ng cloud seeding sa koordinasyon ng DA, DND, Philippine Air Force at PAGASA, lalo na sa mga lugar na matindi ang tagtuyot.
13: Ayon sa DA, masanda ang bansa ngayon, kasunod na rin ng mga aral mula sa mga nagdaang El Nino na tumama sa Pilipinas. Sa ganitong sitwasyon, mahalaga ang koordinasyon ng lahat ng mga ahensya dahil higit sa kabuhayan, nakasalalay dito ang buhay na nakararaming mga Pilipino. Para sa Integrated State Media, Rod Lagusad ng PTV.
14: Nausapin ngayon ang Pax Silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang Pax Silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang Pax Silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag naisa katuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
15: Maging brain gain tayo ngayon, imbes na brain drain. Ako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. No? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa ating mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
14: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
16: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan niyan malinis, hindi siya fossil or hindi siya coal, for example.
14: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang Pax Silica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
17: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko.
20: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: 6 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali. Kuha na tayo ng mga balita mula sa ating mga kasamahan sa lalawigan. Presyo ng bilihan ng palay sa Bicol, posible pang tumaas ayon sa National Food Authority. Si Paul Hapin ng Radyo Pilipinas Albay sa balita.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
26: Kasabay ng harvest season, nananatiling mataas ang presyo ng bilihan ng palay ng National Food Authority o NFA Bicol na nasa 27 hanggang 28 pesos kada kilo sa rehiyon. Ay kay Julie Rileda Reza, Casas, Assistant Regional Manager ng NFA Bicol, posible pa ani ang tumaas ang presyo, depende sa magiging sitwasyon sa merkado. Sa ngayon, nasa 28 pesos kada kilo ang bilihan ng palay sa Albay, Camarines Sur at Camarines Norte, habang 27 pesos kada kilo naman sa Catanduanes, Sorsogon at Masbate. Nakahanda na rin aniya ang NFA Bicol sa pagbili ng palay ngayon ng harvest season, kung saan nakadeploy na ang kanilang procurement teams upang makabili ng palay at makatulong sa pagdagdag ng supply ng bigas sa rehiyon. Patuloy naman hinihikayat ng NFA ang mga magsasaka na ibenta sa ahensya ang kanilang mga naaning palay kasunod ng pagdami ng mga bodega nito na umabot na sa 15 sa buong Bicol at karamihan ay nasa Camarines Sur. Para sa Bagong Pilipinas, Polapin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
3: Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Mula naman sa Southern Tagalog Awareness Campaign against Nihilistic and Violent Extremism, pinaig din sa Mimaropa Region. Si Tom Alvarez ng Radyo Pilipinas Lucena ang may dala ng balitang yan.
3: Radyo Pilipinas Report.
0: Pinaig din ng Philippine National Police ang Awareness Campaign against Nihilistic Violent Extremism o NVE sa Mimaropa Region. Ayon sa mabalitang Pola Municipal Police Station ng Oriental Mindoro, ay kanilang hinihikayat ang mga residente na mas maging vigilant sa mga online content na nagpo-promote ng karasan. Kanila rin hinikayat ang mga kabataan, mga magulang at mga guro na pag-aralan mabuti ang mga nakikita at nababasa nila online. Kasama sa paalala ang pag-iwas sa pag-share sa mga mensahe na nag-encourage ng violence at kagad na i-report sa mga otoridad ang mga kahinahinalang aktividad sa social media platforms. Kaugnay nito, nagsagawa naman ng Bugbog Municipal Police Station Marinduque ng information and education lecture tungkol sa NVE sa mga mag-aaral ng Sayaw National High School. Ito ang nila isinagawa para mapalakas ang youth awareness laban sa radicalization at extremist influences. Para sa Bagong Pilipinas, Tom Alvarez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
3: Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Mula naman sa Visayas, Felipe Abrigo Memorial Hospital sa Giwan, Eastern Samar, formal na binuksan si Penelope Pumida ng Radyo Pilipinas Borongan sa ulat.
3: Radyo Pilipinas Report.
2: Opisyal nang binuksan ang bagong reconstructed na Felipe Abrigo Memorial Hospital o FAMH sa Giwan, Eastern Samar, mahigit 3 dekada matapos wasakin ng Super Typhoon Yolanda ang dating pasilidad. Nauna ng personal na siniyasat ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang bagong ospital noong Setyembre 25 at kinilala ang pagtutulungan ng national at provincial governments at ng Korea International Cooperation Agency o COICA sa reconstruction nito. Bilang Level 1 Hospital ng 2nd District ng Eastern Samar, magsisilbi ang FAMH sa Giwan at mga Karatig Bayan na may 25-bed capacity na maaari pang madagdagan sa halos 50 kama kapag nadagdagan ng health workers, partikular ang mga nurse. Malaking bahagi ng proyekto ang sinuportahan ng COICA na naglaan ng $8.7 million para sa mga kagamitan at iba pang pangangailangan ng ospital. Naglaan din ng halos 200 million pesos Education Secretary Sunny Angara, habang mahigit 100 million pesos naman ang provincial government ng Eastern Samar para sa pagkumpleto ng pasilidad. Ayon kay Governor Rob Vincent Ivardoni, ang bagong FAMH ay bunga ng pagkakaisa at pagtutulungan para mailapit ang serbisyong pangkalusugan sa mga estihanon. Para sa Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
3: Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Sa ibang bahagi ng Visayas, Police Regional Office 8 inilunsad na ang Safe Eastern Visayas Hotline 911. Si Jevic Epis ng Radyo Pilipinas Sogod sa balita.
3: Radyo Pilipinas Report.
5: Matagumpay na inilunsad ng PNP Police Regional Office 8 sa lalawigan ng Leyte ang Safe Eastern Visayas Dial 911, isang makabuluhang inisyatiba na naglayong palakasin ang sistema ng pagtugon sa mga emergency at higit pang mapabilis ang pagresponde sa pangangailangan ng mga mamamayan sa Eastern Visayas. Pinangunahan aktibidad ni PRO 8 Regional Director Police Brigadier General Romano V. Cardinio, mga opisyal ng lalawigan ng Leyte, national line agencies at iba pang mga stakeholders. Ang Safe Eastern Visayas na nangangahulugang SIN Appreciated Felt Extraordinary Police Service ay isang inisyatiba ni RD Cardinio na nakatuon sa paghatid ng mas mahusay, maagap at makataong serbisyo ng polisya. Isinusulong din ang programa alinsunod sa mga programa at polisya ng PNP Chief Police General Jose Melencio Nartatis Jr. at DILG Secretary Junvic Rimulya. Layunin ng ng programa na higit pang mapalakas ang koordinasyon sa pagitan ng kapulisan, mga lokal na pamahalaan at iba pang emergency response agencies upang matiyak ang maagap, organisado at epesyenteng pagtugon sa mga insidente at pangangailangan ng publiko. Ang Dial 911 ay nagsilbing pangunahing emergency hotline na maaaring gamitin ng publiko upang mag-ulat ng mga insidente at makahingi ng agarang tulong mula sa kinaukulang otoridad. Sa pamamagitan ng Safe Eastern Visayas, Dial 911, inaasahang higit pang mapapalakas ang ugnayan at koordinasyon ng mga local government unit, law enforcement agency at iba pang emergency response agency upang maging mas mabilis, organisado at epesyente ang pagtugon sa anumang emerhensiya. Hinihikayat naman ang publiko na gamitin ng responsable ang emergency hotline at magbigay ng tama, malinaw at kumpletong impormasyon upang makatulong sa mabilis at angkop na pagresponde ng mga otoridad. Para sa Bagong Pilipinas, Jeffic Epis, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sugod.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Tungo na tayo ng Mindanao Permitting on Wheels at Mobile One-Stop Shop inilapit ng Department of Environment and Natural Resources Region 10 sa Pagadian, Zamboanga del Sur. Si Justin Bulano ng Radyo Pilipinas Zamboanga sa ulat.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
7: Nasa Cabo ang 154 na residente ang nakinabang sa dalawang araw na permitting on wheels at mobile one-stop shop ng Department of Environment and Natural Resources o DNR Region 9 sa lungsod ng Pagadian, Zamboanga del Sur. Sa pamamagitan ng inisyatiba, inilalapit ng mga line bureau ng

0: Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: At yan na po ang kabuuan ng Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong araw ng Biyernes, October 9, 2026. Hanggang sa susunod na linggo, sa ngalan ng ating kasamang si John Mogol, ako po si Ched Oliva, ang inyong naging tagapagbalita. Ang oras po natin, 12:02.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide. Nationwide. We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website.

0: facebook.com/Radio Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radio Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
3: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
4: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
3: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
5: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, ini-enroll natin sa aral.
6: Ampalaya!
7: Ampalaya!
6: Kumakain kayo, ampalaya!
3: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon, nagbabasa na para sa kanya.
2: Kayong din, mga prutas, kakuan man sana sa tubas.
6: Oh, nabusog ako sa kwento mo ah. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayo sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo! Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
10: Oras, 6 na minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali.
0: Sa bawat tanong, sa bawat ebidensya, aalamin ang katotohanan para sa sambayanan. Tunghayan ang masinsinang pagtalakay sa isa sa pinakamahalagang usaping pampulitika ng bansa. Mga pinakamaiinit na kaganapan aming ibabalita. Diretso mula sa Senado, hatid ang bawat detalye at katotohanan para sa sambayanang Pilipino. Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President

talagang binubusisi, di ba, yung mga tax record mula sa BIR. Gayun din ho yung mga kita ng mga kumpanyang may kaugnayan sa vice-presidente at sa kanyang asawa.

pong sinabi si House Prosecution Advisor at spokesperson Ace Barbers. Sabi niya ay may sweldo na sa gobyerno, meron pa raw only sahod sa racket, no? Yan ho'y matapos ngang ibunyag ng opisyal ng Bureau of Internal Revenue na si Attorney Ann Lorraine Garcia Marquez na habang nanunungkulan po si Vice President Sara Duterte bilang alkalde at vice presidente ay nagpatuloy umano ang mga ito sa kanilang negosyo at profesyon. Ito nga sa tax declaration ho na mag-asawang Duterte Carpio na may idineklara silang net income sa BIR na nagkakahalaga ng 85.34 million pesos at ang sabi nga ho ng mambabatas na o dating mambabatas nakasaad sa ating section 13 ng article 7 ng 1987 Constitution na ipinagbabawal sa Pangulo at Vice-Presidente ang mag-practice ng propesyon at magnegosyo habang nanunungkulan. Gayon din po ang nakasaad sa Section 90 ng Local Government Code na nagbabawal po sa lahat ng gobernador at alkalde na mag-practice ng kanilang profession tulad ng legal profession.

0: natin maya-maya yung pag-mention pa ng iba't ibang mga amount, ano? Sa latest na pinag-usapan sa Senado, sabi nga ni Presiding Officer Chis Escudero, natanong niya ho ang BIR kung wala raw bang net gain na, ano tungkol dito sa shares of stock, mga kaibigan. Kung wala raw net gain, ay dapat declared pa rin ba kahit walang babayaran? Sabi naman po ng BIR, yes, dapat i-declare pa rin. Alamin natin ang iba pang detalye kaugnay niyan. Bumagitan mo ng ulat mula kay Lani Baldos Reyes, mga dokumentong pinirmahan ni Vice President Sara Duterte, posibleng maituring daw po na admission against interest ayon sa prosecution. Lani, magandang tanghali sa iyo.
1: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, Radyo Pilipinas coverage.
2: Ayos, magandang tanghali. Maaaring magkaroon ng mabigat na ebidensya sa impeachment trial ang mga impormasyong pinansyal ni na mismong pinirmahan o inahin ni Vice President Sara Duterte sa BIR. Ayon yan sa House Prosecution Panel. Tinalakay ni House Private Prosecutor at Legal Spokesperson Benjamin J. Tolosa Jr. ang legal na prinsipyo ng tinatawag na admission against interest. Anya, maituturing itong highest form of evidence kasi nga nanggagaling na yon sa respondent. Gayon man, nilinaw niya na hindi muna siya niya idinideklara kung ang mga dokumento ni VP Sara ay formal lang pumasa sa nasabing pamantayan at sa halip ay ipinauubaya nila sa Senate. Appreciate na natura mga dokumento mula sa BIR dahil na rin sa sub judice rule. Samantala, Tess, may pahayag si House Prosecution Advisor at spokesperson Ace Barbers. Anya, may sweldo na sa gobyerno, may anlisahod pa sa racket. Ito ang matapang na pahayag ni Barbers matapos ibunyag ng opisyal ng Bureau of Internal Revenue na si Attorney Ann Lorraine Garcia Marquez na habang nanunungkulan si VP Sara bilang alkalde at vice presidente ay nagpapatuloy umano yung kanilang negosyo at yung professional fee, like yung negosyo nila, yung legal profession. Lumilitaw sa tax declaration ng mag-asawang Duterte Carpio na may idiniklara silang net income na 85.34 million pesos. Gitan dating mga batas na kasaad sa konstitusyon na bawal sa presidente, vice president na magnegosyo o mag-practice ng kanilang profesyon. Gayun din, nung dito sa local government code, bawal sa mga alkalde o gobernador na ipagpatuloy ang kanilang legal profession o magnegosyo. Samantala, Tess, mahigit 1,000 rallyista sa pangunguna ng Akpayan Party List ang dumagsa dito sa W. Jokno Avenue. Dito lang sa may harap ng GSIS Building, Senate Building, nananawagan ng conviction ni Vice President Sara Duterte. Ayon sa Akbayan, bukod kasi sa mga mabibigat na aligasyon ng plunder, pang-abuso sa pondo ng bayan hindi maipaliwanag na yaman, nahaharap rin umano si VP Sara sa mga revelasyon ng AMLC o yung Anti-Money Laundering Council at ang Bureau of Internal Revenue na nag-uugnay sa financial network ng pamilya Duterte sa bansang China. Matatanda ang ibinunyag ng AMLC na yung Kalye 88 na may kaugnayan kay Attorney Man Scarpio, asawa ni VP Sara, na may 47% shareholding dito sa naturang kumpanya, ay tumanggap ng 319 million pesos mula sa China. Mga kumpanya, ayon sa Akbayan, ang mga isiniwalat ng AMLC.
0: Okay, sige, balikan natin si Lani.
2: Ayon pa sa grupo, tila pinakyaw na ng pangalawang pangulo ang mga illegal na gawain, kaya gaya umano ng unexplained wealth, plunder at abuse, public funds, tangkang pagpatay, at ngayon ay may mga transaksyon pang nag-uugnay sa pamilya dito sa China. Lumahok din sa kilos protesta ang iba't ibang grupo tulad ng Magdalo, Mamamayang Liberal, Tindig Pilipinas, August 21 Movement o ATOM, Student Council Alliance of the Philippines, Akbayan Youth Solidarity for Truth and Justice, Every Woman, at Centro Labor Center. At yan ang balita mula dito sa panig ng prosecution, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
0: Alright, maraming salamat sa iyo, Lani Valdos Reyes. Meron na tayong 21 minutes, mga kaibigan, makalipas ho ang alas 12 ng tanghali. Puntahan naman natin ang tugon ng depensa. Defense team, nilinaw po na walang sapat na patunay na patuloy ang Vice Presidente sa pagtanggap ng sweldo. Sweldo abogado habang nakaupo sa pwesto. Sige, alamin natin ang detalye niyan maya-maya lamang. Siyempre, kung may sasabihin ang prosecution, meron ding sasabihin ang sa panig ng depensa, diba? Nang nagkakaroon din ho ng samunsaring paglilinaw sa Senado na tumatayo bilang impeachment court, mga kaibigan. Babalik po ang special coverage ng Radyo Pilipinas kaugnay ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Makalipas lamang po ang ilang mga mahalagang paalala.
1: Isang makasaysayang pagdinig, isang bansang nakatutok, ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
3: Radyo Pilipinas is on Viber.
1: Viber.
3: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
1: Receive credible news and information.
3: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
1: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
3: Viber.
1: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
4: This is a public service announcement.
5: Discipline is the key.
6: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
5: Kilatisin ang sarili.
6: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
5: Importante rin na ating laging isipin.
6: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
5: Isang mahalagang paalala
6: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
7: This is a public service announcement.
8: Public service announcement
7: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
6: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
9: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
6: Isang makasaysayang pagdinig, isang bansang nakatutok, ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte,
1: a Radyo Pilipinas coverage.
0: Alamin pa ho natin ang mga naganap sa mga nakaraang oras. Ugnay ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte, mga kaibigan. Habang tayo ay nagantabay sa report ni Luisa Erispe, alam po ninyo tinalakay rin sa pagdinig noong day 36 o kahapon po, yung mga record tungkol sa paglilipat ng shares ni Attorney Manasa Scarpio sa Cali 88 Foods Corporation. Ayon nga sa BIR witness, wala silang nakitang record ng transaksyon o kaya ay pagbabayad ng kaugnay na buwi sa kanilang database. Sinabi rin ho niyang walang naitalang aplikasyon para sa Electronic Certificate Authorizing Registration o ECAR. Gayon man, nilinaw po ng witness na maaring maging balido ang bentahan sa pagitan ng mga partido kahit may mga problemang kailangang lutasin tungkol sa pagtatala nito sa corporate books. At kung ilan pang mga usapin ang binibigyang linaw sa Senado. Samantala, defense team, nilinaw po na walang sapat na patunay na patuloy ang vicepresidente sa pagtanggap ng sweldo habang nakaupo sa pwesto. Yung abogado, no? Alamin po natin ang detalye mula kay Luisa Erispe. Luisa?
8: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte,
11: a Radyo Pilipinas coverage.
2: Pinuntungan ng defense team sa kanilang cross-examination ngayong araw na walang sapat na patunay ang Bureau of Internal Revenue na nagpatuloy ang vice-presidente sa pagtanggap ng legal fee sa pagiging abogado habang nakaupo na ito sa pwesto. Sa naging pagtatanong ni Attorney Christine Ferrer ngayong umaga sa testigo na si BIR Office of the Commissioner Chief of Staff Ann Lorraine Garcia Marquez, lumabas na kaya inassume ng BIR na patuloy ang vice-presidente sa pagtanggap ng kanyang legal fees dahil posibleng hindi nito na-update ang kanyang tax records. Mula noong 2006 sa 2018 na nagsumiti ito ng record sa BIR, nakalagay na dito na ang legal profession o trabaho ng vice-presidente ay abogado. Kaya posible na pag-upo nito bilang vice-presidente o pangalawang pangulo ay hindi na na-update ang kanyang record. Pero ayon pa rin sa testigo na si Attorney Ann, nasa batas na kailangan o responsibilidad ng isang taxpayer na mag-update ito ng record kapag nag-iba na ang kanyang trabaho. Narito, pakinggan natin ang bahagi ng paglilitis kanina.
12: You do not have any other basis in concluding that the Vice President's business income came from the practice of her profession because, as earlier stated by you, the financial statements are silent as to this matter.
13: Yun po yung sinabi ko po. I already informed yes, this po. Honorable Court
12: so,
13: na wala pong nakalagay, but considering na yun po yung registered activity niya, then yun po yung then the income should have been derived from that.
14: Yung registered activity niya po na based on your record na nagsimula noong 2006 ay nakalagay professional. Or was that ever updated, Attorney Ann?
13: In May 4, 2018 pa based dito sa COR, ang prime na register po niya na primary activity ay legal activities na legal activities po, Your Honor.
14: Ang is there a later po certification aside from that?
13: Nakalagay po kasi sa Section 236, once lang po mag-register yung taxpayer. So, for example, nagkaroon ng mga one-time transaction, then may issue po siya ng TIN. So, yun na po yung, so may TIN na po siya kasi one TIN lang po tayo per taxpayer. And then, pag nag-register siya, ay nag-business siya, enter into business, she or he has to register his or her business. So, ina-update lang po niya yung kanyang registration. And yun Your Honor. So, baka yung sa 2006, kung previous to this, but I'll have to check, dahil ang kanyang registration ng legal activities is May 4, 2018, then probably before, may mga one-time transaction, kaya na siya na-issuean kagad ng TIN.
14: So, pag nagbago siya ng buhay,
13: Nagbago ng buhay?
14: Nagbago siya ng buhay, hindi na siya professional, hindi na legal, nag-iba na siya ng profesyon. Paano yun?
13: Taxpayer has to update his or her registration. Nakalagay po sa Section 236 of the Tax Code na kailangan po niyang i-update ang kanyang registration.
14: So, ang basis niyo would be the as of now, your basis is the 2006 na sinabing professional at yung 2018 na sinabing legal services.
2: Pagdating naman dito sa umano'y tumanggap nga ng income ang vice-presidente mula sa Davao Local Government noong 2023, isa naman sa paliwanag dito ng defense team sa cross-examination ay posibleng ito ay dahil sa last pay ng vice-presidente bilang mayor ng Davao City dahil hanggang June 2022 2022 ay mayor pa rin naman umano ng Davao City ang pangalawang pangulo. Nagpakita ng mga dokumento ang defense team patungkol dito at sinabing ifinail kasi ang tax records ng April 2023. Narito muli ang bahagi ng paglilitis kanina.
13: Based po dito po, nakalagay employer ay City Government of Davao.
12: Yes, because as mentioned earlier, she was still the mayor of Davao City at that time. Now, from her assumption of office from June 30 to December 31, 2022, she was already the Vice President of the Philippines. And that's why her employer is the Office of the Vice President. Correct? And all of this, these two, BIR Forms 2316, were attached to the 2022 annual income tax returns, which was filed in April 2023. Correct?
13: Tama po.
12: Okay. That's all, Your Honor.
2: Samantala, pagdating naman dito sa pinag-uusapan nga na transfer of shares ng Cali 88 Foods Corporation na ang pinapaniwala ang pagmamayari ni Attorney Man Scarpio, pero inilipat o ibinenta nga, ang naging defense naman dito ng defense team ay posibleng hindi fully paid kaya hindi nagkaroon ng o hindi nakapag-file ng tax kasi merong pinakita kanina na provision ng batas na dapat fully paid para makapag-file ng income tax. Pero ang katwiran naman dito ng BIR, kahit subscription, basta't may transfer of shares, ay kailangan na ay makapag-file o magkaroon na o taxable na ito pagdating sa BIR. At yan muna ang pinakahuling balita mula rito sa panig ng depensa sa Senado para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erick. Yes.
0: O, tungkol dun sa pagpapakita ng tax records, you know, di ba hindi lahat ng dokumento ay maaring basta ipakita sa screen ng korte, Luisa? So, paano yung pagpapakita sa publiko ng tax returns? Anong sabi ngayon dyan?
2: Kahapon patungkol dito sa tax returns ay nagkasundo yung impeachment court na dun sa panig ng prosecution ay ang ipepresent lang nila ay yung summary ng tables nitong tax returns. Kanina nagpresent yung defense team ng ilang mga dokumento kabilang na yung letter of authority mula sa BIR at ang BIR na nga ang nag-flag at sinabi na ito ay confidential. Pero ang sinabi naman kasi ng defense team dito, yung LOA na ipinresenta nila, sa nakalagay kasi dun sa LOA ay magkakaroon nga ng investigation itong BIR patungkol sa tax records ng Vice Presidente. Pero ang sinabi naman ng defense team, nung finlag sila ng BIR na ito ay confidential, ay meron naman daw pahintulot ni Vice President Sara Duterte na ipakita itong mismong dokumento na to dun patungkol dito sa LOA. May ilang mga dokumento pa na nais ipakita sana yung defense team, pero na-flag nga sila as confidential at narinig natin kanina na si Presiding Officer Francis Escudero at sinabi niya na yung confidentiality ay hindi lang sa isang panig kasi ito yung ini-insist kahapon ng defense team sa prosecution na confidential yung records na ipinapakita ng prosecution. So ngayon, na-apply din ito sa defense team na may ilang mga dokumento na confidential at hindi rin na-flash sa screen.
0: Yun nga yung narinig natin, meron daw violation of privacy, di ba, na sinasabi.
2: Yes. Yun nga yung sinasabi kahapon, kinakatwiran nila na violation ng privacy ng Vice Presidente yung pagpa-flash ng records sa screen. Kaya ang naging ruling ng korte patungkol dyan ay dapat ay summary na lang nung mga tables o summary din ng mula doon sa mga dokumento ang ipapakita para magamit din ng publiko.
0: Okay. Itong ginagawang cross-examination sa official ng BIR, Luisa, gaano katagal pa ba ito? Kasi ito ba ay aabutan kaya ng financial analyst pa, di ba yung susunod, si Alexander Cabrera?
2: Inaasahan natin kasi tapos na yung cross-examination ng defense team sa ngayon. Pero mamaya ay magkakaroon pa ng maikling redirect yung prosecution. At titignan natin kung magkakaroon ng recross exam. Pero sana nga ay inaasahan kasi pagkatapos ito may interjection pa yung mga senator judges at saka iaharap yung financial analyst na itong si Alexander Cabrera. Pagkatapos nitong kay BIR witness ay sana magtuloy-tuloy na at maipresenta na rin ngayong araw itong testigo mula sa itong financial analyst. So mamaya pagbalik natin, magkakaroon muna ng redirect ang prosecution, tapos posibleng magkaroon ng recross, posible ding hindi, tapos interjection ng senator judges. Kaya makikita natin, titignan pa kung maipapasok ba ngayong araw itong isa pang testigo ng prosecution.
0: Alright, abangan natin yan. Maraming salamat sa iyo, Luisa.
2: Okay. Yan muna ang pinakahuling balita mula dito sa Senado. Para sa Panig ng Depensa, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte,
16: a Radyo Pilipinas coverage.
0: Alas 12:36 na po ng tanghali. Sa ganap na alauna ng hapon ay babalik na ho ang impeachment court para sa pagpapatuloy ng pagdinig kay Vice President Sara Duterte, mga kaibigan.

0: diabetes, marami tayong mga termino na napapakinggan, ano? National Internal Revenue Code. Ito po yung pangunahing batas ng Pilipinas tungkol sa pagbubuwis. At yung business income naman po ay yung kita mula sa negosyo na natatanggap ng isang taxpayer. Habang ang compensation income, yan po yung kita na natatanggap sa pagtatrabaho o sahod. Yun po namang letter of authority ay yung sulat na ipinadadala ng BIR sa isang taxpayer na nag-authorize na magsagawa ng full tax audit. So marami yung mga proseso yan na dapat pagdaanan. Inumpisahan no doon sa pagdadeklara ba o hindi nung tax returns. Dapat nakakasunod, di ho ba, ang isang taxpayer. Kanya-kanyang paliwanag din ho ang prosecution at depensa kung halimbawa nga nag-fail man no, dun sa kanyang obligasyon ang isang taxpayer. At yan po yung kasalukuyang nililinaw nga at dinidinig dito sa impeachment trial. Magbabalik pa po kami mga kaibigan. Sandali lamang po at magbibigay daan lamang tayo sa ilan pang mga mahalagang paalala.
1: Isang makasaysayang pagdinig. Isang bansang nakatutok. Ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. Radyo Pilipinas coverage.
2: Una nang nagbabala ang pag-asa sa posibleng epekto ng very strong El Nino sa bansa na inaasahang magtatagal hanggang first half ng 2027. Inaasahang magdudulot ito ng dry spells at drought na posibleng magdulot ng pagkawala ng hanggang 700,000 metric tons ng palay sa produksyon ayon sa Department of Agriculture. Ayon sa DA, depende pa rin ang lawak ng epekto sa tindi at tagal ng El Nino. Bukod sa palay, posible ring maapektuhan ng mais, livestock at poultry dahil sa kakulangan ng ulan at matinding init. Sa fisheries sector, hindi rin inaalis ang posibilidad ng fish kill, lalo na sa fish ponds at aquaculture areas. Sa kabila nito, tiniyak ng DA na may sapat na food supply ang bansa.
3: Sa rice, we have 75 days, no, and we're maintaining 75 days. Kung bumaba man yan, ang worst case scenario namin is 60 days, which is still very healthy. Sa chicken natin, we have 125 days to last. Sa pork, nasa mga 170 days tayo to last. Ano? Sa corn, 90 days to last. So, hindi naman mababawasan yan kasi tuloy-tuloy naman yung production, tuloy-tuloy naman yung harvest.
2: Tuloy din ang local production at pagbili ng palay ng National Food Authority kasabay ng pag-aangkat ng bigas.
4: Sa ngayon ay meron tayong enough na supply at ang National Food Authority din ay tuloy-tuloy yung pamimili ng palay sa ating mga magsasaka. So inaasahan natin na hanggang sa matapos ang El Nino ay meron tayong sapat na supply ng bigas at iba pang commodity at wala ta rin tayong inaasahan na mga mabilis ang paggalaw sa pagkain dahil sa mga paghahanda na isinasagawa sa ngayon.
2: Samantala, ayon kay Sinag Chairman Rosendo So, Oktubre at Nobyembre ang peak ng anihan sa ilang rice producing areas pero ang mas pinaghahandaan ay ang next cropping season.
5: Yung problema is yung next cropping season sa area ng rice area. Pero kung titingnan natin yung dam level ng tubig naman, yung San Roque Dam, medyo mataas yung level ng tubig natin compare last year. Yung mga dating nagpa-pump dun sa non-irrigated area, ang suggestion natin is magtanim na lang ng gulay.
2: Fast crop ang ilang gulay dahil umaabot lamang ng 40 araw bago anihin ito, kaya maaaring maging alternatibo sa kritikal na unang quarter ng 2027. Una nang naglaan ng pamahalaan ng 6.2 billion pesos para sa fuel subsidy at ibabang tulong sa mga magsasaka, mangisda at transporter ng agricultural products. Bahagi ng pondo ay para sa abono at financial assistance sa mga apektado ng El Nino. Kabilang naman sa intervention ng NIA ang desilting ng mga kanal, solar pumps at pagsasanay sa mga magsasaka pagdating sa alternate wetting and drying system.
6: Napakahalaga po ang papel ng mga LGUs dito.
4: In fact, sila po ang first line of defense ng pamahalaan para po matulungan ng mga farmers natin. Mula po dito sa identification ng mga vulnerable areas, dito po sa identification ng mga recipients natin, at of course yung additional na pondo nila para makatulong naman sa national government funds. Pagtulong-tulong po kasi, mas madali ang trabaho natin eh.
2: Kabilang din sa akbang ng pamahalaan ng cloud seeding sa koordinasyon ng DA, DND, Philippine Air Force at PAGASA, lalo na sa mga lugar na matindi ang tagtuyot.
6: Ayon sa DA, masanda ang bansa ngayon, kasunod na rin ng mga aral mula sa mga nagdaang El Nino na tumama sa Pilipinas. Sa ganitong sitwasyon, mahalaga ang koordinasyon ng lahat ng mga ahensya dahil higit sa kabuhayan, nakasalalay dito ang buhay na nakararaming mga Pilipino. Para sa Integrated State Media, Rod Lagusad ng PTV.
7: Mainit na usapin ngayon ang Pax Silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang Pax Silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang Pax Silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag naisakatuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
8: Maging brain gain tayo ngayon, imbes na brain drain. Nako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. No? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa atin mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
7: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
9: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan niyan malinis, hindi siya fossil or hindi siya coal, for example.
7: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang Pax Silica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Kapag napinsala ng bagyo, normal lang na panghinaan ng loob o malungkot. Ang mahalaga, ready tayong bumangon. Ikaw pa, enjoy pika. Kaya pagligtas nang bumalik sa bahay pagkatapos ng bagyo, i-check agad kung may nasira dito. Make sure na hindi basa ang mga outlet ng kuryente bago buksan ang main switch. Kung may nakita namang sira sa mga kable ng kuryente, i-report agad sa otoridad. Itapon din ang mga naipong tubig ulan para hindi ito pamahayan ng lamok. Babangon ka, di ba? Pabangon! Ikaw pa. Hashtag panatag ang may alam.
11: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI, sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
12: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
11: Kaugnay nito, ang PAC Silica ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang PAC Silica sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwala ang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
1: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: This is a public service announcement.
14: Discipline is the key.
1: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
14: Kilatisin ang sarili.
1: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
14: Importante rin na ating laging isipin.
1: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
14: Isang mahalagang paalala
1: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
13: This is a public service announcement.
15: Public service announcement
13: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
16: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
17: Pag-ibig fund, solid kabang!
18: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
19: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
20: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo, simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste, adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork, May adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a Trade Department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
15: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
21: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
22: Ito ang Presidential Broadcast Service.
23: Radyo Pilipinas.
24: Radyo! Publiko
22: ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
25: Isang makasaysayang pagdinig, isang bansang nakatutok, ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte.
26: A Radyo Pilipinas coverage.
0: All right, naka-lunch break pa rin po ang Senate Impeachment Court, mga kaibigan. Samantala, si Attorney Ann Lorraine Garcia Marquez, ang Chief of Staff ng Office of the Commissioner ng Bureau of Internal Revenue o BIR, ang siya pong saksi na tinatanong ho ng defense.

After po ng cross-examination, ay maaari pang magtanong ano yung prosecution at defense redirect at re-cross-examination. Gayun din, maaari rin pong magtanong yung mga senador na nagsisilbing hukom. Kapag natapos po ito, ay maaaring tumestigo na ang financial analyst na si Attorney Alexander Cabrera upang ipaliwanag naman po yung ugnayan ng mga records sa alegasyon ng unexplained wealth. Pero tayo ay nag-aantabay pa rin kung sa pagsalang ho ng susunod na witness ay matatapos rin ngayong araw, ano, sapagkat may mga nakalinya pang testigo. Nalawang po tayong 5 minuto bago ang inaasahang pag-resume ng Senate Impeachment Court. Tapos sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, mga kaibigan, samantala dun sa mga nagnais makaalam ng susunod na schedule ano, ng impeachment trial, ito ho. From October 12 to 15, yan po ay Monday to Thursday, next week po, ay full day trial sessions pa rin po, starting 10 a.m. And on October 16 hanggang 23, ay wala ho munang impeachment trial sapagkat magbibigay daan po sa Senate budget hearings and related proceedings. Sa October 16 up to 23 po yan. Balik po sa trial sa buwan ng Nobyembre, November 9, Monday, ang planned resumption of trial. And on November 16, Monday, another planned trial session po yan. And on November 23 onwards, ito po yung pag-return pa rin ho ng trial at inaasahan ho na babalik sa regular schedule na starting November 23 onwards na po. Sa ngayon, hindi pa rin ho pare-pareho ano, pagkat bagaman meron mang nakalatag na schedule o sinasabing planchado na, pero meron ding araw na hindi ho ina-expect na halimbawa walang trial dahil may mga technical ano pa, discussions. Na may kinalaman ho sa mga witnesses, diba, dito sa impeachment trial, mga kaibigan. Kikinig po kayo sa Ang Paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko at sa lahat po ng mga tutok ngayon sa istasyon. Saan mga panig ng mundo, magandang tanghali po sa inyong lahat at sana ho ay nasa mabuti kayong kalagayan.

0: Ulit po natin, base dun sa isinagawang trial nitong mga nakalipas na araw, from 2007 to 2025, ang net income po after tax of Attorney Manz and Vice President Sara Duterte ay pumapatok o maabot po sa 85,343,803.23. Yung income subject to final tax po yan, kasama yung dividends, royalties, winnings. And yung naririnig nating mga audited financial statements, yan po yung mga financial statement that were verified by an independent CPA or accountant po, citing that the financial statements were presented fairly and syempre in accordance yan sa Philippine Financial Reporting Standards. Dapat lang. Oras sa buong kapuluan, ganap ng alauna ng hapon. Patuloy po tayo nag-aantabay sa pag-resume ng Senado as an impeachment court. Sa kasalukuyan ay hindi pa rin nagbabalik. Sige, habang sila'y naghahanda, narito po muna ang ilan pang mga mahalagang paalala.
1: Isang makasaysayang pagdinig, isang bansang nakatutok, ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
2: Radyo Pilipinas is on Viber.
3: Viber.
2: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
3: Receive credible news and information.
2: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
3: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
2: Viber.
3: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
4: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store.

0: Ito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
1: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
0: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
2: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, ini-enroll natin sa aral.
3: Ampalaya!
4: Ampalaya!
3: Kumakain kayo, ampalaya!
0: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon nagbabasa na para sa kanya.
5: Kayong din mga prutas, kakuan, mansanas at ubas.
3: Oh, nabusog ako sa kwento mo ah. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.
6: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
6: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
9: Oras, 1:05 ng hapon. Pakinggan po natin mga kaibigan ang pagpapatuloy ng impeachment trial. Nagbabalik na po ang Senate Impeachment Court.
10: Documents to be reviewed and audited by the revenue officers po.
11: At kung wala namang audit findings, anong mangyayari?
10: Kung wala naman pong audit findings, then wala naman pong i-assess. So okay lang naman po yun.
11: Okay, so kung malinis naman ng libro, walang problema.
10: Tama po.
11: At regular ho naman ho na nag-issue ng LOA ang BIR.
10: Yes po. Ngayon po we have this single assistance audit framework wherein meron po kaming system na may mga parameters po kami na sinet. So kapag nag-fall dun yung isang taxpayer, then may issuean po siya ng letter of authority.
11: Okay. Sabi kanina no ni Attorney Ferra, ang cross niya is dapat one LOA per taxable year. Tama ba? Naalala mo yan?
10: Tama po.
11: Yun yung usual.
10: Tama po.
11: Possible ba na multiple years in one LOA?
10: The general rule is 1 year per LOA. But pag nag-fall po siya sa mga National Investigation Division or Regional Investigation Division, pag may prima facie fraud, it can cover more than 1 year po.
11: Prima facie fraud sa Tagalog, sa unang tingin may panloloko o may panlilin lang.
12: Objection, Your Honor.
11: I'm just translating.
13: What's the objection, Attorney Christine?
12: We would like to propose, Your Honor, that the exact wording of the law be adopted, not translated into Tagalog. It might mislead the public, Your Honor.
11: It's not misleading. In fact, I want the public to understand what it means. Kasi prima facie fraud, it may be technical for other people to understand, Your Honor.
13: Attorney Christine, Attorney Anne, may Tagalog po bang katumbas yung prima facie fraud na nakalagay sa NIRC?
10: Ginagamit po kasi namin prima facie fraud. Yung kapag po kasi sa rules po nung... Thank you so much. Pagka meron pong based audit or nakita po is 30%, at least

0: Based sa BIR records, nag-register po yung Kala 88 sa BIR ng October 15, 2021 po.
1: 2021. Base po sa financial statements ng Kala 88, maliban po sa sales nila, ano po ang pwedeng maging source nila ng pera ng mga panahon na yon, ma'am? Did they include it there?
0: If pwede po ba akong makahingi ng copy nung kanilang audited financial statements po?
1: Sige po.
2: Would assisting counsel be able to help out?
1: And I have one last question, Mr. Presiding Officer, to give way to the other.

0: Isang makasaysayang pagdinig, isang bansang nakatutok, ang paglilitis. The Impeachment Hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
1: Oras po natin, ala una imedya at balikan po natin itong pinakahuling kaganapan dyan po sa Senado. May kaugnayan po ito doon sa interpellation ng mga senator judges. Sa kasalukuyan si Senator Erwin Tulfo ang nag-i-interpellate. O kaya naman po ay nagtatanong.
0: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
1: Oras po natin, 1:31 ng hapon at nagpapatuloy pa rin po tayo. Ako po si Jamie Quinto. At ito pa rin po ang day 37 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kanina po, no, matapos ho yung sa day 37, matapos yung direct kahapon, ipinagpatuloy po ni Attorney Christine Ferrer yung kanyang cross-examination and then recross at redirect and then recross. Ayan. At ilan po sa mga napag-usapan ay itong LOA kasi ini-issue ito ng BIR, ang letter of authority. Kapag ka daw po may ganyan, no, ang LOA kadalasan ay kumbaga parang titignang mabuti ng Bureau of Internal Revenue kung mayroong mga hindi naman panluloko, pero kung titignan nila, no, maaaring may kumbaga may nasilip sila na hindi tama, no. Pero again, ito po ay subject for investigation. Okay, so balikan natin yung interpellation ng ating mga interjection, no, ng ating mga senador sa pamamagitan ni Senator Erwin Tulfo kanina, yung nagtatanong.
2: Thereafter, Senator Judge Raffy Tulfo.
3: Salamat po, Mr. Presiding Officer. Magandang hapon po, Attorney Ann.
4: Magandang hapon po, Ma'am. Your Honor.
3: Base po sa records ng BIR, magkano po yung total sales ng Kali 88 mula 2021 hanggang 2025?
4: Ang total sales po ay, based po sa BIR records, may total sales po na 208,493,545 pesos po.
3: Okay, 208 million pesos plus. Sabi naman po kasi ng Anti-Money Laundering Council, 776 million pesos ang inflows sa Kali 88, at least na may covered transaction reports at saka suspicious transaction reports. Yun lang naman yung mga inireport sa AMLAC. So of course, posibleng may lampas pa doon, iba pang perang pumasok. Iniimbestigahan na po ba ng BIR yung mga inflows na yon, yung mga na-cover ng covered at suspicious transaction reports?
4: Ang kasama po kasi sa checklist ng letters of authority, meron pong specific documents. Mm-hmm. And yung bank records po is not one of them, mm-hmm, since it is covered by bank secrecy. Mm-hmm. But if the taxpayer po voluntarily shows or submits such documents to the BIR, dun po ngayon makikita kung may mga, kung ano po yung mga inflows na yun, Ma'am, Your Honor.
3: Ah, so pero kung yung account holder na malamang hindi alam or supposed to be hindi alam kung nagkaroon ng covered transaction report or suspicious transaction report ang anumang transaction niya ay hindi magboluntaryo, is there no other way or is there a way na mapag-alaman pa rin ng BIR yung findings ng AMLAC at maimbestigahan ito or wala?
4: Ang alam ko po ay meron pong coordination mm-hmm. ang BIR and AMLC to deter yung mga violating taxpayers on that. So okay. may ganun pong coordination po.
3: All right po. Kaya ko po itinatanong ito mm-hmm. ay dahil ni-review din po ng opisina ko yung ibang foreign-based companies na nagpadala ng pera sa Cali 88 maliban doon sa mga nakabase sa China. So ito po yung CTRs and STRs from other countries na kinal ng court secretariat ayon dun sa motion or request ni Senator Judge Miggs. And lumalabas na at least isa doon ay posibleng sangkot sa money laundering activities. Dito po sa country Ukraine, the Cali 88 list of foreign transactions identifies a Ukrainian remitter by the name of Arkmen LLC using registration number 41423974. The address stated in the list is Zoriana 3A, Sibuliv, Ukraine. May mga earlier transactions po na nagre-refer sa Haharina Street 30 pero na-confirm naman po namin na parehong address po yon. Lumang pangalan lang nung kalye yung Haharina, bagong pangalan yung winding up this first question, Mr. Presiding Officer, yung Zoriana. Pero basically parehong address to. At itong registration number 41423974 at yung address Zoriana 30A ay nagko-correspond sa isang kumpanya involved sa isang criminal proceeding na binuksan po nung May 19, 2025. Para sa fraud and money laundering kaugnay ng 1.225 million euros. Nung March 2026, yung Pechersky District Court of Kiev ordered a search of Arkmen's premises, and in April 2026 ordered a freeze of the suspect's 100% shareholding in Arkmen. At yung huling inward remittance po nitong Arkmen LLC sa Cali 88 ay noong May 30, 2025 na pagkatapos na po ng petsa ng pagsisimula ng criminal proceeding. So yung huling tanong ko sa round na ito sa inyo, Attorney Ann, kung sabi natin may mga lehitimong transaksyon naman sa likod ng mga international remittances na ito, sa pagitan ng Arkmen LLC at saka Cali 88. Tama po ba dapat na nireport yan bilang sales ng Cali 88 at dapat pinagbayaran nila ng tax?
4: Kung ito po ay kung ito po ay sales po, then it should have been reported po in the okay. annual income tax return po.
3: All right. And kung sakaling yung coordination na binanggit nyo kanina sa pagitan ng BIR at AMLAC ay either iniimbestiga na ito, maaring yun yung isang tatanungin kung na-report na nga po yung ganitong mga sales.
4: Yes, for your honor. We'll take note of that.
3: Salamat po, Attorney Ana. Salamat, Mr. Presiding Officer, till last few questions for the second round. Salamat po.
2: Thank you, Senator Judge Antivero. Senator Judge Rafi is recognized. You have 2 minutes, sir.

0: natin ang ating kwentuhan. Sa inyong educational background, saan po kayo nag-high school?
1: Ako po ay nag-high school sa Our Lady of Peace School, Antipolo, Rizal.
0: At saan po kayo naman nag-aral ng kolehiyo?
1: Ako po ay nag-aral ng kolehiyo sa Philippine School of Business Administration in Quezon City.
0: Bakit po naman ninyo pinili ang PSBA or Philippine School of Business and Accountancy?
1: Nung ako po yung namimili ng paaralan, ang PSBA po ay isa po sa mga pinakatanyag na accounting school. At ang isang mahalagang dahilan din po ay isang sakay lang po ang PSBA galing po sa Antipolo Simbahan. Nasa Aurora Boulevard po siya. Kaya nung araw pa lang po, naka-point to point na po ako.
0: Ano naman po ang inyong pinag-aralan sa PSBA?
1: Bachelor of Science in Business Administration in Accountancy po.
0: At kailan po kayo nagtapos sa kolehiyong iyon?
1: 1986 po.
0: Sabi ninyo kanina nung nagpakilala kayo na kayo'y certified public accountant. Kailan po kayo nag-board exam as best as you can recall?
1: 1987 po.
0: At kailan po kayo nanumpa bilang CPA as best as you can recall?
1: 1988 po.
0: Could you kindly tell the Honorable Court how you started out as a young certified public accountant?
1: Pumasok po ako noon sa Joaquin Cunanan and Company. Ngayon po ang bago niya pong pangalan ay Isla Lipana and Company. Pumasok po ako bilang isang staff auditor. Yan po yung entry level.
0: Magkano po yung inyong starting salary as a staff auditor, if I may?
1: Apo, 2,375 po.
0: At hanggang kailan kayo nagtrabaho sa Isla Lipana and Company?
1: Hanggang 2025 po. At ako po'y bago po ako nag-retire.
0: In other words, Attorney Cabrera, mula nung kayo pumasok sa Isla Lipana nung late 1980s hanggang kayo ay nag-retire, tuloy-tuloy po ang inyong pagtatrabaho sa Isla Lipana?
1: Tama po, Councilor Shell.
0: Ano po ang inyong naging posisyon nung kayo ay naging nag-retire po?
1: Nung ako po yung nag-retire, ang tawag po nila sa akin ay Chairman Emeritus po.
0: Para po sa kaalaman ng mga kababayan natin nanonood, ano po ang ibig sabihin ng Chairman Emeritus kung alam po ninyo?
1: Ang Chairman Emeritus po ay hindi po chairman. Wala po siyang power. And para sa akin po, ang Chairman Emeritus is isa lamang pong term of endearment kung hindi man po respeto.
0: Pakilarawan po sa hukumang ito kung paano kayo umangat mula sa entry-level staff auditor hanggang kayo ay naging Chairman Emeritus ng Isla Lipada.
1: Opo. Galing po ng isang staff auditor, ako po ay naging isang senior associate sa tax department po. Bago po naging manager, senior manager, bago po naging partner, managing partner po ng tax, bago po naging vice chairman ng firm, at naging chairman po ng firm.
0: At ilan naman pong taon na itong Isla Lipana and Company, if you know?
1: Opo, 104 years old na po ang Isla Lipana and Company.
0: Sa loob ng 104 years po na iyon, pang ilan kayo nakinilala bilang Chairman Emeritus?
1: Ako po ang unang kinilalang Chairman Emeritus po.
0: Para din po sa mga nanonood, ano pong klaseng firm ang Isla Lipana and Company?
1: Ito po ay isang audit, accounting, and business advisory firm po.
0: And generally, what kinds of services does that company provide?
1: Assurance and audit services po. Tax services. Deals and corporate finance. Consulting. Tsaka risk assurance services po.
0: Thank you, sir. For the record, at para din hindi malito ang mga hukom at pati mga ating mga kababayan, may iba po bang pangalan ang Isla Lipana and Company?
1: Opo. PwC po. PricewaterhouseCoopers, pero PwC lang po.
0: Bakit may dalawang pangalan ang Isla Lipana and Company?
1: Ang PwC po ang international affiliation po ng Isla Lipana and Company. Kami po ay membro po ng network po na yan.
0: Ano ang kaugnayan kung meron man ng Isla Lipana or PricewaterhouseCoopers sa multinational na kilala sa pangalang PricewaterhouseCoopers International Limited?
1: Opo, we signed a membership agreement po, a network agreement with the PwC International Limited. Pero hindi po sila partner, bawal po yan. Pilipino lang po ang mga partner sa Isla Lipana.
0: At gaano po kalaki itong PricewaterhouseCoopers International Limited?
1: We have member firms in over 160 countries. And we have employees of these member firms, a number around more than 200,000 internationally.
0: Sige po, let's go back to how you rose up the corporate ladder. How many years did it take for you to become partner at Isla Lipana and Company?
1: I became a partner po in 9 years or 9.5 years po.
0: And in your experience, how long does it usually take for someone to make partner in your firm?
1: Around 12 to 15 years po.
0: Sabi po ninyo kanina na kayo ay CPA pero abogado din. First question lang po, saan po kayo nag-aral ng abogasiya?
1: Sa Ateneo Law School po.
0: Paano po kayo nakapag-aral ng law? Eh sabi nyo kanina tuloy-tuloy yung inyong pagtatrabaho sa Isla Lipana and Company.
1: Opo, nagtatrabaho po ako from 8 to 5 p.m. and pumapasok po ako ng school mula po 6 o'clock to 9 or 9:30 po.
0: But
1: ng gabi.
0: Thank you po. Ba't di na lang kayo tumigil para ng trabaho para makapag-concentrate sa pag-aaral ng law bilang full-time student?
1: Nung ako po yung nagsimula mag-aaral ng law, ang aking po magulang, yung isa po ay retired na at yung daddy ko rin doon ay pa-retire na po. So, para na lang po ma-enjoy nila yung konti nilang naipon, ako na lang po yung gumawa ng paraan po para po sa aking paglolo.
0: Sabi po ninyo kanina na during the day, kayo ay nagtatrabaho. During the evenings, kayo ay nag-aaral ng law. Full load po ba yon sa law school?
1: Opo, isa lang po yung programa ng Ateneo Law School. Eh. Wala pong pang estudyante or special program po for working students.
0: Pasensya na po sa mga kaibigan natin na taga Ateneo Law. Pero alam ko medyo mataas po ang tuition doon. Paano ninyo na-afford ito?
1: Sa pamagitan po ng pagpapatuloy ng pagtatrabaho.
0: At kailan naman kayo nagtapos sa Ateneo School of Law, as best as you can recall?
1: 1994 po.
0: Ano naman degree ang natanggap ninyo mula sa Ateneo School of Law?
1: Juris Doctor degree po.
0: Para sa mga kababayan natin na hindi familiar po sa Juris Doctor, ano pong ibig sabihin nun?
1: Juris Doctor degree po, para pong Doctor of Law. Isa po ang Ateneo sa mga naunang nag-offer po ng Juris degree program. Ang ibig pong sabihin yan ay, para sa akin po, ay bawat subject po sa isang gabi ay merong mga assignment na mga 30 cases po, minimum siguro po naka-assign per subject. So parang sa isang gabi po, pwede po kayong ma-assign na ng mga 100 cases po na babasahin po.
0: At kanina nagpakilala po kayo bilang abogado, so I presume you took the bar exam and passed it?
1: Opo, sa awa ng Diyos po, nakapasa naman po.
0: Balikan po natin yung inyong trabaho sa Isla Lipana. You said you entered that firm as a staff auditor. Generally po, anong ginagawa ng isang auditor sa firm na ganyan?
1: Ang auditor po ay nagkakandak po ng audit, no, external audit. Ito po yung tinatawag na regular audit. Ang ginagawa niya pong audit ay hindi po para sa kumpanya, kundi po para po sa public. Para sabihin po sa public na ang financial statements ng kumpanyang ito ay mapagkakatiwalaan.
0: At for what purpose po tinitingnan ng isang auditor ang mga financial statements ng isang kumpanya?
1: Opo, required po kasi itong financial statements na mag-support po sa income tax return. At sinasubmit din po ito sa Securities and Exchange Commission. Kailangan po ng auditor para po maging valid po yung submission sa BIR at saka sa SEC po.
0: Thank you, sir. What kinds of opinions, if any, do auditors give?
1: Well, yung una po, yung clean opinion po. Ang ibig sabihin po ng clean opinion is yung financial statements are fairly stated in all general respects. Yung isa po ay qualified opinion. Which means may problema po yung financial statements. Either meron pong hindi nakita yung auditor, at yung hindi niya po nakita ay material. Or nakita niya po at may nakita po siyang discrepancy, at yung nakita niya pong discrepancy ay material. Pero sa dalawa pong sitwasyon na to, yung kanya pong nakitang discrepancy o yung hindi niya nakitang document, material man, ay hindi po pervasive. Yung hindi po naapektuhan yung fairness ng financial position taken as a whole. Pag yan po ay naging pervasive, ang tawag po dyan ay adverse opinion na. And kung wala naman siyang nakita, the auditor will not be in a position to make any opinion. Ang tawag po dyan ay disclaimer of opinion.
0: Thank you. Sa madaling salita, nag-iimbestiga kayo ng mga financial statements at documents para malaman kung may tinatago ang kumpanya o individual. Tama po ba yun?
1: Tama po yun. Tinitingnan din po natin yung proseso po ng internal controls po ng kumpanya para malaman po kung mapagkakatiwalaan po yung controls. Kasi kung mapagkakatiwalaan po yung controls, lalo kayo magtitiwala sa numbers.
0: Kanina po nabanggit ninyo yung regular audit. What other kinds of audits are there, if any?
1: Meron pong special audits, which is based on agreed upon procedures. Meron din naman pong forensic audits or fraud audits na mas masinsin po sa isang special audit. Meron din po namang internal audit po. Yung internal audit po is para po sa management.
0: Nabanggit po ninyo yung forensic audit at sabi niyo kanina na naghahanap kayo ng fraud. Pakipaliwanag po ng konti kung ano pa nga bang forensic audit na yan.
1: Ang forensic audit po ay ano eh, para pong nag-i-examine po kayo ng iba't ibang mga dokumento. Pero ang pagkakaiba po nito ay pinagtatagpi-tagpi niyo po yung mga dokumentong yon para malaman po ang katotohanan. Base po sa kwento na inyong matutunghayan. So ito pong forensic audit ay kadalasan po ginagamit po ito sa courts. Ginagamit po ito privately pagka meron pong nag-i-invest po halimbawa sa isang kumpanya para malaman ng investor kung may problema yung kumpanya talaga. Pagka meron silang nabalitaan na may nangyayaring katiwalian dun sa kumpanya niyan. Tsaka ginagamit din po ito ng mga ano ng mga litigants po para po makakolekta sa mga stockholder po nung may-ari nung na may-ari po nung kumpanya. Para po ma-pierce po ba yung veil na tinatawag at maging liable hindi lang po yung corporation kundi po yung mga stockholders directly po.
0: Maraming salamat po. Let's talk about your training first. What additional training, if any, did you undergo at Isla Lipano & Company in conducting these regular and forensic audits and the other audit-related services that you mentioned?
1: Opo, sa firm po kasi marami po kaming training, hindi po mabilang po. Ano po. Pero bukod po sa mga trainings po inside the firm, ang pinakamahalaga po talagang training sa forensic is yung pang-araw-araw nyo pong ginagawa eh. Yun po talaga ang mahalagang training because only actual experience can really teach you how to do a forensic audit.
0: Then let me ask you, what work experience did you have, if any, in conducting these audits that you mentioned?
1: Samot-samot po eh. Marami pong financial audit related na forensic na ginawa namin. Pero minsan po yung mga kliyente po namin may pinasusundan po sa kanilang supply chain. Tinitingnan namin kung yung supply chain nila, yung nagpo-provide po ng halimbawa toll manufacturer or service manufacturers nila, kung nagko-comply po sa labor code, sa batas po, or sila po ba ay nag-ooperate ng sweatshop or nag-hire ba ng mga minor de edad. Minsan po, may nag-forensic audit po kami ng mga computers po ng kumpanya, naghahanap po kami ng evidence po ng nagda-download po ng child pornography. So yung forensic audit po ay hindi lagi pong financial, pero ang kadalasan ko pong ginagawa ay financial forensic.
0: Baka hindi nyo kayang sagutin po itong susunod na tanong ko. More or less po, mga ilang taon kayo nagko-conduct na ng ganitong mga klaseng audit, kasama na po ang forensic audit.
1: Actually po, nung nagsimula po akong maging auditor, fraud audit po kagad ang napasok ko. Ang sarap nga po magkwento kung pwede lang . Pero sa 37 years ko po talagang ginagawa po ito, kasama po ng aking mga ibang trabaho. Talagang libo-libo na po talaga yung napakahirap na po mabilang ng oras na ginugol ko po. Dito lang po sa trabahong ito po, napakalaking oras na nang ginugol.
0: Sabi niyo kanina that you rose from the ranks of Isla Lipana until you reached the highest position in the company. Kayo po ba ay pinadala ng inyong opisina sa ibang bansa para maging handa sa pamumuno?
1: Opo. Yung training po namin sa technical, covered na covered po yan ng PwC. Pero about sa pamumuno po, kailangan pong mag-training po sa business schools. At yung una ko pong business school na pinag-trainingan ay Harvard Business School po on leadership po and management.
0: Para po sa mga nanonood, ano po ang Harvard Business School?
1: Ang Harvard Business School po ay isa po sa mga top international business schools. Ang kanila pong method ay case study method. Ang ibig pong sabihin nun ay gumagamit po sila ng mga hango sa tunay na buhay na problema po ng business upang maging pamilyar po ang mga estudyante. So yung umaattend po ng Harvard Business School ay this is actually a post-graduate course. So yung po mga graduate na at mga naghahanda na pong magkaroon ng mataas na katungkulan sa kumpanya, kadalasan po siya yung kumukuha po nito.
0: Aside from your training at the Harvard Business School, what other schools abroad, if any, did you attend?
1: Opo, nag-aral din po ako sa Wharton Business School po.
0: Ano naman po ang Wharton Business School?
1: Yung Wharton Business School po, katulad po ng Harvard, isa rin pong sa mga top business schools. Pero yung programa pong kinuha ko po, in collaboration po with three other business schools, IESE po sa Barcelona at CIBS po sa China. So tatlong lugar po yung pinuntahan po ng programang yun, tatlong lugar po yung venue ng pag-aaral na po yun.
0: At sabi nyo kanina, kayo ay isang CPA lawyer. Ilang taon na po kayo CPA lawyer?
1: So 1995 po ako naging lawyer. So mga 30 years na po. Or 31 po. Sama nyo po yung ngayon po.
0: Move on na po tayo, Attorney Cabrera. Pag-usapan po natin yung inyong involvement, kung meron man, sa mga management at professional organizations. What management organizations, if any, do you belong to?
1: Isa po na ay Management Association of the Philippines, kung saan po ako po ay naging dating vice president. Justice Reform Initiative po, kung saan po ako po ay chairman. Integrity Initiative po, kung saan po ako ay naging dating chairman. Member din po ako ng AFP Multisectoral Governance Committee po. Meron pa po mga iba.
0: Sige po. Babalikan po natin yung ibang mga nabanggit ninyo. Familiar po ba kayo sa Roman Catholic Archdiocese of Manila?
1: Opo.
0: And why are you familiar with this organization?
1: Dahil membro po ako ng Finance Board ng ARCAM Archdiocese of Manila po.
0: And very briefly, anong ginagawa ninyo po bilang member ng Finance Board ng ARCAM, as you mentioned it?
1: Kami po yung nag-oversee po ng fiscal operations po ng ARCAM at nag-a-advise po kung paano pagandahin ng governance. Kasama na rin po dito yung pagbantay po sa kanya pong mga economic assets po.
0: What involvement, if any, have you had in any educational organization, sir?
1: Ako po ay advisor po ng Philippine Business for Education.
0: How about the Second Congressional Commission on Education, o yung tinatawag pong EDCOM 2? What involvement, if any, have you had with that commission?
1: Opo, yung sa PIBED po is ang layunin niya po ay lutasin po ang education crisis natin sa ating bansa. Yung PBID po ang isa po sa mga principal advocates po na mangyari po ang educational commission. So ako po ay member po ng standing committee on higher education po sa EDCOM 2.
0: Sige po, move on na po tayo at pag-usapan natin yung inyong mga awards kung meron man. What awards, Attorney Cabrera, have you received as a CPA lawyer?
1: Ako po yung nagkaroon po ng award ng Young Achiever in Public Practice. Binigay po ng PICPA.
0: Ano po, I'm sorry to interrupt. Ano po yung ibig sabihin ng PICPA?
1: PICPA po ay Philippine Institute of Certified Public Accountants po. Meron po siyang, siguro po lahat po ng mga naging member po niya, mga 20,000 na po.
0: Tayo po, mga abogado, ay mayroong Integrated Bar of the Philippines, national organization. Is the PICPA similar organization?
1: Tama po.
0: Maliban po sa nabanggit ninyong Young Achiever in Public Practice Award, what other awards, if any, have you received?
1: Nakatanggap din po ako sa kanila ng Outstanding Professional in Public Practice po, sa PICPA din po. At nakatanggap po ako ng recognition sa Philippine Regulatory Commission na isa po sa 100 CPAs po. The centenarians po ang tawag po nila doon. Ito po yung mga recognizable CPAs po during the accounting profession's past 100 years. Yun po.
0: What awards, if any, have you received as an alumnus of your college? Sir?
1: Yeah. Nagkaroon po ako ng Outstanding Alumni Award po from PSBA.
0: At bilang CEO naman po, what awards have you received, if any?
1: Nagkaroon po ako ng recognition po as the CEO of the Year Award po ng Asian Leaders Organization.
0: Could you tell us a bit about the Asian Leaders Organization that you just mentioned?
1: Well, hinahanap niya po sa ating bansa ang mga CEOs po na dapat pong bigyan ng recognition sa iba't ibang aspeto po ng business.
0: Pag-usapan naman po natin yung inyong karanasan bilang resource person sa mga hearing ng legislative departments kung meron man. First, sir, what participation, if any, have you had in legislative hearings of the Senate or House of Representatives?
1: Marami po eh. Marami na po akong na-attendan na hearings po on proposed bills, lalo na po sa tax. Pero minsan po nasa mining or nasa ibang industries po.
0: As best as you can recall, I know this is a lot of information, pero maalala po ba ninyo kung kailan kayo unang kinumbida ng Kongreso na magtestigo bilang resource person?
1: Opo, naalala ko po. Nung ako po'y bata pa, ganito pa lang po kaliit, umattend po ako nung deliberation po ng anong definition ng representation expenses at ang namuno po nung committee na po na yon ay si Senator Juan Ponce Enrile.
0: At ang mga ilang beses na po kayong tumestigo bilang resource person sa iba't ibang mga legislative inquiries ng Congress, both houses?
1: Kasi po sa isang taon, mga several times po, meron pa pong mga technical working groups. Kaya siguro po, buong experience ko po over the past 37 or isama nyo po yung 38 years ko po after retirement, less than 100 po siguro yung na-attend ako na po.
0: Pag-usapan naman po natin ang inyong participation sa newspapers or other forms of mass media, kung meron man. What work have you done in relation to newspapers or other forms of mass media, if any?
1: Ako po yung naging columnist po sa Philippine Star for 9 years. Ang pangalan po ng column ko is As Easy as ABC po.
0: Ano po mga paksa ang tinatalakay ninyo sa column na yon?
1: Well, una po, syempre po yung pong mahalaga po sa business. Pero marami po kong tinatalakay doon tungkol po sa pagmamahal po sa sarili nating bansa. Ano po yung mga natututunan nating lesson sa mga ating pong mga naging national heroes. Nagsusunod din po ako about ESG, sustainability po, about the matrix of ESG which is environment, social, and governance. at tungkol po sa mga traditional values po ng isang Pilipino.
0: At kayo po ba ay kinilala bilang isang kolumnista?
1: Opo, na-recognize po, na-finalist po yung aking column ng 3 times po ng Philippine Mass Media Awards, Catholic Mass Media Awards po.
0: Thank you. So far, napag-usapan na po natin yung inyong pagsusumika para maging CPA at lawyer, ang inyong pag-angat sa kumpanya hanggang naabot ninyo ang pinakamataas na posisyon, ang inyong partisipasyon sa mga organization tulad ng MAP at iba pa, ang mga natanggap ninyong awards at yung pagiging testigo sa Kongreso bilang resource person. Pag-usapan naman po natin ngayon yung mga specialties kung meron man. As a CPA lawyer who has worked for 37 years at least in the country's oldest accounting firm, what would you consider your specialties, if any, sir?
1: Yeah, una po siguro yung M&A po. Mergers and acquisitions po.
0: Pag-usapan po natin yung M&A na yan. Sa madaling salita, dahil malamang hindi alam ng mga kababayan po yung mergers and acquisitions, ano po ito?
1: Ang M&A po isang serbisyong binibigay po natin sa isang investor or sa isa pong balak magbenta po ng kanyang kumpanya. Pero patukoy po sa isang investor, kung isang investor po ay mag-i-invest sa isang company sa Pilipinas at may bibilin po siyang kumpanya, kami po yung nagsusuri po sa kanila para sa kanila nung kumpanyang yon. Kasi po itong mga investor na to ay meron po silang negosyo. Doon po sila magaling. Pero hindi po nila kabisado kung paano po alamin kung ano talaga yung nangyayari doon sa kumpanyang yon. Una po sa lahat, yung financial statement bang yan ay nagsasabi ng katotohanan? Sino ang may-ari sa kumpanyang yan? Mabubuting tao ba yan? O may mga asulto rin? O may mga problema rin? Ano ang tunay na value ng kumpanyang yan? Hindi lamang based sa financial statements. Ano ang potential ng kumpanyang yan? O kung lugi man siya, may potential ba? O kung kumikita man siya ngayon, baka bukas lugi na. Marami pong tinitingnan na aspeto, katulad kasama na rin po dyan yung kanilang pagsunod sa batas, sa lahat po ng uri ng batas at regulations. No? Tinitignan po din natin yung kanilang skill set. Yung po bang mga taong nandyan sa kumpanyang yan ay magagaling o qualified po. Kasi kailangan po i-consider lahat po yan sa kanila pong sustainability. Sumusunod ba yan sa environment law? So puro usok yung factory niyan, baka maipasara yan. O meron po ba yung mga utang na hindi nakasaad sa financial statements? Meron po bang litigation yung kumpanyang yan na pending? Kaya po namin tinitingnan lahat ito kasi po pag binili po yan ng kumpanya, mamanahin po nila lahat ng problema pong yon.
0: Para po rin sa kaalaman ng lahat, dahil ako rin po ay hindi marunong dito sa mga bagay na ito, ano pong pagkakaiba ng merger at acquisition?
1: Yung acquisition po, binibili nyo po yung shares ng kumpanya. Yung merger naman po ay yung dalawang kumpanya ay nagiging isa po. Pero hindi po masyadong technical na definition po para sa isang practitioner po na tulad ko. Ang merger din po ay maaari pong substantive. Pinagsasama mo ba yung operations mo o gusto nyo mag-operate na magkahiwalay? So,
0: hindi ko na po itatanong mismo sa inyo yung mga pangalan ng mga naging kliyente nyo sa M&A. I would assume may issues of confidentiality po yan. Gusto ko lang po malaman, anong mga klaseng malalaking merger at acquisition ang nahawakan ninyo?
1: Sobrang dami po pero mga pag binanggit ko po sila parang masyadong malaki na po yung clue. Pero meron po akong ginawa na napakalaki po sa food industry. Meron po akong ginawa na napakalaki po sa, how do you describe? Without, sabihin na lang po natin generally agriculture ang kanila pong supply chain, pero retail po ang kanila pong final product. At recently po, at isa po ito sa mga malaking investments po nung last year na sa logistics and agricultural sector po.
0: Para malinaw po tayo, Kanina na banggit ninyo yung mga iba't ibang tinitingnan nyo sa isang merger or acquisition. Kasama din po ba doon yung paghahanap ninyo kung meron panloloko o fraud sa mga financial statements ng kumpanya?
1: Opo, kasama po yun. In fact, sa M&A po, pag meron po kaming na-detect na ganyan, nagko-convert po kami into a forensic audit mode. Mm-hmm. So parang nagiging iba po yung procedure pag meron po kami nakitang exposure po on fraud. Sinasabi po namin sa kliyente namin at kung talagang tunay na may exposure sa tingin nila, ay nagko-convert po kami to a forensic audit methodology.
0: Sa loob ng halos 4 na dekada, mga ilang merger and acquisition ang inyong sinuri po?
1: Napakarami. Napakarami na po eh. Talagang thousands na po.
0: Thank you. Kanina nabanggit po ninyo yung you will convert into a forensic audit if you see some irregularities. How would you consider yourself in terms of specialties? Kasama din po ba ang forensic audit doon?
1: Opo. Kasama po ang forensic audit doon. Isa po yun sa mga normal po naming ginagawa. Tulad nga po ng nasabi ko, nung bagong-bagong auditor pa lang po ako, napasama na po ako kagad sa forensic team.
0: At sa loob na po ng halos 4 na dekada, mga ilang oras ang inilaan ninyo dito sa mga pag-conduct ng mga forensic audit?
1: Nako, libo-libo na rin po, Councilor Shell.
0: Thank you, sir. You mentioned you have a specialty in mergers and acquisitions and forensic audit. What other specialties, if any, do you have?
1: Opo, consider ko pong specialty ko po ang tax structuring at tax planning po. In fact, to yung tax po ang isa po sa mga pinakamalakas ko pong specialization.
0: Sa simpleng salita po, just a brief answer. Ano po ang ibig sabihin ng tax planning and tax structuring?
1: Yung tax structuring po ay paano po natin i-organize po ang ating mga organizations para po hindi po masyadong mabigat ang tax. Pero hindi po tayo nag-a-advise ng gano'n nang wala pong substance doon po sa corporation. Hindi po pwedeng mga papel-papel lang makakaiwas na kayo ng tax. Dapat po may substance din po sa operations yun. At ang tax planning po ay yung po lang pag-maximize po ng ating loss para lang po makaiwas po sa tax na legal. Hindi po siya yung evasion. Ito po ay basic tax planning na provided din po sa ating tax code.
0: So tax planning and structuring, mergers and acquisitions, forensic audit, what other specialties
1: yeah, if yung any tax do you assessment have, po ay makukonsider ko pong isa po sa aking mga specialty. Kasama na po dyan ang tax fraud audits.
0: Meron pa ba?
1: Meron pa po, kung gusto niyo po.
0: Sige po, paki-explain niyo lang po.
1: Isama na po natin yung tax and financial due diligence. In fact po, isa po ako sa mga, siguro po mga ilang, sa mga konting professional lang po na nakakapag-lead po ng financial diligence, due diligence, tax due diligence, and legal due diligence po ng sabay-sabay. Sa tingin ko po, konti lang po nakakagawa niyan sa Pilipinas kung meron man.
0: Sige po, medyo nakakapagod na nga sa tanong ko pa lang. Pasensya na po, Attorney Alex, at medyo mahaba na nga ang mga napag-usapan natin sa inyong credentials. But just a few more points I'd like to bring out. Pag-usapan po natin ngayon yung inyong mga advokasya kung meron man. May time pa ba kayo para sa mga advocacy?
1: Opo, hindi po tayo nabubuhay lang para po sa kita lamang. Kailangan pong gumawa rin po ng kabutihan po para po sa ating bansa at para sa ating po mga komunidad.
0: What advocacies, if any, do you have, sir?
1: Siguro, i-share ko po yung advocacy namin na medyo kakaiba po. Nagkaroon po kami ng advocacy sa turismo, sa tourism po. Ang tawag po namin doon ay Philippine Gems. Ito po yung mga second tier tourist destinations na amin pong tinulungan na maging maunlad at kapartner po namin dito ang Department of Tourism. Nag-conduct din po kami ng capacity building po sa iba't iba pong DOT offices po.
0: Nabanggit nyo yung second tier tourism areas. Ano pong mga syudad o lungsod po yan kung alam din nyo?
1: Opo, Lake Cebu po halimbawa po sa Cotabato, sa Calaguas Islands, Mount Apo, Samar, Biri Islands po. So ito po yung Biri Islands po, yung mga may mga rock formation po. Malaki po yung natulong po dito sa Calaguas Islands po. Marami, malaki po yung naitulong po dito sa mga lugar na to, kasi po nung sila po ay natanghal na isa sa mga Philippine gems, bigla pong bumulusok po yung tourism sa area at marami pong development na nangyari po sa kanila.
0: If I heard you right, you mentioned Mount Apo. Meron pa ba mga ibang area sa Davao na kayo ay nagtumulong sa pag-promote ng tourism?
1: Sa Davao po, ang nagawa po namin para sa Davao ay nagawa po namin para sa 6 fastest growing cities po sa Bismin. Gumawa po kami ng libro for the 6 fastest growing cities in the Bismin na nag-highlight po ng investment hotspots po sa mga cities na to. So sa Davao po is Dauntless Davao po yung title. Inspiring Iloilo po para sa Iloilo. Creative Cebu for Cebu. Get into Gensan for Gensan. CDO, City of O for CDO. And Inspiring Iloilo, if I haven't mentioned it already.
0: What city in Davao did you provide this kind of support, sir?
1: Sa Davao City po, yung kung saan po mayor po si BP Sara po.
0: Thank you, sir.
1: Gumawa rin po kami para pala kay BP Sara noon ng amendment po sa Davao Investment Code po.
0: Sige po. Maliban po sa inyong pagpo-promote ng tourism, what other advocacies, if any, do you espouse?
1: Opo, tumutulong din po kami sa Department of Trade and Industry. Ito pong nakaraan po, tumulong po kami sa pag-craft po ng ano ba yung implementation ng ating bagong batas na Tatak Pinoy. Tumulong po kami sa DTI noon, mag-conduct ng mga focus group discussions po sa iba't ibang lugar. Advocacy ako rin po ang justice. Ako po ay chairman ng Justice Reform Initiative. At ang Justice Reform Initiative po ay nag-espouse po ng administration of improvement of the administration of justice outside, within and outside of the court system. But kasama na rin po doon ang rule of law po. Ang pag-improve po ng ating paggamit po ng rule of law sa lahat po ng ating ginagawa sa pang-araw-araw.
0: Sino-sino po ang mga nagtayo ng Justice Reform Initiative, if you know, sir?
1: Ang Justice Reform Initiative po ay tinayo po ng iba't iba pong business groups at civic organizations po.
0: Could you give some examples, if possible?
1: Opo, membro po dyan ng Makati, ang MAP, ang Makati Business Club, at mga iba pong mga civic organizations po.
0: Ano-ano pong mga ahensya ng pamahalaan, kung meron man, ang nakakatrabaho ng JRI, Justice Reform Initiative?
1: Ang JRI po, we are proud to say that we work with the Supreme Court, with our Supreme Court po. Yung huli po namin ginawa with the Supreme Court is napakahalaga po, Justice Perception Survey. Kung saan po ang kami po ay nag-conduct noon ng survey kung ano po masasabi ng ating publiko about sa regional trial court, sa appellate court po at sa Supreme Court po. At if I may say, Councilor Rochelle, kahanga-hanga po ang Supreme Court po dahil they took the results of the survey on the chin and instituted even further reforms po.
0: You mentioned tourism, justice. What other advocacies, if any, do you have?
1: Opo, yung Integrity Initiative po. Ito pong Integrity Initiative, nung ako po yung naging chairman, nag-concentrate po kami sa mga kabataan. So kami po ay binababa po namin ang lessons po or pagtuturo po ng integrity sa mga kabataan natin. Dahil sa tingin po namin, pagka tapos po ng school at natutod na po ng ibang ugali sa trabaho, parang minsan po mahirap na pong habulin. So sa mga bata po, andyan po yung aming values formation program na Ang ginagamit po ay pictures, picture oriented. At sa mga college naman po ay tinuturuan po namin sila na kung paano po ma-overcome ang ethical dilemmas without sacrificing integrity.
0: Earlier in your testimony, you mentioned a group called AFP-MSGC. What is that group, if you can explain that, sir?
1: Opo, ang AFP-MSGC po ay para pong advisory group po sa AFP.
0: Pag sinabi po ninyong AFP, ano po yung
1: Armed Forces ninyo? Of the Philippines po.
0: At ito ay isang multi-sectoral governance council.
1: Opo, gumagamit po ito ng all of nation collaboration approach para po makapagbigay po ng tamang advice po sa AFP. At marami pong aspeto ang kinocover po nito. Kasama na po dyan ang cyber security, humanitarian, national security. At nagagamit din po ang kaalaman po ng private sector para paunlarin ang governance within the ranks of the AFP po.
0: Meron po ba kayong kasulatan kung saan nakalagay yung lahat ng itong mga bagay na nabanggit po ninyo sa hukumang ito?
1: Opo, sa resume ko po.
0: You have a copy with you?
1: Opo, dala ko po yung resume ko po.
0: And could you kindly produce it for the benefit of the court? Yeah, we have copies now. If you're honest, please, we have copies for the defense as well as for the members of the court of the resume of the witness. If I may also manifest, Your Honor, that to ease and facilitate the proceedings, may we be allowed to do the markings for these documents and others the witness will be identifying after we terminate his testimony?
2: Definitely, counsel. Are you proceeding to the meat of the testimony of this witness already?
0: I will be proceeding, Your Honor, to a few other matters before I get there.
2: Konti na lang, boboto na raw siya ni SP. kung naman daw ang takbuhan niya. Senator Judge Irwin is recognized.
3: Thank you, Mr. Presiding Officer.
2: Is your pleasure, sir?
3: Yes, Mr. Presiding Officer. We'd just like to, we've been sitting here for over an hour now. My idol lawyer, Attorney Chel Jokno, I believe has already laid down everything regarding the credibility of our witness here to be an auditor and probably a very good forensic expert, a financial expert. So it would be very, very, I guess, for the sake of time, maybe the prosecution could start asking questions now. We will really be glad, Mr. Presiding Officer. Thank you.
2: That was the point raised indirectly by the presiding officer. Kindly wind up with the qualification of the expert witness you're presenting, Honorable Chell.
0: I'm very happy.
2: I think you have sufficient. You have enough in the records.
0: I'm very happy to report, Your Honor, that I have no more questions on the qualifications of the witness. If I may be allowed to proceed to the remainder of his testimony.
2: Yes, yes, Honorable Jokno.
0: Attorney Cabrera, what professional engagement, if any, do you have with the panel of prosecutors with respect to this case?
1: I was appointed by the panel of prosecutors po, as a forensic expert. As a forensic expert to look at the financial, corporate, and tax and other records po of BP Sara in relation po to Article 2 of the impeachment complaint.
0: Ito po bang engagement na ito ay naisulat?
1: Opo.
0: Do you have a copy
1: Opo,
0: with you?
1: Dala ko rin po yung ang aking pong appointment paper po.
0: Witness, Your Honor is producing a piece of paper which he said is his engagement. May we request, we have copies, Your Honor, for the defense as well as for the...
4: Thank you, counsel.
0: Senator Judges, may we request that copies be provided? I'm sorry, Your Honor. We will provide these copies as soon as they are photocopied.
2: The clerk is directed to obtain a copy and distribute copies of this to the Senator Judges prior to his marking.
0: If I may proceed, Honorable Jokno. What terms of engagement did you impose on the panel of prosecutors, if any, as conditions for your engagement, Attorney Cabrera?
1: Ang mahalaga pong terms po na in-impose ko po ay ito po, no? Gagawin ko po ito on a pro bono basis. Pero ako po ay engage po sa aking pong personal capacity. At gagawin ko po ito independently. At wala pong predetermined result akong ipapangako sa prosecution. So ito po ay magagaling lamang sa aking pong natunghayang dokumento and based on my professional judgment. And I will not be swayed one way or the other po.
0: All right, sir. Nakalagay po yan dyan sa inyong engagement letter, kung hindi ako nagkakamali, na maaari po kayong i-request na mag-submit ng report sa panel of prosecutors.
1: Apo.
0: What did you do in relation to that portion of the engagement letter, if any?
1: Apo, ako po yung nag-submit po ng report sa tao pong nag-appoint sa akin, ang si lead counsel, Attorney Gervais Jinky Luistro, the Honorable Jinky Luistro po.
0: At may dala po ba kayong kopya ng sinasabi ninyong report?
1: Meron po.
0: Witness producing a document, may I? Yes. Could you kindly read the title of that document for the record?
1: Forensic report on Vice President Sara Duterte and spouse's financial, corporate, property, and related records po.
0: Just for the record, Your Honor, copies of the report have already been provided to the members of the Honorable Court as well as to the defense counsels.
2: Duly noted, the presiding officer confirms that.
0: Do you attest, Attorney Cabrera, that you prepared this report in accordance with the terms and conditions of your professional engagement?
1: I do attest, Counselor Shell.
0: Again, Your Honor, I request that I be allowed to mark the document after the witness is finished.
2: That has been ruled by the presiding officer, Your Honor.
0: Thank you, Your Honor. Bago po natin pag-usapan ng mga numero, gusto ko pong malaman, paano ninyo sinagawa ang inyong financial review sa kasong ito?
1: Ang aming pong financial review sa forensic report pong ito ay nanggagaling lamang po sa aming analysis ng mga dokumentong ibinigay po sa amin ng prosecution. So, yun po yung limit po ng aming pong trabaho po dito. Ginawa po namin yung analysis, lalong-lalo na po, nung for the years 2022, kung kailan po nagsimulang manungkulan si BP Sara po.
0: Can you give us a bird's eye view of the documents you reviewed for this case?
1: Opo. Yung AMLA reports po, yung corporate records po, ng mga kumpanya po kung saan po sila po ay may pag-aari o business interest. Kasama na po dyan yung GIS. Ang financial statements po ng mga kumpanyang ito. At ang bank accounts po ng mag-asawa na si BP Sara at si Attorney Mans Carpio po. At ang mga bank accounts po ng mga korporasyon po na meron po silang pag-aari.
0: How about the tax records? Kasama din po ba yun?
1: Opo, kasama rin po yung tax records sa amin pong tinignan, ang ITR po ng mag-asawa at saka ng mga korporasyon po.
0: Nabanggit nyo yung mag-asawa. Sino po ang tinutukoy ninyong mag-asawa?
1: Si BP Sara po at si Attorney Mans Carpio po.
0: Pag sinabi po ninyong VP Sara, ibig sabihin ay Vice President Sara Zimmerman Duterte, for the record.
1: Tama po.
0: At pag sinabi po ninyong Attorney Carpio, ang tinutukoy po ninyo ay si Attorney Manassas Carpio, yung kanyang may bahay.
1: Tama po.
0: Alright. Bakit po ninyo pinagsama ang mag-asawang Vice President Sara Duterte at Attorney Manassas Carpio sa inyong financial review?
1: Well, unang-una po, ang salin po ay although si BP Sara lang po yung government official, nagpa-file po siya ng salin kasama po ang properties po ng kanyang asawa po. Yan po ay requirement po ng batas. Kasama rin po dito sa dahilan ay kinasal po sila, I think po 2007, during the effectivity po ng family code. Kaya po sila po may absolute community of property. At sabi nga po ng ating presiding officer ay wala po silang prenuptial agreement. At wala rin po kaming nakitang judicial decree of separation of property.
0: Kanina po, na inilabas po ninyo yung inyong report. Nasaan po sa inyong report ang sa mapapalagay natin mga mahalagang findings po ninyo?
1: Meron po kaming ginawa pong summary po ng findings. Kung di po ako nagkakamali, sa table 39 po.
0: Ipakita po natin, request po sa tech booth. Your Honor, I will be showing table 39, which is what is shown in the report itself. It's not a summary, but the from the report itself, if I may.
2: Yes, since you gave us a hard copy, again, Attorney Christine, I will give you a copy of all of these after, because it also includes information that is part of the direct of the respondent. But we will be able to catch up, and I will with the indulgence of Attorney Christine, I will be the one to flag anything before it is shown.
4: Thank you, Your Honor.
2: Without prejudice to an objection from the counsel, if I should miss anything or should you disagree with the ruling of the chair on whether or not it could be shown. The gentleman may proceed. Unless the chair asks for a pause, you can continue and go along. Honorable Jokna.
0: Yeah. Kung maaari po, ipakita po natin ang table 39 na nasa page 37 ng report ni Attorney Alex Cabrera. Pasensya na po, medyo maliliit yata masyado mga numero. Pero
1: Attorney Cabrera, pwede po ba nakihan po?
0: Ayan, baka pwede pong i-request natin.
2: Kindly blow it up. The tech is instructed to kindly blow it up and simply focus on what the Honorable Jokna wants to focus on.
0: Okay, una sa lahat, Attorney Alex Cabrera, sa simpleng salita lang po, ano ang pinapakita nitong Table 39 ng inyong report?
1: Ang Table 39 po ay nahati po sa dalawang bahagi po. Ang undeclared assets po ng ating pong BP Presidente at ang kanyang butihing may asawa. Ang undeclared assets po based on the declared assets in their SALN, at ang undeclared income po based on the comparison po with their declared income po sa kanilang income tax returns.
0: Pag sinabi ninyong undeclared, what do you mean? Undeclared where?
1: Undeclared po sa SALN. At ang SALN po is as of December 31 ng katapusan po ng taon. At undeclared po sa income tax return.
0: At this juncture, Your Honor, I would beg the indulgence of the court if we could take a very short CR break lang po. I will be standing here for some time and I would...
2: You also need one, Attorney Christine?
4: I'm okay, Your Honor.
2: Okay po daw sa chili.
4: I have no objection with that. I have no objection with the request of...
2: Biro lying, ano? Yes, how many minutes, Honorable Chell?
0: Just 2 minutes, Your Honor. I'll be back immediately.
2: Chair declares a 5-minute recess. We resume at 4:07.
5: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
6: 2 minuto na po makalipas ang alas 4 ng hapon at patuloy po kayong nakikinig dito po sa day 37 na ng impeachment hearing ni Vice President Sara Duterte, kung saan ay ngayon pong sa mga sumandaling ito, no, yun pong mga nangyari, no, sa pagdinig kanina ay may kaugnayan doon sa manifestation na, kasi natapos na ho yung mga interpellation ng interjection at interpellation ng ating mga senators, mga senator judges, at ipepresent na dapat kanina before na ipresent si Attorney Alexander Cabrera, no, ay nagkaroon ng manifestation ang panig ng depensa dahil mukhang ayaw nga nilang iharap, no, itong si Attorney Alexander Cabrera. At ayon nga dito kay Attorney Sheila Season, ay isa daw siyang stranger. Ayan. Eh, pero syempre, no, kumbaga ay itong forensic witness na ito ay sinasabi nga ng panig naman ng prosecution na ito ay mahalaga, no, yung mahalaga yung kanyang

0: Anyway, dako muna po tayo sa Cebu kung saan apat na mga individual ang natabunan po ng gumuhong lupa dyan po sa Cebu City. Narito ang breaking news hatid ni Angelita Hapal Valiente.
1: This is a PBS breaking news story.
0: Yes, Angeli.
2: Jamie, kinumpirma ni Cebu City Mayor Nestor Archival na isa na ang kumpirmadong namatay sa nangyaring landslide sa sitio Riverside, Barangay Pulang Bato dito sa lungsod ng Cebu. Ayon sa kaya Mayor Nestor Archival na sa apat na mga individual na natabunan ng gumuhong lupa, dalawa na ang na-recover ng mga responding responders kung saan ang isa dito ay isang bata at ito yung binawian ng buhay, samantalang isang babae naman ang kasalukuyang ginagamot ngayon sa isang pribadong paggamutan dito sa Cebu City. Nagpapatuloy naman ang ginagawang search and rescue operation ng mga emergency responders dito sa dalawang miyembro ng pamilya na natabunan rin ng lupa. Medyo pahirapan ngayon ang ginagawang search and rescue operation dahil nga nakakaranas ng maulang panahon at patuloy rin itong nararanasang rockfall dito sa lugar kung saan nangyari ang insidente.
0: Angeli, mga anong oras na itala itong pagguho ng lupa dyan sa Cebu?
2: Actually, Jamie, no, kaninang bandang alauna ng hapon nang natanggap natin itong impormasyon na rumisponding itong mga emergency responders ng Cebu City papunta doon sa Barangay Pulang Bato. Kasi kaninang tanghali, malakas na ulan ang naranasan dito sa Cebu City at bandang alauna nga ay napaulat na mayroong nangyaring landslide doon sa nasabing barangay.
0: At ilan yung mga residenteng nandoon?
2: Actually, Jamie, yung mga apektadong residente lang is apat na mga individual. Isang bahay lang yung natabunan itong gumuhong lupa.
0: Ah, okay. So, isang pamilya itong apat na individual na ito.
2: Yes, tama ka dyan.
0: Pero indikasyon ba na ano ba, na sugatan ba sila, nasugod ba sa ospital?
2: Sa ngayon, Jamie, yung dalawang na recover ay naisugod na, no, sa pribadong paggamutan, but unfortunately, isang 5 years old, no, na bata ay binawian ng buhay, samantalang yung isa pang 60 years old and 6 years old ang kasalukuyang hindi pa na locate yung kanilang kung saan sila banda, no, doon sa gumuhong area, Jamie.
0: Nako. Okay. So, i-confirm lang natin, no. So diyan sa isang area ng sa pakibanggit nga ulit yung inyong barangay.
2: Ang insidente nangyari sa Sitio Riverside, Barangay Pulang Bato dito sa Cebu City.
0: Okay. So, isang kabahayan at isang family, we assume that na pamilya sila, isang kabahayan ang apektado lang nitong flash flood na to, but itong
2: landslide
0: na ito, unfortunately, isa yung patay. Mula dun sa apat, may isa nang kumpirmadong patay.
2: Yes, no, yun yung kinumpirma ni Mayor Archival as of 3:30 ngayong hapon.
0: And 5 years old ito.
2: Yes, Jamie, 5 years old,
0: okay.
2: Yung kumpirmang namatay.
0: Yung dalawa ay nasa ospital na at yung isa na 60 years old ay patuloy pa ring hinahanap.
2: Isa lang yung nasa paggamutan kasi dalawa pa lang yung na-recover.
0: Okay.
2: May dalawa pa na pinaghahanap.
3: For the information.
0: Sige. Thank you, Angeli, at patuloy kaming makikibalita diyan sa area ninyo. Maraming salamat.
2: Para sa Bagong Pilipinas, Angeli Valiente, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu.
1: This is a PBS breaking news story.
0: Maraming salamat si Angeli mula po dyan sa RP Cebu. Ayan. Okay. And kanina po, no, bago mag-break, nakasalang na po para sa direct examination ito pong iniharap na witness, no, na expert, si attorney

0: ng mga business leaders, investors at iba pang kilalang personalidad. Sa ikalawang pagbisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Singapore ngayong taon, inimbitahan ni Singaporean Prime Minister Lawrence Wong ang presidente na manood ng F1.
1: Are you attending F1?
2: This weekend?
1: Yes.
2: Yes, happy coincidence. All of these, the Forbes CEO, all of these meetings that I'm having happen. Because what's happened with the Singapore F1, it's become such an event that all these other events are scheduled around it because so many people come.
0: Noong 2022 at 2023, umattend din si Pangulong Marcos sa F1. At bago pa maging presidente ng bansa, nanonood na raw ng naturang car racing ang presidente. Magandang pagkakataon raw ito para makahalubilo ang mga prominenteng leader at negosyante na bahagi ng pagsisikap ng administrasyon na mahikayat ang mas maraming investor na mamuhunan sa Pilipinas.
2: Because of the contacts that you make and the discussions that you have, I haven't been to Singapore for the Formula One in several years now, but in the past, for me, it became useful, and we all know, especially for Asians, the face-to-face meeting is the most important part of any relationship, be it a familial relationship, a business relationship, a political relationship, any kind of relationship.
0: Una nang inihayag ng Embassy of the Philippines in Singapore na walang gagastos ng gobyerno sa pagdalo ng Pangulo sa F1. Hindi lamang din panonood ng karera ang layunin sa pagdalo. Pagkakataon ito para makipag-usap sa mga kilalang negosyante na maring magbukas ng oportunidad para sa bansa. Mas nagiging epektibo raw kasi ang mga transaksyon sa pamamagitan ng personal na pag-uusap.
3: Naipahayag niya rin na minsan sa ganitong event niya nakita ang kilalang leader na si Lee Kuan Yew at ibang mga negosyante kung saan nagkakaroon ng pagkilala sa katauhan, nakikita ang body language ng bawat isa.
0: Batid ng Malacanang na hindi maiiwasan ang pamumuna ng ilang kritiko, pero ang pagtitiyak ng palasyo, nakatuon ng presidente sa mga gawaing magpapaunlad sa Pilipinas at kapakanan ng mga Pilipino.
3: Hindi maiiwasan na mayroong pipintas, may magiging negatibo, pero ang Pangulo, anuman ang kanyang atinan, pang-personal man niya o pang-bayan para sa ekonomiya at para sa mga kababayan natin, hindi nawawala kahit isang minuto, kahit isang segundo, ang pagiging Pangulo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sa bawat galaw niya, ang isip niya ay para iangat ang Pilipinas at ating mga kababayan.
0: Batay sa ilang international media outlet, inaasahang dadalo pero hindi pa kumpirmado ang billionaire investor na si Ray Dalio, founder ng Bridgewater Associates, at si Eric Trump, anak ni US President Donald Trump at co-founder ng cryptocurrency firm na World Liberty Financial. Bukas naman, bibisita rin ang Pangulo sa Singapore Nuclear Research and Safety Institute para makakalap ng mga kaalaman at best practices ng bansa pagdating sa nuclear research, safety at regulation. Inaasahang makatutulong ito sa long-term planning ng Pilipinas para sa energy security at sa pagtitiyak ng sapat at abot kayang presyo ng kuryente.
4: Kenneth, sa press briefing din ni Yusek Claire Castro ngayong araw, sinagot niya ang iba't ibang isyu kabilang na yung pagkaantala ng nakatakda ng operasyon ng Kaliwa Dam. Siniguro naman ng Malacanang na hindi dapat mag-alala dahil tuloy pa rin yung paggawa ng Kaliwa Dam. Sa halip na China ay yung dalawang water concessionaire na Manila Water at Maynila na yung magpopondo sa paggawa ng Kaliwa Dam. Kaugnay naman ang umanay ghost projects para sana sa mga tobacco farmer, hinikayat ng palasyo si Reyna Mercedes Vice Mayor Harold Respicio na ireklamo o maghain ng complaint sa ombudsman kaugnay sa paratang. Hindi raw kailangan na daanin sa sigaw o paratang yung naturang issue. Matatandang nag-viral si Vice Mayor Respicio dahil sa kanyang pangungumpronta sa mga barangay captain na umabot sa sigawan. Yan na muna ang pinakahuling balita. Balik dyan sa studio, Kenneth Ice.
5: Maraming salamat, Clazel Pardilla. Samantala, pagpapalakas

0: mga programang may kaugnayan sa enerhiya. Diyan umikot ang talakayan sa Asia Zero Emission Community Ministerial Meeting. Yan ang ulat ni Gab Villegas.
1: Aabot sa 70 bagong Memorandum of Understanding ang nilagdaan sa 4th Asia Zero Emission Community o AZEC Ministerial Meeting kasama ang Japan sa sidelines ng 44th ASEAN Ministers on Energy Meeting. Sa kabuuan, aabot na sa 600 ang bilang ng mga proyektong may kinalaman sa oil stockpiling, nuclear power, ammonia at biofuels. Ayon kay Japanese State Minister of Economy, Trade and Industry, Kei Takagi, inimbitahan rin nila ang Saudi Arabia at United Arab Emirates para sa kauna-unahang ministerial level session kasama ang Middle Eastern oil producing countries at AZEC partner countries.
2: Following the AZEC ministerial meeting, we invited Saudi Arabia and the UAE and held the first ever ministerial level session between Middle Eastern oil producing countries and AZEC partner countries. Both countries from the Middle East expressed their willingness to cooperate on strengthening oil stockpiling capacity in Asia, and we confirmed that we will further deepen our cooperation to strengthen energy security.
1: Binigyan din naman ni Energy Secretary Sharon Garin ang kahalagahan ng kooperasyon lalo na sa geopolitical turmoil at geopolitical threats sa pagsupply ng langis sa pandaigdiga merkado tulad ng usapin sa Strait of Hormuz. Dahil dito, pinagtibay sa pulong ang isang AZEC Ministerial Work Program na nakatutok sa pagpapalakas ng oil stockpiling o pag-iimbak ng langis. Anya, lubhang mahalaga para sa Pilipinas ang usaping ito na umaasa sa imported na krudo upang matugunan ang pangangailangan ng transportasyon, kalakalan at mga kabahayan sa bansa.
3: Strengthening our oil stockpiling capacity capabilities will help us better prepare for supply emergencies, manage the effects of global market disruptions, and protect the availability of fuel essential to transportation, commerce, and the daily needs of each and every Filipino household.
1: Patuloy rin ang suporta ng Japan sa pamamagitan ng investments at kooperasyon nito sa Asian Development Bank at Economic Research Institute for ASEAN and East Asia o AREA gamit ang bagong framework na tinatawag na AITF Catalyst na layong pondohan ng mga praktikal na proyekto para sa energy transition gamit ang renewable energy, liquefied natural biofuels at nuclear energy. Isusumite ang mga napagkasunduan o outcomes sa gaganaping AZEC Leaders Meeting sa Nobyembre, samantalang ang bansang Singapore naman ang makakasama ng Japan bilang co-chair ng AZEC sa susunod na taon. Gab Humilde Villegas, para sa Bayan.
4: Kaya naman pala, yan ang iginiit ni DPWH Secretary Vince Dizon sa muling pagbisita niya sa matatapos ng konstruksyon ng San Agustin Bridge sa Arayat, Pampanga. Yan ang ulat ni Elijah Canlas.
5: The wait is almost over. Muling nagbalik si DPWH Secretary Vince Dizon para inspeksyonin ang matatapos ng San Agustin Bridge sa Arayat, Pampanga kaninang umaga.
6: Ito ang napakagandang example na pwede naman paga, kaya naman paga. Diba in 6 months, 7 months nung nagsimula tayo dito, ito patapos na tayo.
7: Matapos ang halos 8 taong pagkaantala sa konstruksyon, ito na ang sitwasyon ng San Agustin Bridge sa Arayat, Pampanga ngayon. At sa oras na matapos ito, maaaring mas mapabilis na ang biyahe ng mga commuter at mas makatipid ng gasolina ang mga motoristang dumaraan rito.
5: Nilinaw rin ni Dizon na walang double funding sa proyekto at ang ginagawa lamang ng kagawaran ay ipagpatuloy ang konstruksyon nito upang agarang mapakinabangan ng publiko. Ayon sa kalihim, malaki ang maitutulong ng pagkakakumpleto ng tulay sa mga motorista at commuters.
6: Happy tayo para sa mga kababayan natin sa Arayat. Tsaka hindi lang Arayat, pati papuntang Nueva Ecija, dito dumadaan. So, malaking maitutulong nito. So.
5: Samantala, muling uminit ang ulo ni Dizon sa kasunod na inspeksyon sa kaparehong bayan matapos makita ang nasirang San Mateo Flood Control Project. Ayon sa District Engineer, Marso lamang ng taong itayo ang dike. Ngunit, laking gulat nila nang gumuho ito ng tanghali ng October 2 kahit wala namang ulan. Tinitignan ng DPWH ang posibleng anggulo ng paggamit ng substandard na materyales kabilang ang posibleng paglihis sa itinakdang sukat ng mga steel framework na ginamit sa proyekto.
6: Kung hindi yung 36, bubugitin ko, kagaya nung kaso ni Saldico, pagkapos, kulong. Ganun na kasimple yun.
5: Tiniyak naman ni Dizon na handa siyang magsampa ng kaso kasama ang pamahalaang panlalawigan ng Pampanga kung mapatutunayang may irregularidad sa mga materyales at konstruksyon ng nasirang flood control structure. Positibo ang mga residente na makatutulong ang maayos na rehabilitasyon ng dike upang maiwasan ang pag-apaw ng tubig sa kanilang mga kabahayan.
8: Pag naayos yan, malaking tulong po sa amin. Medyo maano po yung pagbaha. Kung maayos, bagay sabi ni Secretary, maayos naman kung sakali.
9: Sheck Binz, hindi nyo ba nakita lahat ng mga problema nakikita, nabibigyan ng solusyon? Sheck Binz, wala tayong problema with Sheck Binz. Malinaw, klaro, pag nag-chinek niya at wala siyang, nakikita niya walang tinatago si Sheck Binz.
5: Buo ang commitment ng DPWH na tapusin ang mga nakabinbing proyekto at ayusin ang mga palpak na infrastruktura, alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Elijah Canlas, para sa Bayan.
0: Nadala na sa Palawan ang isang nagkasakit na tauhan ng Philippine Navy mula BRP Sierra Madre na kinailangang isailalim sa medical evacuation. Pero hindi naging madali ang isinagawang medevac ng Philippine Coast Guard at Armed Forces of the Philippines dahil sa pagharang ng mga barko ng China. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus.
10: I am now in the appearance according to him. Take your vessel immediately. Please, the 1-2 mile zone of Lirai, jump over.
11: Papalapit pa lamang ang BRP Cabra ng Philippine Coast Guard, 9 nautical miles mula Ayungin Shoal. Nagbuga na ng water cannon ang isang barko ng China Coast Guard kasabay ng pagpapadala ng radio challenge. Sa gitna ito ng emergency medical evacuation o medevac nitong Webes na nagsimula alas 7 ng umaga para sa isang may sakit na sundalo ng Philippine Navy mula BRP Sierra Madre. Hindi man pinuntirian ng water cannon ang BRP Cabra, ito ang ginawang paraan ng China Coast Guard para hindi makalapit ang barko ng Pilipinas.
12: Patient is in critical condition. Transport by small boat will aggravate his injuries. We intend to proceed to Rendezvous Point LS57.
11: Sa pamagitan ng radyo, sinabi ng PCG sa China Coast Guard na itutuloy nitong makalapit sa Ayungin Shoal para kaagad mailipat ang pasyente.
13: Our intention is for BRP Cabra to go near to Ayungin Shoal and para konti na lang ang ilalapit ng rib or ng rubber boat. No? Because it will almost be impossible for a rubber boat or a smaller boat to bring itong ating personnel na experiencing medical emergency.
11: Pero sa sagot sa radyo, tila duda umano ang China Coast Guard sa isinasagawang operasyon upang maituloy ang medevac. Nag-deploy ng rigid hull inflatable boat o RIB ang BRP Cabra para makuha ang may sakit na tauhan ng BRP Sierra Madre na sakay naman ng rubber boat ng Philippine Navy. Pero hindi tumigil sa pangharas ang China Coast Guard na nag-deploy rin ng RIB at sinundan ang medevac.
14: Inabot ng 10 oras ang paglipat sa may sakit na Navy personnel patungo sa BRP Cabra ng PCG. Kung hindi humarang ang mga barko ng China, tatagal lang sana umano ng 1-2 oras ang medevac.
11: Bago mag alas 5 ng hapon nang makarating ang RIB ng PCG sa BRP Cabra kung saan kaagad sinuri ang pasyente at binigyan ng paunang lunas. Aabot sa 2 barko ng China Coast Guard at 1 barko ng PLA Navy ang pumaligid sa medevac na nagpapakita umano sa hindi pagpapahalaga ng China sa buhay ng tao.
13: Again, this is another barbaric behavior of the Chinese government. Wala silang pakialam sa buhay. They never cared about the health and safety of our personnel on board BRP Sierra Madre. What Chinese government is concerned only is their illegal claim and their imperialist position when it comes to the South China Sea.
11: Alas 2 ng madaling araw nitong Biyernes nang ma-turn over ng BRP Cabra ang pasyente sa BRP Valentin Diaz ng Philippine Navy na dumaong naman sa Palawan para madala ito sa ospital sa Puerto Princesa City. Sa isang pahayag, nagbabala ang China Coast Guard laban sa anilay panghimasok at pagsisinungaling ng Pilipinas, habang tinawag din nilang illegal ang pananatili ng BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Iginiit naman ni Tariela na hindi dapat manawagan sa China kapag magsasagawa ng medical evacuation.
13: It's the moral obligation of everyone to provide assistance, especially when it comes to the health and safety ng kahit na sino man. No? This goes beyond geopolitics. This goes beyond the territorial claim. Unfortunately, China, as a communist authoritarian country, and it's also godless, what morality can we expect from them?
11: Bago nito, nabigo ang rotation and resupply or remission ng Pilipinas sa BRP Sierra Madre. 2 linggo na ang nakararaan matapos harangin ng mga barko ng China. Patrick De Jesus para sa Bayan.
4: Sa panahon ng matinding init na idudulot ng El Nino, hindi na bago sa atin ang sektor ng pagsasaka at pangingisda ang unang maapektuhan. Kaya naman tiniyak ng Agriculture Department na mananatiling sapat ang supply ng pagkain, particular na ang bigas. Yan ang ulat ni Rod Lagusan.

0: Una nang nagbabala ang pag-asa sa posibleng epekto ng very strong El Nino sa bansa na inaasahang magtatagal hanggang first half ng 2027. Inaasahang magdudulot ito ng dry spells at drought na posibleng magdulot ng pagkawala ng hanggang 700,000 metric tons ng palay sa produksyon ayon sa Department of Agriculture. Bukod sa palay, posible rin maapektuhan ng mais, livestock at poultry dahil sa kahulugan ng pagbili ng palay ng National Food Authority kasabay ng pag-aangkat ng bigas.
1: Sa ngayon ay meron tayong enough na supply at ang National Food Authority din ay tuloy-tuloy yung pamimili ng
2: naman yung production, tuloy-tuloy naman yung harvest.
0: Tuloy din ang local production at pagbili ng palay ng National Food Authority kasabay ng pag-aangkat ng bigas.
1: Sa ngayon ay meron tayong enough na supply at ang National Food Authority din ay tuloy-tuloy yung pamimili ng palay sa ating mga magsasaka. So inaasahan natin na hanggang sa matapos ang El Nino ay meron tayong sapat na supply ng bigas at iba pang commodity.
0: Samantala, ayon kay SINAG Chairman Rosendo So, Oktubre at Nobyembre ang peak ng anihan sa ilang rice-producing areas pero ang mas pinaghahandaan ay ang next cropping season. Fast crop ang ilang gulay dahil umaabot lamang ng 40 araw bago anihin ito kaya maaaring maging alternatibo sa kritikal na unang quarter ng 2027. Una nang naglaan ng pamahalaan ng 6.2 billion pesos para sa fuel subsidy at iba pang tulong sa mga magsasaka, mangingisda at transporter ng agricultural products. Bahagi ng pondo ay para sa abono at financial assistance sa mga apektado ng El Nino. Kabilang naman sa intervention ng NIA ang desilting ng mga kanal, solar pumps at pagsasanay sa mga magsasaka pagdating sa alternate wetting and drying system. Kabilang din sa akbang ng pamahala ng cloud seeding sa koordinasyon ng DA, DND, Philippine Air Force at PAGASA lalo na sa mga lugar na matindi ang tagtuyot. Ayon sa DA, masanda ang bansa ngayon, kasunod na rin ng mga aral mula sa mga nagdaang El Nino na tumama sa Pilipinas. Sa ganitong sitwasyon, mahalaga ang koordinasyon ng lahat ng mga ahensya dahil higit sa kabuhayan, nakasalalay dito ang buhay na nakararaming mga Pilipino. Para sa Integrated State Media, Rod Lagusad ng PTV.
3: Sa gitna ng banta ng El Nino, inilatag ng lokal na pamahalaan ng Davao City ang kanilang mga hakbang para maibsan ang epekto nito sa rehiyon. Kabilang na dyan ang pagbuo ng Task Force El Nino at pagsasagawa ng Local Agriculture Risk Assessment. Yan ang ulat ni Janessa Felix ng PTV Davao.
4: Nag-aalala ang caretaker ng isang flower garden shop sa Matina Playa, Davao City dahil sa matinding init ng panahon. Kung noon ay umaga at hapon niya lamang itong ginagawa, ngayon ay kinakailangan niya itong diligan ng mas madalas, lalo na ang mga outdoor plants. Gayunman, nagpapasalamat siya dahil ilang gabi na rin nakararanas ng pag-ulan ng lungsod. Malaking tulong ito ayon sa kanya para sa kanyang mga bulaklak.
5: I-maintain yun din mo siya o tubig. Kay tubig raman yun na o abono.
4: Samantala, ang food delivery rider na si Baby ay gumagawa rin ng paraan upang maprotektahan ang kanyang sarili sa gitna ng matinding init ng panahon. Umiinom siya ng vitamins, pampalakas ng immune system. Palagi siyang may dalang inuming tubig upang matiyak na siya ay fully hydrated.
6: Alam siya, naandad na ang food ko mamba kay Kwan, pero lagi, depensa lang yan po o vitamins kay usually sa mutang init yung gayo niya.
4: Pagtitiyak ng lokal na pamahalaan ng Davao City, hindi mauubusan ng pagkain at tubig ang mga residente ng lungsod. Isang resolusyon na rin ang isinusulong sa lungsod upang bumuo ng Task Force El Nino sa lungsod. Gayon din ang pagsasagawa ng Local Agriculture Risk Assessment.
7: Ang mostly affected isa lang na district, Pakibato District, kay doon sa Davao del Norte.
4: Samantala, ipinalam din ni Department of Science and Technology o DOS Secretary Dr. Renato Umali Solidum Jr. na sa Marso sa susunod na taon, apektado ng El Nino ang lahat ng probinsya sa Pilipinas.
8: Kasi may lag time po yung effect. So, kailangan lang maliwanagan ng ating mga kababayan na yung term na description ng El Nino is not about the Philippines but the condition in the Pacific.
4: Nagbabala ang Malacanang sa publiko laban sa hoarding ng bottled water o mga inuming tubig. Pagtitiyak ng palasyo, nananatiling sapat ang supply ng tubig sa bansa.
9: Ang gobyerno po ay kasama po ninyo. tinataguyod ang lahat ng pagpe-prepara. At ang pag-iipon ng tubig na tama naman, pero hindi po sa pamamaraan na kailangang mag-hoard ng mga mineral water na mabibili po ninyo. Hindi po yan na tamang pagpe-prepara. Kasi mas magkakaroon po ng fear o agam-agam ang ating mga kababayan.
4: Mula dito sa Davao City, Janessa Felix, para sa Bayan.
10: Tinalakay ng Local Water Utilities Administration o LUWA ngayong araw ang mga hakbang laban sa banta ng papalapit at inaasahang Super El Nino. Ayon kay LUWA Administrator Attorney Jose Moises Salonga, inaaral na ng ahensya ang tamang pagkokontrol ng tubig para tuloy-tuloy ang operasyon ng mga lokal na distrito. Mayroon ding mga infrastructure project ang ahensya na bahagi ng paghahanda sa El Nino na patuloy ding magagamit kahit matapos ang tagtuyot.
11: You know, vulnerable ang Region 2, Region 3, Caraga, pati yung Cordillera Administrative Region, Region 6, Soxargen, Northern Mindanao, Southern Mindanao, Davao, the Davao Region. Pero ang tingnan natin is that whether or not tatamaan naman ang buong Pilipinas.
10: Sektor ng agrikultura ang isa sa posibleng tamaan ng epekto ng matinding El Nino. Kaya't nagsanib pwersa ang Agriculture Department, DOLE, at DSWD para mapanatiling matatag ang kabuhayan at kita ng mga magsasaka. Yan ang ulat ni Angelica Abrugar.
12: Nakakasana ang mga intervention programs ng Department of Agriculture o DA at Department of Social Welfare and Development o DSWD para sa mga magsasakang posibleng mawala ng ani at kabuhayan dahil sa banta ng Super El Nino. Kabilang ang pagbibigay ng fertilizer assistance, gasoline subsidy at pondo para sa solar-powered irrigation systems at iba pang pasilidad sa patubig. Ayon kay Assistant Secretary Arnel de Mesa, nakapaglabas na ito ng 6.2 bilyong piso para sa programa.
13: Kasama rito sa pondo ng El Nino yung pondo para dun sa cloud seeding operations. Kasi El Nino is all about water management.
12: Hinihikayat ng mga magsasaka sa mga lugar na kulang sa patubig na sumubok ng mga alternatibong pananim na mas kaunti ang kailangang tubig. Para naman sa mga magsasakang hindi makapagtatanim dahil sa tagtuyot, planong bigyan sila ng alternatibong pagkakakitaan.
13: Then other programs can come in, kagaya nga po ng tupad nung sa DSWD, na pwede silang bigyan ng ibang klaseng trabaho. Pero ang usapan namin po ay trabaho na para rin sa bukid. Para halimbawa, sila yung mag-aayos nga ng mga pilapil, ayusin yung kanilang farm, pwede rin pa rin po silang pasweldohin ng ating gobyerno.
12: Naghahanda rin ng DSWD ng mga pagkain at tulong pinansyal para sa mga pamilyang apektado ng tagtuyot. Target ng kagawaran na makapaghanda ng 5.9 milyong family food packs, habang nakapaghatid na rin ito ng food packs at emergency cash transfers sa mga magsasaka, kabilang sa mga corn farmers sa Cagayan at Isabela.
14: This is a whole of government approach kasi po nagko-complement yung mga programs and services natin.
12: Kasama rin sa mga plano ng DSWD ang pagbuo ng mga imbakan ng tubig sa mga komunidad at pagpapalakas ng pagtatanim ng climate resilient crops sa pamamagitan ng mga community-driven projects na may cash for work component.
15: Ayon sa mga kagawaran, pagtutulungan ng pamahalaan upang matugunan hindi lamang ang posibleng pagbaba ng produksyon ng pagkain, kundi pati ang mawawalang kita at ang iba pang mga pangangailangan ng mga pamilyang umaasa sa agrikultura. Inaasahang lalakas pa ang Super El Nino sa mga susunod na buwan, kung kaya't sinusuri ng pamahalaan ang mga pinaka-apektadong lugar upang maiangkop ang intervention sa pangangailangan ng bawat komunidad. Mula rito sa Pasay City, Angelica Abrugar, para sa Bayan.
3: Tatlo pa ring weather systems ang nagpapaulan sa ilang bahagi ng bansa sa gitna ng nararanasan nating El Nino. Ang nabuong low pressure area na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility, nagpapaulan yan ngayon sa ating bansa o ang trough nito, particular ang trough o yung buntot sa katimugang bahagi at silangang bahagi yan ng Luzon. Ayon po sa PAGASA, hindi naman yan papasok sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Samantalang Intertropical Convergence Zone o yung ITCZ ay nagpapaulan pa rin sa malaking bahagi ng Visayas at ng Mindanao. Isa po itong uri ng wind convergence o yung pagsasalubong ng hangin mula sa northern at southern hemisphere, bubuo yan ng rain cloud sa bansa. This weekend naman sa Luzon, makararanas po tayo ng maulap na panahon at mahinang pag-ulan. Dala naman yan ng northeasterly wind flow o northeasterlies, particular sa Cagayan Valley, Apayao at Aurora. Habang kalat-kalat na pag-ulan at kaulapan ang mararanasan sa Bicol Region, Quezon, Marinduque at Romblon, dala naman yan ang trough ng LPA sa labas ng PAR. Apektado naman ang Palawan ng ITCZ. Samantala, magdadala rin ng kalat-kalat na pag-ulan at kaulapan sa silangang bahagi ng Visayas ang trough ng LPA, particular sa Leyte at sa Samar, habang sa nalalabing bahagi nito, apektado din ng ITCZ. Gayun din sa Mindanao, makaranas po na yun ng kalat-kalat na pag-ulan at kaulapan. Maaraw na panahon naman sa nalalabing bahagi ng bansa, posibleng makaranas lamang ng mga localized thunderstorms sa hapon o gabi o yung mga panandaliang buhos ng ulan. Samantala, ito na po ang rain probability sa ilang mga pangunahing lungsod sa bansa at weekend weather sa ilang mga lugar. Keep safe at stay dry. Laging tandaan, may tamang oras para sa bawat Pilipino. Panapanood lang yan.
16: At abangan, Palacio iginiit na hindi naaapektuhan ng anumang survey ang pagtatrabaho ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
3: At silipin ang makabagong medikal na pasilidad ng University of the Philippines, Manila. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan.
17: At your service, Pilipinas. Ako po, si Joshua Garcia. Samahan niyo kami para sa isang bagong Pilipinas ngayon, dito lang sa PTV.

0: Nagbabalik ang ulat bayan. Binigyang diin ng Malacanang na hindi na aapektuhan ang trabaho ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ng anumang numero na lumalabas sa mga survey. Kasunod yan ang lumabas na resulta ng SWS survey kung saan bumaba umano ang satisfaction ratings ng Pangulo. Ayon kay Palace Press Officer at PCO Undersecretary Claire Castro, mas abala ang Pangulo sa pagtutok sa mga trabaho para matugunan ang pangangailangan ng mga Pilipino at mapalakas ang ekonomiya ng bansa. Binigyang diin din ng palasyo na trabaho at hindi bakasyon ang inaatupag ng presidente.
1: Ang numero ng survey firms, hindi po yan makaka-apekto sa pagtatrabaho ng Pangulo.
0: Sa day 37 ng impeachment trial sa pamamagitan ng panibagong sumalang na testigo na isang financial forensic analyst, pinalutang ng prosekusyon ng milyong-milyong pisong halaga ng iba pang ari-arian at income ng mag-asawang Duterte Carpio na hindi umano idineklara sa opisyal na SALN. Ang iba pang kaganapan sa Senado, alamin sa ulat ni Bernard Ferrer live. Bernard.
2: Kenneth, nagsasagawa na ng audit ang Bureau of Internal Revenue sa income tax returns ni Vice President Sara Duterte at Attorney Manassas Mons Carpio. Kasabay nito, natukoy din ang umano'y mahigit 817 million pesos na undeclared assets at undeclared income ng mag-asawa.
3: As we speak po ba, ma'am, ongoing pong audit ng kay VP Sara at sa kanyang husband sa kanilang income tax returns?
4: Yes po, Your Honor.
2: Yan ang kinumpirma ni BIR Chief of Staff, Attorney Ann Lorraine Garcia Marquez, kaugnay ng isinasagawang audit sa income tax returns o ITR ni Vice President Sara Duterte at kanyang asawa na si Attorney Manassas Mons Carpio. Isa sa sinusuri ng BIR ang posibilidad ng umano'y double compensation ng Vice Presidente.
4: Based po dun sa BIR records, may nakatouch po dun na BIR Form 2316. Based po doon, naka-receive po ng income, compensation income sa taong 2023 si Vice President Sara Duterte from City Government of Davao po. Na doon nakalagay ang lahat ng compensation income na binigay ng employer na yon at na-receive ng employee at that particular year. And nandun din po nakalagay yung taxes na withhold ng isang employer at ni-remit.
2: Kaugnay nito, tinanong ni Senator Judge Raffy Tulfo kung magkano'ng natanggap na bayad ni Vice President Duterte mula sa City Government of Davao noong 2023.
4: May gross compensation po na 82,327.45 pesos po.
3: Income, hindi as BP kundi as from the City of Davao, nakatanggap siya ng
4: Opo.
3: Legal
4: yes,
3: fiscal sa legal activities. Madam Witness, kayo bilang isang abogado, aware ho ba kayo sa Article 7, Section 13? Alam niyo po ba yon?
4: From my recollection po, the President, Vice President, and certain officers of the government are not allowed to practice profession or participate in any government contracts or contracts with any government agency or GOCC or instrumentality po.
3: So in other words, di siya pwede makatanggap ng double compensation.
2: Samantala, umaabot umano sa mahigit 817 million pesos ang kabuang undeclared assets at undeclared income ng mag-asawang Duterte Carpio. Ayon sa financial forensic analyst na attorney Alexander Cabrera, kabilang sa mga ito ang undeclared cash, iba pang undeclared personal at real properties at undeclared income mula sa Cal 88 Foods Corporation, Metro City Chow Food Corporation at GenCorp Industries Incorporated. Mula ito sa mga taong 2022 hanggang 2025. Lumabas din ang umano'y undeclared insurance. Nakita rin ang interlocking shareholders ng Metro City Chow at GenCorp. Kenneth, sa mga oras na ito ay natapos na ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte para ngayong Biyernes at muling pagpapatuloy ito sa Lunes kung saan muling babalik sa Attorney Alexander Cabrera. Kenneth?
0: Maraming salamat, Bernard Ferrer.
5: Iginiit ng prosekusyon na lumabag ang depensa sa privacy laws matapos na ipakita ang mga pangalan ng revenue officers sa letter of authority sa cross-examination sa Chief of Staff ng Bureau of Internal Revenue o BIR. Agad naman itinakedown ng Senado ang unang bahagi ng impeachment trial live stream ngayong araw. Yan ang ulat ni Vel Custodio.
6: There was no point. There was no point. Personally, to me it was a lecture. Sabi nga namin lang mga lawyers doon, kung alam namin tutorial to, di sana kumuha na lang kami ng MCLE credits. Na. Because it was a whole lecture on the revenue code and portions of the corporation code.
5: Yan ang komento ni Private Prosecutor Attorney Lorna Capunan sa naging cross-examination na depensa kay BIR Chief of Staff Attorney Ann Lorraine Garcia Marquez sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Sa kalagitnaan ng cross-examination, sinita ni Marquez sa pagpapakita ng Defense Counsel ng Letter of Authority o LOA para sa Vice Presidente at sa asawa nitong si Attorney Manasseh Scarpio dahil sa issue ng confidentiality.
4: Ma'am, the contents of the LAs are confidential po, but you are the ones who
7: we are the up. Client, so, yes.
8: Okay. Yes, we put on record that it was the defense who put on the screen these LOAs, which according to them are supposed to be confidential.
5: Gayunman, iginit ang defense lawyer na si Attorney Christine Ferrer na may karapatan ng kanyang kliyente na pumayag sa pagsisiwalo ng sarili nito mga tax records.
7: Counter manifestation. That is our client's right also, which can be waived.
9: One of the exceptions is the waiver of the
4: consent of the.
7: I mean, not waiver, consent.
9: Consent, yes, rather, consent. Yes, consent of the taxpayer. In this case, yes, she's. This is her copy, correct, Attorney Christine?
7: Yes, Your Honor.
9: Okay.
5: Muli namang ni-raise ang testigo ang pag-flash ng depensa sa screen ng LOA dahil sa paglantad ng mga pangalan ng mga revenue officers. Giit ng prosekusyon, lumabag ito sa privacy laws.
4: Nung na-flash po yung copy ng LOA sa screen kanina.
9: Wala kang gagawin doon?
4: Napakita po kasi yung name ng mga revenue officers. It should have been redacted.
9: We will redact it in the document that will be submitted to the court.
4: But it was already flashed in the screen. Yung concern ko dun, Your Honor, is the names. Yun lang po.
8: So we manifest, Your Honor, that there has been a violation of the privacy of the people involved, Your Honor. Their names were flashed on the screen for everyone to see.
9: To say again, the court will look into it. The court will look into it, Attorney Ann, and shall consult with you before we excuse you later.
5: Dahil dito, tinakedown ng Senado ang kanilang live stream sa unang bahagi ng impeachment trial. Saklaw naman ang audit authorization ni Carpio ang mga taon mula 2014 hanggang 2025 o 12 taxable years. Kapwa may petsang April 29, 2026 ang mga LOA na pirmado ni BIR Commissioner Charlito Martin Mendoza. Kwenestyon din ng depensa ang pagkakaiba ng saklaw ng audit authorization ni Carpio at ng panahong nakasaad sa kalakip nitong checklist. Ayon sa testigo, hindi nito maaaring isiwalat ang ilang detalye ng tax examination kabilang kung naglabas na ito ng notice of discrepancy, preliminary assessment notice o final assessment notice laban sa mag-asawang Duterte Carpio. Samantala, kinumpirma ng prosekusyon na itadrop na nila o hindi na nila isasama sa paglalatag na ebidensya ang Article 3 na bribery dahil ayon kay House Prosecutor Representative Jonathan Kit Flores na bukod sa matibay na mga nailatag na ebidensya ng prosekusyon ay kinukonsidera din nila ang sinet nilang timetable na katakdang magtapos ngayong Oktubre. Mula dito sa Senado, Vel Custodio para sa Bayan.
0: Samantala, iginiit naman ng Malacanang na dapat maipaliwanag ni Vice President Sara Duterte ang umano'y irregularidad sa liquidation ng kanyang 73 million pesos na confidential funds. Tugon niya ng palasyo kasunod ng pinal na desisyon ng Commission on Audit o COA na ibalik ang nasabing halaga. Ayon kay Palace Press Officer at PCO Undersecretary Claire Castro, maaaring magamit o nagamit sa ibang layunin ng pondo at dapat itong linawin ng Vice Presidente.
10: Kung nakita po ng COA na kailangan niyang ibalik ang pondo na ito, ibig lamang sabihin lumalabas na hindi tama ang pag-liquidate at maaaring lumabas na nagamit sa iba ang pondo. At yan ang dapat na maipaliwanag ng Vice Presidente, hindi sa pamamagitan ng, again, gagamitin ko yung salita ng spokes, huwag sa pamamagitan ng maging magtangatangahan o feign ignorance.
11: Iginit ng Malacanang na hindi otomatikong nangangahulugan ng mas mataas na tsansa ng conviction ni Vice President Sara Duterte ang paglipat ni Senador Mark Villar sa majority block. Ayon sa palasyo, may kanya-kanya pa rin pagpapasya ang mga senador batay sa kanilang pagsusuri at paniniwala anuman ang kanilang kinabibilang ang grupo sa Senado. Nananawagan din siya sa mga senador na pairali ng ebidensya sa pagdedesisyon sa impeachment trial sa halip na pumanig batay sa kanilang political alliances.
10: Ang dasal lang natin, at marahil ito rin ang dasal ng lahat ng ating mga kababayan, mag-decide lang sila base sa ebidensya, hindi base sa kaalyado nila o kakampi sila. So dapat base lang sa ebidensya, dahil ang magwawagi dito hindi ang Senado, hindi yung impeach official, kundi ang taong bayan.
0: Samantala, nagbabala ang Office of the Ombudsman sa mga kawaninang pamahalaan laban sa paggamit ng gasolina na nakalaan para sa mga government vehicle papunta sa mga pribadong sasakyan ng mga ito, kasunod na rin ng patuloy na pagtaas ng halaga ng langis. Inihalimbawa ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla ang kaso ng dating Bohol Provincial Board na si Vierna May Boniel Maglasang, na pinatawan ng dismissal sa serbisyo at perpetual disqualification mula sa paghawak ng anumang posisyon sa gobyerno. Ito ay kaugnay ng umano'y 100 litro ng gasolina na nakalaan para sa government vehicle na ginamit umano sa mga pribadong sasakyan. Ayon kay Remulla, ang ganitong mga gawain gaya ng higop gasolina, pagkarga sa hindi government vehicle at pamimeke ng mga resibo ay hindi pinagsasawalang bahala ng Office of the Ombudsman. Nagbabala ang anti-graft body sa mga kawaninang pamahalaan na ang napapatunayang guilty ay maharap sa mabigat na parusa. Paglagda ng Pledge of Commitment ang naging hudyat ng pagtatapos ng kauna-unahang Metro Manila School Safety and Security Summit 2026 na isinagawa ng National Capital Region Police Office o NCRPO. Ayon kay NCRPO OIC Police Brigadier General Christopher Abrahano, inilatag sa summit ang mga paraan para maiwasan ang anumang klase ng karahasan sa mga paaralan. Sa 2 araw na summit, nagkaroon ng mga talakayan at practical application sa mga insidente ng karahasan tulad ng active shooting. Sa mensaheng ipinadala ni DepEd Secretary Sonny Angara, binigyang diin niya na ang isinagawang summit ay hakbang para lalong magkaisa ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan at mga sektor para mapanatiling ligtas ang mga bata at paaralan.
12: To prevent it, kailangan ng whole of government approach. So multi-stakeholder. The first day, nagkaroon ng awareness, may mga sessions, topics on NVE, how to prevent it, and kung ongoing na yung attack, anong pwedeng gawin. With the end view of standardizing yung response, yung prevention, at kung paano i-prepare yung ating mga schools.
11: Pinalalawak ng Office of Civil Defense ang kampanya nito sa paghahanda sa sakuna sa pamamagitan ng pag-abot sa mga paralan at tahanan sa buong bansa. Kaugnay ito ng paggulita sa International Day for Disaster Risk Reduction o IDDRR sa October 13 na may temang panatag na tahanan at paaralan. Ayon sa OCD, layo ng kampanyang Panatag Pilipinas sa 3.0 na palawakin ang kaalaman ng mga pamilya at mag-aaral sa tamang paghahanda at pagtugon sa mga sakuna.
0: Ang pag-invest sa edukasyon ng mga pag-aaral ay pag-invest sa mga buhay na pagseserbisyohan nila sa hinaharap. Kaya't bilang suporta sa ating future medical professionals, binisita ng Department of Budget and Management ang Modern Medical Facility sa Universidad ng Pilipinas sa Maynila. Yan ang ulat ni Azzy Roberto.
13: Inspeksyon ng Department of Budget and Management o DBM ang mga modernong medikal na pasilidad sa campus ng Universidad ng Pilipinas o UP sa Maynila ngayong araw. Pinangunahan ni DBM Acting Secretary Kim Robert C. De Leon ang pagbisita, katuwang si UP Manila Chancellor Dr. Michael T. at iba pang opisyal ng kagawaran. Kabilang sa mga pasilidad na binisita ang Surgical Knowledge Intensive Learning Laboratory through Simulation o Skills Facility ng College of Medicine at Skills and Simulation Laboratory ng College of Nursing. Malaking tulong para sa estudyante na si Dominic Masinas Jr. ang mga bagong kagamitan para sa kanilang practical na pagsasanay.
14: Very thankful ako that we get to experience yung recent improvements dun sa medical facilities, especially dun sa academic environment namin. Very augmented siya from the usual traditional na cadaver lang.
13: Ayon kay De Leon, ang sapat na pasilidad at aparato ay pinapalawak ang kaalaman at kakayahan ng mga mag-aaral.
15: Because when we invest in the education of one future doctor or one future nurse, we are also investing in the lives of countless patients.
13: Dagdag ng kalihim, kwalipikado ang buong UP system para sa performance-based bonus ng taong 2024 na maaaring matanggap ng mga kawani bago matapos ang taon. Kaugnay nito, aprobado rin ng kagawaran ang pag-convert sa mahigit 170 posisyon para sa kaguruan na magiging regular at reclassification ng 5 faculty positions sa universidad.
16: Tiniyak ng kagawaran ang patuloy na suporta at pamumuhunan ng pamahalaan para sa mga pampublikong universidad upang tiyakin ang libre at dekalidad na edukasyon para sa mga susunod pang henerasyon ng bansa. Azzy Roberto, para sa Bayan.

0: Mas pinalalakas ng lokal na pamahalaan ng Sultan Kudarat ang kanilang mga programa para sa mga kabuhayan at kita ng mga pamilyang umaasa sa agrikultura. Yan ang ulat ni Oria Marie Belguera ng PIA Soxerjet.
1: Bilang isa sa mga pangunahing source ng kape sa rehiyon ng Soxerjet, malaki ang pag-asa ng mga mamamayan ng Senator Ninoy Aquino sa agrikultura bilang pangunahing pagkakakitaan. Upang mas matugunan ang iba't ibang pangangailangan ng mga residente, inihahanda ng LGU ang implementasyon ng Pamilya 360 bilang integrated approach sa kabuhayan, employment at pagpapaunlad ng lokal na ekonomiya.
2: Parang isa ito sa mga flagship programs na gagawin natin. In fact, naglabas po tayo ng executive order integrating the household center, place-based and market-driven framework for poverty reduction.
3: Okay.
2: Then livelihood development, employment facilitation, and economic empowerment. Yan, parang ano siya, parang
4: consolidated
2: siya, one in a capsule. Mm. We really need to empower our community to be self-sustaining,
3: okay,
2: and self-sufficient.
1: Kaugnay ng pagpapalawak ng access sa serbisyo, nagdaos din ang Philippine Information Agency kasama ang LGU ng Barangay Information Network Capacity Building at Town Hall Meeting para sa Barangay Information Officers at mga LGU personnel.
5: This activity is more than just a training. It is also an opportunity para po ma-strengthen yung aming communication network from the municipal government down to our barangay.
1: Target ng hakbang na ito na hindi lamang mapalawak ang oportunidad para sa kabuhayan ng mga residente, kundi mas mailapit sa kanila ang impormasyon at serbisyong makatutulong sa kanilang pamumuhay. Mula dito sa Senator Ninoy Aquino sa probinsya ng Sultan Kudarat. Para sa Integrated State Media, Aurea Marie Belguera ng Philippine Information Agency, Soxerjet.
6: Actress na si Aiko Melendez at kasinta nitong si Juan Migbondok, engaged na nga ba? Narito ang ulat.
7: Engaged na sina Juan Migbondok at Aiko Melendez matapos ang 29 na taong pagkakaibigan, pagsasama, paghiwalay at pagiging kasintahan muli. Kaya naman siyempre isang punong kilig na yes ang isinagot ng actress-politician sa Apto. Itinayming ito ni Juan Mig nang bumisita sila sa puntod ng ama ni Aiko na si Jimmy Melendez. Sinabi ng aktres sa kanyang post, "Some love stories begin with once upon a time. Ours began 29 years ago. Took a very long detour and somehow found its way back. And now, after all these years, I get to marry the one I waited for." Panoorin natin ang marriage proposal moment ng dalawa.
8: Bakit ba?
9: Ewan ko.
8: Ano ba nangyayari? Ha? Bakit ba?
9: Leanne, will you marry me? Hiningi ko ang iyong...
8: Oh. Oh my God.
9: Ngayon ko lagi. Ay! Dito, pinapo ko na anak niyo.
8: Seryoso ba yan?
9: Ano ba sa tingin mo, hindi? Ikaw, akala mo lagi nagpapatawa ako. Di ba? Ba't akala mo lagi nagpapatawa ako? Porkit lagi na ako nakasmile. Hindi na lang kailan ako nagsiseryoso. Ba't ito talaga si Annie? Ano nga, Annie? Will you marry me,
8: Annie? Hindi na talaga.
9: Ano?
8: Ikaw ang pinakayunig tayo sa sasabi.
9: Tagal naghihintay sila, ha?
8: Yes!
9: So, guys.
8: Oh my God, meron tayo ba?
9: I hope, ano? Kasi sa kanya.
8: Oh my God!
9: Saan ba niya nakikita dito, di ba? Oh, ayan. Guys.
7: Abangan muli ang aming celebrity stories dito lang sa Ulat Showbiz.
0: Para sa iba pang updates at balita, i-follow at i-like ang aming social media sites sa Facebook, X, Instagram at YouTube na @PTVPH.
6: Bayan, 77 days na lang, Pasko na. At yan pong mainit na balita ngayong Biyernes. Ako po si Ice Martinez para sa Bayan.
0: Hanggang sa Lunes, ako po si Kenneth Pasyente ng inyong pambansang TV para sa
6: Bagong Pilipinas.
3: pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
10: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
11: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
10: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
12: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, ini-enroll natin sa aral.
13: Ampalaya!
14: Ampalaya!
13: Kumakain kayo, ampalaya!
10: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon nagbabasa na para sa kanya.
3: Gayon din, mga prutas, pakuan, mansanas at ubas.
13: Oh, nabusog ako sa kwento mo ah. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
10: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.

Inyong napakinggan ang DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, ng Presidential Broadcast Service sa kapahintulutan ng National Telecommunications Commission. Ang himpilang ito ng DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, ay sumasahing papawid mula alas 5:45 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi mula Lunes hanggang Sabado, at mula alas 6:45 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi tuwing Linggo. Ang DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, ay nagsasahing papawid mula sa studio na nasa second floor ng Boy Scouts of the Philippines Building, Don Filimon, Perez Street, Barangay 10, Lucena City, at mula sa transmitter sa barangay Talipan, Pagbilao, Quezon. Ang himpilang ito ay pinakikilos at pinangangalagaan ng mga sumusunod na first-class radio telephone operators at electronics communication engineer na pawang lisensyado ng National Telecommunications Commission at Professional Regulation Commission. Acting Broadcast Operations Supervisor, Engineer Robin E. Celis, kasama sina Josephine S. Evangelista, Jocelyn J. Gonzalez, Edgardo M. Triz, Ronald M. Rowe, Nicanor P. Danyes, at Rodelio B. Perlas. Sa ngala ng mga tagapangasiwa ng DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, nag-iiwan kami sa inyo ng isang magandang gabi at maraming salamat po sa inyong ginawang pahikinig. Ang pambansang awit ng Pilipinas.

0: Kayo po ay nakikinig sa impilang DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, ng Presidential Broadcast Service, sa kapahintulutan ng National Telecommunications Commission. Ang himpilang ito ng DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, ay sumasayang papawid mula alas 5:45 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi, mula Lunes hanggang Sabado, at mula alas 6:45 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi, tuwing Linggo. Ang DWFS 87.9 FM Radyo Pilipinas Lucena ay nagsasayang papawid mula sa studio na nasa second floor ng Boy Scouts of the Philippines Building, Don Filimon Perez Street, Barangay 10, Lucena City, at mula sa transmitter sa Barangay Talipan, Pagbilao, Quezon. Ang himpilang ito ay pinakikilos at pinangangalagaan ng mga sumusunod na first-class radio telephone operators at electronics communication engineer. Napawang lisensyado ng National Telecommunications Commission. Acting Broadcast Operations Supervisor, Engineer Robin E. Celis. Kasama sina Josephine S. Evangelista, Jocelyn J. Gonzalez, Ronald M. Rowe, Edgardo M. Dries, Nicanor P. Danyes, at Rodelio B. Perlas. Sa ngala ng mga tagapangasiwa ng DWFS 97.9 FM, bumabati po kami sa inyo ng magandang umaga at maligayang pakikinig.
1: The Harmony Prayer. O Lord, I cry for peace. Purify my eyes to see peace. Purify my mind to understand peace. Purify my heart to love peace. Purify my memory to work for peace, the peace that comes from your love and compassion. O Lord, sustain my vision of peace following your inspiration. You have many ways of revealing your presence and love for humanity, but your style is constant. You are in dialogue with all. You care for all. Make me, O Lord, a sign of your peace, living a life in dialogue with you, to understand your silence and seek your presence. In dialogue with myself to rediscover the meaning of life. In dialogue with others to move together in harmony with all. And in dialogue with creation to care for the earth. Give me, O Lord, the courage to live in dialogue in the midst of divisions and conflicts and to build peace with all people of sincere hearts who believe in your love and compassion. Amen.
2: Taas sa presyo ng kuryente. Batidan yan ng Pangulo na marami ng bansa ang gumagamit ng nuclear energy, subalit kakaibat nito, sabi ni Castro, ay masusing pag-aaral sa ngala na din ng safety. Ang naisan niya ng Chief Executive, mapalakas ang supply at mapababa ang binabayarong kuryente ng mamamayan. Pakinggan natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro.
3: Ang nakikita kasi ng Pangulo sa ngayon ay maraming gumagamit na ng mga bansa ang nuclear para sa kanilang power at energy. Pero syempre, una pa rin sa Pangulo ang safety. So, kailangan itong aralin at open ang Pangulo sa mga option patungkol sa paggamit ng nuclear energy.
2: Wala sa Singapore para sa working visit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: Samantala, nakalalabang ang Pilipinas kumpara sa ibang mga bansa sa ASEAN pagdating sa mga paghahanda sa paggamit ng nuclear energy. Ito ang pagtataya ni Energy Secretary Sharon Garien sa pagkatapos ng 44th ASEAN Ministers on Energy Meeting. Ayon kay Garien, may mga bansa sa ASEAN na nagpapayag ng interest sa pagtayo ng nuclear facility, ngunit nakahanda na ang Pilipinas pagdating sa polisiya at batas. Nagkaroon na rin ng karanasan ang bansa sa pagtayo ng nuclear power plant sa Bataan bagamat hindi ito naging operational. Dagdag pa ng kalihim, nagtutulungan na ang Department of Energy at International Atomic Energy Agency para sa evaluation. Sa kasalukuyan, wala pang operational na nuclear power plant sa ASEAN region.
6: We are leading because we have updated the war advanced in terms of preparedness. We have the law, we've done our survey, we've coordinated with IAEA several times, and we are already scheduling our second Indian mission. So we're already doing another mission with them for the sighting evaluation.
5: Yan ang pahayag ni Energy Secretary Sharon Garin.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Sa iba pang balita, ibinida ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang pagbisita sa Singapore ang mga economic reform at gampanin ng Pilipinas sa US-led Pax-Silica Initiative. Sa harap ng business leaders, itinaguyod ng Pangulo ang Pilipinas bilang emerging hub para sa advanced industries, partikular sa digital technology, artificial intelligence, semiconductors at advanced manufacturing. Nabanggit din ni Pangulong Marcos ang Pax-Silica, kung saan plano ng Pilipinas na magkaroon ng major industrial hub sa New Clark City bilang bahagi ng mas malawak na Luzon Economic Corridor. Ayon sa Pangulo, pinabuti pa ng mga infrastruktura at ginawang kaaya-aya ang Pilipinas para sa pangmatagalang operasyon ng mga kumpanya.
7: We have tried to streamline many of the processes for business to come in and to make it easier for businesses and make it more attractive investment destination. And that includes the restructuring of the tax structure, the provision of the incentive. I have also made a very, very big effort to go around the world and to reintroduce the Philippines.
5: Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Sa iba pang pangunahing balita, walang epekto sa pagtatrabaho ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Tumaas o bumaba man ang satisfaction rating nito sa mga survey. Ito ang binigyan din ni Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro kagday ng pinakauling survey ng Social Weather Stations o SWS Singil sa sinasabing pagbaba ng satisfaction rating ng Pangulo ngayong third quarter. Ayon kay Castro, tuloy lang sa trabaho ang Pangulo at hindi nakaka-apekto ang survey sa isinasagawa niyang alinmang survey firms. Hindi rin anya nagbabakasyon ng presidente habang kinwestiyon din ni Castro ang aniyay timing sa paglalabas ng nabanggit na survey. Nakapagtataka lang anya ang pagkakataon sa paglalabas ng survey at ito partikular na kung kailan maraming isyong kinasasangkutan sa kasalukuyan ang vice presidente.
8: Kahit kailan, kahit ano pang survey firm, tumaas, bumaba, hindi na naapektuhan ang Pangulo. Tuloy-tuloy ang pagtatrabaho. Hindi nagbabakasyon, nagtatrabaho.
5: Yan ang payag ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Sinabi ng World Meteorological Organization na lalo pang lalakas ang El Nino ngayong taon at siguradong tatagal hanggang February 2027. Ayon kay United Nations spokesperson Stephanie Dujarric, posibleng maapektuhan nito ang mga ekonomiya, ecosystems at mga komunidad sa buong mundo. Inaasahan niya ang mas matinding init, tagtuyot at pagbaha sa iba't ibang panig ng mundo. Nakikita ring papalo sa above normal ang sea surface temperatures sa Central at Eastern Tropical Pacific mula Oktubre hanggang Disyembre. Gate ng World Meteorological Organization, posibleng maging isa ito sa pinakamalakas na kaganapan mula noong 1950.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Samantala, positibo ang Department of Agriculture na magiging napakalaking tulo ng pinalakas na ugnayan ng DA at PAGASA pagdating sa data sharing upang maisulong ang climate resilient agri planning. Inihiyag ni Agriculture Undersecretary Asis Perez na isa itong game changer pagdating sa sektor ng agrikultura dahil mas magiging maayos na ang climate prediction measures ng kagawaran na maibabahagi rin sa mga magsasabi bansa upang mapaghandaan ang banta ng bagyo at ang kinaharap ngayon ng bansa na matinding El Nino. Sa tulong kasi nito ay mas maayos ng mapaplano kung ano-anong agri-produce ang itatanim at magkakaroon din ng mga hakbang upang maprotektahan ang mga tanim at mapababa ang production loss.
9: Mas maganda na yung prediction namin what will happen, say for instance, El Nino. When is the storm coming? Because that will enable us to deploy our assets kagad. At ganun din, pwede na kami magpreposition ng mga seeds, yun ang mga fertilizer support in anticipation of the aftermath of a catastrophe or a typhoon para makabalik na agad yung mga magsasaka natin sa pagtatanim. This is very important development as far as this is concerned kasi nga, with proper information, we are able to make proper decisions as well.
5: Yan ang payag ni Agriculture Undersecretary Assis Perez.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Naglaan ng Agricultural Credit Policy Council o ACPC ng apat na programa para sa mga magsasaka at mangisda na rehistrado sa Registry System for the Basic Sectors in Agriculture o RSBSA ng Agri-Recover Program bilang tugon sa posibleng epekto ng Very Strong El Nino. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service kay ACPC Executive Director Ralien O. Verdadero, kabilang anya sa mga programa ang calamity loan para sa mga walang existing loan na 25,000 pesos ng walang interest na babayaran sa loob ng 3 taon. Para naman sa mga may existing loans, magkakaroon ng loan restructuring, loan refinancing at loan moratorium upang makatulong sa mga magsasaka at mangingisda. Anya, ang kailangan lang may aktibong bank accounts o e-wallet at magpunta sa kanilang partners na bangko o kooperatiba na malapit sa kanilang lugar.
10: Ito po ang tugon ng ACPC sa ating pong mga magsasaka at mangingisda na makaka-experience po ng mga kalamidad. So under our Agri-Recover Program po, ito po ay may apat na components. Isa po dito ay yung ating pong calamity loan para po sa ating mga small farmers and fishers registered po sa RSBSA. Ito po ay nagkakahalaga ng 35,000 pesos. Ito po ay walang interest at meron lamang pong kaukulang service fee. One time lang po ito na up to 4%.
5: Si ACPC Executive Director Ralien O. Verdadero.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Iginiit ng Department of Agriculture na hindi napuputol ang pagtulong nila sa mga magsasaka at sa kinakarga nitong mataas na production cost, bunsod na rin ng mataas na presyo ng langis at iba pang inflationary factors. Ayon kay Agriculture Undersecretary Assis Perez, naglaan na ang DA ng 6.5 billion pesos na dagdag puhunan sa mga magsasaka upang balikatin ang ilan sa kanilang pangangailangan upang makapagtanim. Sa tulong kasi nito ay hindi napuputol ang produksyon ng mga magsasaka, lalo na sa palay at agad din itong napoproseso bago pa tumama ng husto ang El Nino. Isa rin ani itong paraan upang mapataas pa ang kanilang produksyon.
9: Dadagdag ngayon ng pamahalaan ng investment para makadagdag dun sa pagtaas ng kanilang pinamunanan. Naglabas ng ating Pangulo ng 6.5 billion pesos para sa ating magsasaka at ito ay ongoing na distribution. In addition dito, ma-activate pa yung nauna nating program na dapat ay maipamahagi natin na umaabot sa 60 billion yon. So dahan-dahan natin nilalabas ito para nga maibsa natin yung naging dagdag ng pamumuhunan ng ating mga magsasaka brought about by these factors that are really beyond our control.
5: Yan ang payag ni Agriculture Undersecretary Assis Perez.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Samantala, inaasahan ng Department of Agriculture na madadagdagan ng pondo para sa pagtatayo ng cold storage facility sa bansa. Ayon kay Agriculture Spokesperson Arnel De Mesa, posibleng malugi ang mga magsasaka kung hindi mapananatili ang kalidad ng kanilang produkto, lalo't inaasahan ang mas matinding epekto ng El Nino. Samantala, humiling din ang kagawaran ng dagdag na pondo para sa solar irrigation system.
11: Alaga. Ang init, madaling masira at yung ating mga agricultural commodities at malaking tulong itong mga cold storage para maprolong yung shelf life at mabawasan yung post-harvest losses.
5: si Agriculture Spokesperson Assistant Secretary Arnel De Mesa.
4: Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Oras sa buong Pilipinas, 6:10 ng umaga, masayang ibinalita ng Department of Agriculture o DA na nasa upward trend o tumataas na ang produksyon ng baboy sa bansa. Sa isang panayam, sinabi ni Agriculture Undersecretary Assis Perez na nakababangon ng muli sa hagupit ng African Swine Fever o ASF ang hog industry ng bansa. Malaking tulong din dito ang pag-aproba sa commercial use ng ASF vaccine na lalo pa mapapataas sa upward trend ng production. Ng pork production. Sa kabila nito ay nais pa rin ng DA na magkaroon ng balanse sa produksyon ng at presyo ng baboy dahil hindi naman dapat hayaang malugi ang pork producers dahil sa pagbagsak naman ng presyo ng baboy.
9: Kailangan nating balansehin kasi hindi naman dapat malulugi ang ating mga magbababoy.
12: Opo.
9: Kasi pag nalugi sila, titigil mag-produce yan. Pag nagtigil mag-produce yan, tataas na naman yung presyo.
12: Yes.
9: And again, we have to strike a balance and not just talk about prices. Really, we have to strike the balance.
5: Yan ang payag ni Agriculture Undersecretary Assis Perez.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Epekto ng El Nino sa ilang agricultural areas sa Cordillera, tinututukan na ng Department of Agriculture Cordillera Administrative Region. Mula Radyo Pilipinas Baguio, narito ang ulat ni Jong Monar.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
13: Patuloy na tinututukan ng Department of Agriculture Cordillera ang epekto ng El Nino phenomenon sa mga agricultural areas sa region. Ito ay kalinsabay ng paghubog ng mga karampatang mahakbang upang maibsan ang epekto ng El Nino sa mga pananim, produksyon, ani at kita ng mga magsasaka, kakibat ang paglalaan ng karampatang tulong. Batay sa initial monitoring na isinagawa ng mga otoridad sa lalawigan ng Kalingan, nasa 2,840 magsasaka na ang apektado ng El Nino, 4,142 hektarya ng lupang agrikultural ang nasira at umabot na sa 5,842.74 na metriko toneladang production loss noong buwan pa lamang ng Hunyo. Inaantabayanan naman ng kagawaran ang iba pang mga assessment at monitoring mula sa ibang mga lalawigan na nakakaranas na ng epekto ng El Nino phenomenon. Para sa Bagong Pilipinas, Chong Monar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
4: Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Balitang El Nino pa rin, irigasyon at suporta sa mga magsasaka, prioridad ng Pangasinan sa banta ng Super El Nino. Mula Radyo Pilipinas

0: Ing pagbaba sa ani ng palay at iba pang pananim bilang mabilis na aksyon. Minomonitor ng Pangasinan El Nino Task Force sa pangunguna ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ang mga sakahang mabilis matuyo. Isinusulong din ng NIA at Department of Agriculture ang paggamit ng solar-powered irrigation pumps sa mga malalayong lugar na hindi naaabot ng irigasyon. Samantala, sinusuri ang mga sakahan sa ilalim ng Corporate Farming Program para sa mga alternatibong pananim na matitibay sa tagtuyo. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Samantala, pinaigting ng Regional Disaster Risk Reduction and Management Council o RDRMC6 ang paghahanda sa inaasahang epekto ng El Nino sa Western Visayas. Sa isinagawang third quarter full council meeting ng RDRMC6 sa Roa City, Capiz, tinalakay ng Regional Task Force El Nino ang mahakbang ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan upang matiyak ang seguridad sa tubig, pagkain, enerhiya, kalusugan at kaligtasan ng publiko. Ayon kay Office of Civil Defense, OCD6 Officer in Charge, Attorney Melissa P. Banyas, muling inactivate ang Regional El Nino Team na binubuo ng limang sektor upang palakasin ang koordinasyon, pagsubaybay at pagkupatupad ng mga plano sa paghahanda. Iniulat naman ng Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration ng PAGASA na inaasahan ang mas matinding tuyong kondisyon at posibleng tagtuyot sa rehiyon mula Disyembre 2026 hanggang Mayo 2027. Bilang paghahanda sa mga posibleng epekto nito sa kalusugan, ipinatutupad ng Department of Health o DOH Western Visayas Center for Health Development ang paghahanda ng mga medical supplies, pagsusuri sa kaligtasan ng mga ospital. Samantala, naglaan ng Department of Environment and Natural Resources o DENR ng 53.9 million pesos para sa pagtayo ng imbaka ng tubig sa 4 na lalawigan sa Western Visayas, habang isinusulong ang ng National Irrigation Administration ang mga proyekto patubig na pinapagana ng solar energy.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Mahigpit na binabantayan ng Bureau of Plant Industry ang mga lugar na apektado ng Red Stripe Soft Scale Insect o RSSI infestation sa gitna ng epekto ng El Nino. Sa programang Usapang Agrikultura, sinabi ni BPI Science Research Specialist Resi Mar Catamora na batay sa pag-aaral, nakakaapekto sa mga survival at development ng RSSI ang dry condition o temperatura na naglalaro sa 27 hanggang 33 degrees Celsius. Narito naman ang ilang paalala ng ahensya sa mga sugarcane farmer.
3: Napahiwan po namin na kailangan i-adjust ang irrigation schedule batay sa soil moisture po na available ng tubig. Pangalawa po, iwasan natin yung unnecessary pesticide application na maaari naman magdagdag sa stress ng ating mga sugarcane. Pangatlo po, kailangan mas importante po na mag-monitor ng mas madalas na orchard na mataas ang RSSI infestation.
2: Si BPI Science Research Specialist Resi Mark Catamora.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Handa ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sakaling magkaroon ng malawakang fish kill dahil sa posibleng epekto ng El Nino. Ayon kay BFAR spokesperson Nazario Beguera, may sapat na fingerlings na handang ipamahagi sa mga maapektuhang mangisda. Isa lang ito sa mga support ng ahensya sektor para matikang food security at mapalakas ang food production sa gitna ng epekto ng El Nino.
4: Sinecure natin ang ating mga technology outreach stations para masiguro natin yung stock ng ating mga fingerlings para pag nagkaroon ng malawakang fish kill or fish mortality at nakapag-recover yung water quality, nakahanda naman ang intervention natin pagdating dun sa mga similya ng isda.
2: Si BPAR spokesperson Nazario Briguera.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Kasama sa mga binibigyan pansin ngayon ng Department of Agriculture ang pagkakabuti ng kondisyon ng mga storage facility ng pamahalaan, partikular na sa bigas. Sa panayam ng PTV kay Agriculture Undersecretary Asis Perez, bagamat nananatiling matatag ang supply ng bigas ng bansa sa pamamagitan ng National Food Authority o NFA, ay malaking suliranin pa rin ang pagpreserba nito. Ani Perez, oras kasi na bumaba na ang kalidad ng palay, oras na mabasa ito dahil sa ulan o bagyo, ay nawawalan na rin ito ng halaga, bagay na iniiwasan ng pamahalaan dahil sa kakaharaping epekto ng El Nino. Kaya naman ibinida ng kagawaran ng pag-invest nito sa mga drying facility upang makatulong na mas maayos na mapreserba ang bigas.
5: Halaga, yung ating effort naman ng pamahalaan na palawakin yung ating area for

0: storage. At hindi lang yon, ang pamahalaan din ay naglagay ng tamang investment para doon sa pagtutuyo ng ating mga palay.
1: Yan ang payag ni Agriculture Undersecretary Assis Perez.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Sa iba pang balita, nakatanggap ng bigas mula sa Office of the Vice o Office of the President ang halos 11,000 mga pamilya sa Olongapo Island at mga karatig na barangay sa lungsod ng Lapu-Lapu sa Cebu. Ang inisyatibong ito ay bahagi ng patuloy na pagsisikap ng tanggapan ng Pangulo, katuwang ang pamahalang panlungsod ng Lapu-Lapu sa pamumuno ni Mayor Cindy King Chan upang magbigay ng agarang tulong sa mga pamilyang apektado ng kasalukuyang mga hamon sa ekonomiya ng bansa. Sa ilalim ng programa, ang bawat rehistradong pamilya, benepisyaryo na natukoy batay sa mga opisyal na listahang isinumita ng mga barangay ay nakatanggap ng 10 kilo ng bigas. Naging posible ang tulong na ito sa pamamagitan ng Local Government Support Fund o LGSF mula sa tanggapan ng Pangulo na nagbibigay ng direktang suporta sa mga kwalipikadong pamilya.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Oras sa buong Pilipinas, 6:19 ng umaga.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Radyo Pilipinas is on Viber.
2: Viber.
3: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
2: Receive credible news and information.
3: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
2: Stay on track with
3: Radyo Pilipinas on Viber.
2: Viber.
3: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
4: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
5: Pag-ibig fund, solid ka bun!
6: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
7: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Oras sa buong Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
1: 6:20 ng umaga, tiniyak ng Department of Trade and Industry o DTI na walang pagtataas o paggalaw ng presyo ng mga pangunahing bilihin sa gitna ng banta ng El Nino at inflation. Sa panayam ng IBCK Trade Secretary Christina Roque, sapat-ani ang supply ng mga pangunahing bilihin at lahat ng ito ay walang paggalaw sa presyo. Hindi rin nagpapabaya sa monitoring ang DTI sa pagsunod ng mga pamilihan sa suggested retail price. Wala rin aniyang rason para magpanic buying na magdudulot lang ng artificial shortage ng mga bilihin, bagay na iniiwasan ng pamahalaan. Sapat din ang supply ng bottled water na una ng pinangambahan ng mga consumer na kukulangin o mauubos dahil sa inaasahang epekto ng El Nino.
8: Pag tayo magpanic, we have enough supply of food and we have enough supply of water. Again, walang price increase for basic necessities and prime commodities, whose list ay yung listangan ng mga produkto na minomonitor at ine-enforce ng DTI. So, nandito po ang DTI to make sure that we get this prices stable and we keep on monitoring and enforcing just in case may lalabag.
1: Yan ang payag ni Trade Secretary Christina Roque.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Samantala, nagsagawa na ng mga pagkilos sa mga regional office ng Department of Trade and Industry o DTI upang matiyak na nasa tama ang presyo ng mga pangunahing bilihin sa gitna ng banta ng El Nino at na italang mataas na inflation. Ayon kay DTI Western Visayas Acting Regional Director Botiayo Sores, hindi tumitigil sa pag-iikot ang kanilang mga tauhan upang tiyaking walang nananamantala sa presyuhan ng basic commodities. Hinimok din ng DTI Western Visayas sa mga consumer na agad ipagbigay alam sa pinakamalapit na tanggapan ng DTI sakaling may maobserbahan silang hindi normal na paggalaw sa presyo ng basic goods.
9: Regular inaang nila nga price and supply monitoring sa under sa jurisdiction ni DTI, so basic necessities and the prime commodities. So sa results ng mga monitoring, ang those na SKUs na items na ginamonitor natin, we're still within sa atin, yung suggested retail prices. No? So, especially sa spirit sa Consumer Welfare Month, sa subong nga bulan, encourage din naman ang publiko na ating consumer to be more alert also.
1: Si DTI Western Visayas Acting Regional Director Mutia Yosores.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Walang patid ang pag-agabay ng Department of Trade and Industry o DTI sa kapakanan ng mga consumer sa harap ng banta ng El Nino at paggalaw ng inflation. Ibinahagi ni Trade Secretary Cristina Roque na tulad ng inisyatiba ng Department of Agriculture sa pamamagitan ng kadiwa ng Pangulo ay magbibigay din ng murang options ng mga bilihin ang DTI. Ani Roque, nakatakdang ilunsad ang rolling store ng DTI na magbebenta ng pangunahing bilihin na mas mura ang presyo.
8: Nag-pilot kami ng rolling stores ngayon. We have one in Parañaque. Tapos kung we will start to put more of these rolling stores nationwide para mas mura po ito. And ito po ay magbebenta rin ng mga basic necessities and prime commodities. So mas mura po ito. So again, i-inform namin sa public once naka-roll out na to nationwide.
1: Yan ang payag ni Trade Secretary Cristina Roque.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Sa iyo pang pangunahing balita, walang kinalaman ang El Nino sa minor Priato magmatic eruption ng Bulkang Taal. Sa panayam ng Leslie Bocobo Live, sinabi ni PBOX Director Teresito Bacolcol na ang aktibidad ng bulkan ay nagmula sa ilalim ng lupa. Sa ngayon ay hindi pa ikinukonsidera ang pagtaas ng Alert Level 2 ng bulkan. Pero asahan aniya na masusundan pa ang nasabing eruption.
10: Wala pong kinalaman yung weather patterns natin sa activity ng bulkan. Yung volcanic processes nang galing po yan, it emanates sa ilalim ng lupa. We would still expect something like this to happen every now and then.
1: Si PBOX Director Teresito Bacolcol.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Samantalang nagbigay ng hot meals o mainit na pagkain ng Philippine Red Cross o PRC sa mga residenteng apektado ng minor Priato magmatic eruption ng Bulkang Taal. Napatid na nitong Webes, bandang alas 6. Sa is ng gabi na itala ng PBOX ang 5 minutong pagputok sa main crater ng bulkan na nagbuga ng maitim na usok na umabot sa 4,000 metro ang taas. Agad na nagpadala ang PRC Batangas Chapter na mga response team sa barangay Pansipit, Agoncillo, Batangas at namahagi ng mainit na pagkain sa 143 individual na pansamantalang tumutuloy sa evacuation center. Nauna nang naipamahagi ng PRC ang mga mask at iba pang proteksyon. Ayon kay PRC Chairman and CEO Richard Gordon, malaking ginhawa ang hatid ng mainit na pagkain sa mga pamilyang lumikas sa kanilang tahanan. Tiniyak din niyang patuloy na aagapay ang kanilang mga team sa mga komunidad.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Sa iba pang pangunahing balita, panibagong dagdag bawas sa presyo ng produktong petrolyo asahan sa susunod na linggo base sa pinakauling trading sa world market. Nagbabalita si AJ Ignacio.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
11: Ngayon naman magkakaroon ng panibagong dagdag bawas sa presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo. Batay sa pinakauling trading sa world market, inaasahan magkakaroon ng bawas na 1 peso and 70 centavos sa kada litro ng diesel. Samantala, dagdag singil naman sa gasolina na posibleng umakyat sa 1 peso and 50 centavos sa kada litro nito at 1 peso and 30 centavos naman ang posibleng itaas sa kada litro ng kerosene. Inaasahan namang ilalabas ng Department of Energy ang pinal na presyo nito sa darating na Lunes. Wala pa rin dito sa southern part of Metro Manila para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Nilinaw ng Department of Energy o DOE na walang epekto sa supply ng langis sa bansa ang pagpapatupad ng export ban ng China. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, nag-iipon ng China ng kanilang mga langis dahil marami silang reserves na nailabas noon. Nagsagawa na rin anya sila ng pag-check sa oil companies at nakitang wala itong epekto. May long-term contracts din anya ang oil companies sa bansa at mahigpit nila itong sinusunod. Magugunit ang inanunsyo ng China na hindi sila mag-e-export sa ibang bansa ng mga langis nila dahil sa inaasahang pagtaas ng presyo nito dahil sa patuloy na kaguluhan sa gitnang silangan.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Binigyang diin ng Bureau of Internal Revenue o BIR na epektibo at ipinatutupad na ang suspensyon ng excise tax sa LPG at kerosene base na rin sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sa panayamang Boses kay BIR Exposed Person Deputy Commissioner Marisa Cabreros, papalo sa 3 pesos kada kilo ang mababawas sa LPG habang 5 pesos naman kada litro ang matatapya sa kerosene. Ito na ang pangalawang pagkakataon na nasuspinde ang excise tax sa LPG at kerosene. Inaasahan namang tatagal ang excise tax suspension sa LPG at kerosene ng 3 buwan simula nang maipatupad ito.
12: Ito pong pangalawa is nagsimula po noong September 25, 2026. Pinirmahan po ng ating presidente ang bagong executive order, which is 125. Tatakbo po siya ng 3 buwan base po dun sa batas na nag-allow sa presidente na magsuspinde ng excise tax on petroleum products. Eh, tatakbo po siya ng 3 buwan or as within 1 week as soon as mag-notice po ang Department of Energy na bumaba po ang average 1 month presyo ng crudo ng less than $80 per barrel.
1: Si BIR Spokesperson Deputy Commissioner Marisa Cabreros.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Inaasahan na ang mas mababang presyo ng kuryente sa Visayas at Mindanao bunsod ng ipinatupad na secondary price cap ng Energy Regulatory Commission o ERC. Ayon kay ERC Legal Service Director Attorney Maria Corazon Hines, automatic ang pagpapatupad ng 7,423 pesos per megawatt hour na secondary price cap oras na umabot na sa mahigit 12,413 pesos per megawatt hour ang cumulative price tariff sa loob ng 3 araw. Layunin ang nasabing price cap na maprotektahan ang mga consumer sa pagsipa ng presyo ng kuryente kapag kapos ang supply nito.
13: Mararamdaman ito doon sa blended rate. Yung presyo sa WESM ay naka-incorporate doon sa generation charge. Kasi di ba yung generation charge kasi ng isang distribution utility ay blended rate ng kanilang mga kinontrata at yung mga binili nila sa WESM. Kaya yung kung mataas yung presyo, kung mataas yung capacity na binili nila sa WESM, makakatulong talaga to sa pagpababa kasi kinap na namin yung presyo.
1: Si ERC Legal Service Director Attorney Maria Corazon Hines.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Sa kaunay pa rin balita, mas matinding pagbabantay ang isasagawa ng Energy Regulatory Commission o ERC sa generation companies sa Visayas at Mindanao dahil sa kakulangan sa supply ng kuryente. Inihiyag ni ERC Legal Service Director Attorney Maria Corazon Hines na pangunahing dahilan talaga ng pagnipis ng power reserve sa Visayas at Mindanao ang forced at emergency outages ng generation companies. Kaya naman titingnan at iimbestigahan ng ERC kung lumagpas na ang mga ito sa pinapayagang outages allowance. Oras na mapatunayang lumabag ang mga ito at sumobra sa inilang outage allowance, sila ay paparusahan at pagmumultahin.
13: Yun naman pong mga generation companies, titignan naman po namin, inimbestigahan din kung ano po yung naging dahilan kung bakit nagkaroon sila ng outage at kung makikita po talaga namin na meron po talagang pagkukulang or lumagpas po sila doon sa mga outage allowance na pinapatupad ng commission, ay hindi naman po kami mag-atubigil na mag-impose ng 5-cent penalties kanila. Para sa masusunod na panahon ay maiiwasan na po nila yung mga ganung outages.
1: Si ERC Legal Service Director Attorney Maria Corazon Hines.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Oras sa buong Pilipinas, 6:32 na umaga.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
14: Una nang nagbabala ang pag-asa sa posibleng epekto ng very strong El Nino sa bansa na inaasahang magtatagal hanggang first half ng 2027. Inaasahang magdudulot ito ng dry spells at drought na posibleng magdulot ng pagkawala ng hanggang 700,000 metric tons ng palay sa produksyon ayon sa Department of Agriculture. Ayon sa DA, depende pa rin ang lawak ng epekto sa tindi at tagal ng El Nino. Bukod sa palay, posible rin maapektuhan ng mais, livestock at poultry dahil sa kakulangan ng ulan at matinding init. Sa fisheries sector, hindi rin inaalis ang posibilidad ng fish kill, lalo na sa fish ponds at aquaculture areas. Sa kabila nito, tiniyak ng DA na may sapat na food supply ang bansa.
15: Sa rice, we have 75 days. No, and we're maintaining 75 days. Kung bumaba man yan, ang worst case scenario namin is 60 days, which is still very healthy. Sa chicken natin, we have 125 days to last. Sa pork, nasa 170 days tayo to last. Ano? Sa corn, 90 days to last. So, hindi naman mababawasan yan kasi tuloy-tuloy naman yung production, tuloy-tuloy naman yung harvest.
14: Tuloy din ang local production at pagbili ng palay ng National Food Authority kasabay ng pag-aangkat ng bigas.
16: Sa ngayon ay meron tayong enough na supply at ang National Food Authority din ay tuloy-tuloy yung pamimili ng palay sa ating mga magsasaka. So inaasahan natin na hanggang sa matapos ang El Nino ay meron tayong sapat na supply ng bigas at iba pang commodity at wala ta rin tayong inaasahan na mga mabilis ang paggalaw sa pagkain dahil sa mga paghahanda na isinasagawa sa ngayon.
14: Samantala, ayon kay Sinag Chairman Rosendo So, Oktubre at Nobyembre ang peak ng anihan sa ilang rice producing areas pero ang mas pinaghahandaan ay ang next cropping season.
17: Yung problema is yung next cropping season sa area ng rice area. Pero kung titingnan natin yung dam level ng tubig naman, yung San Roque Dam, medyo mataas yung level ng tubig natin compare last year. Yung mga dating nagpa-pump dun sa non-irrigated area, ang suggestion natin is magtanim na lang ng gulay.
14: Fast crop ang ilang gulay dahil umaabot lamang ng 40 araw bago anihin ito, kaya maaaring maging alternatibo sa kritikal na unang quarter ng 2027. Una nang naglaan ng pamahalaan ng 6.2 billion pesos para sa fuel subsidy at iba pang tulong sa mga magsasaka, mangisda at transporter ng agricultural products. Bahagi ng pondo ay para sa abono at financial assistance sa mga apektado ng El Nino. Kabilang naman sa intervention ng NIA ang desilting ng mga kanal, solar pumps at pagsasanay sa mga magsasaka pagdating sa alternate wetting and drying system.
16: Napakahalaga po ang papel ng mga LGUs dito. In fact, sila po ang first line of defense ng pamahalaan para po matulungan ng mga farmers natin. Mula po dito sa identification ng mga vulnerable areas, dito po sa identification ng mga recipients natin, at of course yung additional po na pondo nila para makatulong naman sa national government funds. Pagtulong-tulong po kasi, mas madali ang trabaho natin eh.
14: Kabilang din sa akbang ng pamahalaan ng cloud seeding sa koordinasyon ng DA, DND, Philippine Air Force at PAGASA, lalo na sa mga lugar na matindi ang tagtuyot. Ayon sa DA, masanda ang bansa ngayon, kasunod na rin ng mga aral mula sa mga nagdaang El Nino na tumama sa Pilipinas. Sa ganitong sitwasyon, mahalaga ang koordinasyon ng lahat ng mga ahensya dahil higit sa kabuhayan, nakasalalay dito ang buhay na nakararaming mga Pilipino. Para sa Integrated State Media, Rod Lagusad ng PTV.
18: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI, sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
19: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
18: Kaugnay nito, ang PAC Silica ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang PAC Silica sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwala ang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
1: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
7: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Sa pagpapatuloy ng ating balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide, oras sa buong Pilipinas, 6:39 ng umaga, nagtapos na ang dalawang araw na First Metro Manila School Safety and Security Summit 2026 ng National Capital Region Police Office o NCRPO. Sa ambush interview sa Quezon City, sinabi ni NCRPO OIC Police Brigadier General Christopher Abrahano na layo ng summit na magkaroon ng kamalayan ng iba't ibang stakeholders para maiwasan ang anumang uri ng karahasan sa mga paaralan. Ayon kay Abrahano, kinakailangan ng whole of government approach para mapanatiling ligtas ang mga bata at eskwelahan.
20: Pinakaisa natin yung DepEd, yung BILG, ang PNP, andyan din yung CHED, at saka yung parents-teachers organizations, pati yung barangay, nandyan din. Para may pakita natin na ang treatment dito sa school violence is to prevent it, kailangan ng whole of government approach. So multi-stakeholder. The first day, nagkaroon ng awareness, may mga sessions, topics on NBE, how to prevent it, and kung ongoing na yung attack, anong pwedeng gawin. With the end view of standardizing yung response, yung prevention, at kung paano i-prepare yung ating mga schools.
1: Yan ang payag ni OIC Police Brigadier General Christopher Abrahano.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Paghahanda, dapat mag-umpisa sa tahanan ayon yan sa DOST. Mula Radyo Pilipinas Iloilo, narito ang ulat ni Hope Torrechante.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
21: Medium DNA Department of Science and Technology Region 6 Regional Director Engineer Rowan Helonga ang kahalagahan ng paghahanda ng bawat tahanan upang mapalakas ang kahandaan ng mga komunidad na makabangon sa mga sakuna. Ayon sa Regional Director, hindi dapat lubusang umasa sa gobyerno ang mga mamamayan sa oras ng kalamidad, kundi dapat na magsimula ang paghahanda sa tahanan. Maliban sa paghahanda ng go bag at iba pang mga emergency supply, sinabi ni Engineer Helonga kasama sa household preparedness ang pag-alam kung saan ang mainam na lokasyon o lugar na pagtatayuan ng kanilang bahay. Inikayat ng DOST 6 Chief of Publiko na dapat sundin ang mga abiso at rekomendasyon ng mga kinaukulang ahensya ng gobyerno upang maging handa sa mga sakuna. Anya, mahihirapan ang komunidad na tumulong kung hindi rin naghahandang sambayanan para sa sarili nitong kaligtasan. Ang pagpapalakas ng kahandaan ng mga tahanan ang sentro ngayon ng kampanya para sa 2026 International Day for Disaster Risk Reduction na may tema Resilience Starts at Home. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Torrechante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Sa ibang pangunahing balita, 817.87 million pesos na undeclared wealth lumantad sa pagtatapos ng presentasyon ng ebidensya sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Narito ang ulat ni Melanie Valdos Reyes.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
22: Tagumpay na naiharap ng House Prosecution Panel ang lahat ng kanilang ebidensya laban kay Vice President Sara Duterte.
0: Ayon sa House Prosecution Team, kumpiyansa silang sapat ang mga iniharap nilang dokumento at testimonya, kabilang na ang hindi na ideklara nga iyaman at kita upang mapatunayang nagkasala ang pangalawang pangulo. Kabilang sa mga highlights ng saksing si Attorney Alexander Cabrera, isang certified public accountant at abogado na tumayong financial forensic expert, ang mga record mula 2022 hanggang 2025 ay umaabot sa 817.87 million pesos ang natuklasang hindi na ideklarang yaman ng mag-asawang VP Sara Duterte at abogado na si Manasses Manscarpio. Ang Cabrera Report ay ibinase sa mga bank records, Statement of Assets, Liabilities and Net Worth, SEC filings at audited financial statements para patunayan ang irregularidad. Tiwala naman ang prosecution na ang mga ebidensyang ito ay magiging sapat ng batayan upang makamit ang conviction laban sa pangalawang pangulo. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Oras sa buong Pilipinas, 6:43 ng umaga, muling ipinagpaliba ng Quezon City Regional Trial Court Branch 88 ang arraignment o pagbasa ng sakdal sa tatlong counts ng grave threats laban kay Vice President Sara Duterte. Initial na ineschedule ang arraignment noong Setyembre 11 bago na ilipat sa Oktubre 9. Lagugat ang kaso sa pahayag ng Vice Presidente na umupo siya ng hitman para patayin sina Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez sakaling siya ay patayin. Isinampa ang mga kaso ng Department of Justice noong Agosto patapos matapos matanggap ang complaint ng National Bureau of Investigation noong Pebrero ng taong 2025.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Sa iba pang balita, dinala ng House of Representatives ang programang Legis Here sa lalawigan ng Laguna upang personal na pakinggan ang mga hinaing at pangangailangan ng mga residente. Layo rin ang pampublikong konsultasyong ito na mas ilapit ang legislatura at mga serbisyo ng gobyerno direkta sa mga probinsya. Bagay ito ng patuloy na pagsisikap ng Kamara sa ilalim ng pamumuno ni Speakers Faustino Boji D. III at Majority Leader Ferdinand Alexander Sandro Marcos na dalhin ang mga diskusyong legislatibo sa mga komunidad.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Overseas Filipino workers o OFWs malaya ng makakapili ng medical clinic ayon sa Department of Migrant Workers. Detalye sa ulat ni Ray Ferrer.
2: Radyo Pilipinas Report.
3: May karapatan ang mga overseas Filipino workers na pumili ng medical clinic para sa kanilang kinakailangan medical examination bago magtrabaho sa ibang bansa. Ito ang iginiit ng Department of Migrant Workers kasunod ng inilabas na bagong circular ng Department of Health na nagbabawal sa referral at the backing system. Sa ilalim ng DOH Circular Number 2026-0566, tanging mga DOH accredited na klinika at pasilidad ang maaaring magsagawa na medical examination ng mga aplikante. Ipinagbabawal din ang sapitang pagtatalaga ng clinic sa mga OFW, gayon din ang mga kasunduang naglilimita sa kanilang pagpili ng medical provider. Ang mga klinikang lalabag ay maaaring maharap sa suspensyon o pagbawi ng kanilang lisensya. Ayon sa DMW, layunin ng pulisiya na protektahan ang mga OFW laban sa hindi makatarungang paghihigpit at labis na singil sa kanilang medical examination. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Sa iba pang balita, hinimok ng Social Security System o SSS ang mga kwalipikadong miyembro na samantalahin ang SSS Microloan Program o SSS Loan Lite. Sa programang Bangon Bayang Mahal, sinabi ni SSS Business and Development Loans Department Manager 2, Ermely Abad na maaaring makautang mula 1,000 pesos hanggang 20,000 pesos depende sa kontribusyon at average monthly salary credit. Maaari itong bayaran sa loob ng 15 hanggang 90 araw at mababa ang interest nito.
4: Ito po ay ipapatupad sa pamamagitan po ng mga partner financial institutions. Kung sila po ay may account sa mga partners po natin, sila po ay maaaring makapag-apply nito. Yun po, ang nag-implement po ay ang Union Digital Bank at ang Rizal Commercial Banking Corporation.
1: Si SSS Business and Development Loans Department Manager 2, Ermely Abad.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Binigyang diin ng Malacanang na dapat mabusising maigi ang implementasyon ng NCAP at masigurong hindi magkakaroon ng kalituhan sa mga motorista. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, kung may dapat ayusing issue sa NCAP ay dapat itong mating ng maigi para maiwasang magdusa ang ating mga kababayan. Isa na rito ang pinangambahang duplicate citation. Gayong bukod sa MMDA ay may NCAP na ding ipinatutupad ang mga lokal na pamahalaan. Kung nito ay nakausap ani Castro sila ng MMDA at nagsabi aniyang may koordinasyon sila sa mga LGU na siyang maglalagay ng camera sa inner roads habang saklaw naman ng MMDA ang major roads. Utos aniya ni Pangulong Marcos na hindi dapat magdusa ang ating mga kababayan sa mga isyong kaya at dapat resolbahin gaya ng sinasabing kalituhan sa NCAP.
5: Kung maipapakita ang maaaring maidudulot na confusion patungkol sa pagpapatupad ng NCAP, dapat bosisiin mabuti ito dahil kapag hindi naayos ang anumang issue patungkol dito, mga kababayan din natin ang magdurusa dito. Ang nais ng Pangulo, ang laging utos ng Pangulo, hindi dapat magdusa ang ating mga kababayan sa mga isyong kaya namang irisumba kaagad.
1: Yan ang payag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Sa iba pang balita, all set na ang mga paghahanda ng Paranaque Integrated Terminal Exchange o PITX para sa nalalapit na paggunita sa Undas. Sa panayam ng programang Boses kay PITX spokesperson Jason Salvador, nasa top condition aniya ang lahat ng bus companies upang magbigay ng serbisyo sa mga magsisiuwi sa iba't ibang bahagi ng bansa. Tiniyak pa ni Salvador na kahit tumaas pa ang langis ay hindi makukulang ang mga bus dahil chance din ito ng mga bus company na makabawi ng kita sa inaasahang dagsa ng mga pasahero. Siniguro rin ng PITX ang koordinasyon nito sa LTFRB at DOTR hinggil sa pag-issue ng special permits upang maragdagan pa ang bilang ng mga buwabiyahing bus.
8: Palagi yan naman natin itong ginagawa, yung coordination din with our regulators, particularly DOTR and LTFRB, para makapag-issue sila ng mga special permits. Alam naman natin, pag ganito mga passenger season, talaga dumadagsa yung mga tao, so kailangan ng mga additional units ng ating mga operators. Okay. No? Thankfully, maaga rin naman umaksyon ng LTFRB kasi historically, nakita naman nila kung gano'ng karami talaga yung mga pasahero natin. And hopefully, this will also be extended, no? Doon sa ating very long weekend na binabanggit ko, yung ASEAN.
1: Yan ang payag ni PITX spokesperson Jason Salvador.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Sa ibang balita, inaprubahan ni Pope Leo XIV ang pagkakahalal kay Cardinal Luis Antonio Tagle bilang bagong dean ng College of Cardinals, isa sa mga pinakamataas na at pinakamahalagang posisyon sa Simbahang Katolika. Si Tagle na kasalukuyan naglilingkod bilang pro-prefect ng Dicastery for Evangelization Section for First Evangelization and New Particular Churches ang siyang papalit sa pwesto upang pamunuan ang lupon ng mga kardinal sa buong mundo. Pinalitan ng Pilipinong kardinal si Cardinal Giovanni Battista Ri na nanungkulan bilang dean ng nasabing lupon mula pa noong Enero 2020. Bilang bagong dean ng College of Cardinals, hawak na ngayon ni Tagle ang tungkuling pangasiwaan ang mga opisyal na pagpupulo ng mga kardinal kapag may mahalagang isyong kinakaharap ang simbahan. Kabilang din sa pangunahing tungkulin ng dean ang pagpapatawag at pagpapatakbo ng papal conclave o ang proseso ng paghalal ng bagong Santo Papa sakaling mabakante ang posisyon sa Vatican.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Pamahalaan, palalakasan ng partisipasyon ng civil society sa Women, Peace and Security o WPS Agenda. Balita atin sa atin ni EJ Lazaro.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Pinalalawak ng Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity o OPAPRU ang pakikipagtulungan sa civil society organizations upang mas mapalakas ang pagpapatupad ng Women, Peace and Security o WPS agenda sa bansa. Ayon kay OPAPRU Executive Director Susana Guadalupe Marcaida, nagsagawa ang ahensya noong 2025 ng survey upang matukoy ang mga civil society organizations na may mga programang may kaugnayan sa WPS. Mula rito, kinilala ang 10 organisasyon bilang CSO accelerators. Kasalukuyan ding nagsasagawa ang upapuro ng mga engagements sa Luzon, Visayas at Mindanao upang madagdagan ang mga grupong makikibahagi sa agenda. Layunin nitong mas mapalawak ang partisipasyon ng mga organisasyong katuwang ng pamahalaan sa pagsusulong ng kapayapaan at seguridad ng kababaihan.
10: Ngayon po ay nililunsad kami ng mga engagements Luzon, Visayas at Mindanao upang madagdagan ang mga CSOs na kasama natin sa agenda na ito.
9: Inaasahan ng OPAPRU na sa mas malawak na pakikipagtulungan sa civil society, mas maraming komunidad ang makikibahagi sa pagsusulong ng WPS agenda.
11: Mula pa rin dito sa International Regional Center sa Pasay City para sa Asia 2026, para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Oras sa buong Pilipinas, 6:53 ng umaga, 80 na buoy ng Philippine Coast Guard o PCG. Kasama ang Philippine Marine Corps at Philippine Navy, ang Chinese Maritime Militia Vessel 9622 at 22 sampan nito mula sa Territorial Sea ng Kota Island sa Kalayaan Island Group nitong Biyernes. Ayon sa PCG, namataan ang mga tauhan ng Coast Guard Station Kota bandang alas 3 ng hapon ang mga sampan na nagsasagawa ng illegal na pangisda sa layong 0.55 nautical miles sa ilagang kanluran ng isla. Ang pinakamalapit na sampan ay nasa 250 metro lamang mula sa dalampasigan. Namataan din ang mga sasakyang pandagat na nagtatapo ng basura sa dagat. Sa gitna ng operasyon, pinabributan ng Chinese mothership ang dalawang rubber boat ng PCG. Gumamit din ng mga senyas ang kapitan nito upang igiit na kanila ang lugar at paalisin ang mga tauhan ng Pilipinas. Gayunman, isa-isang pinalis ng PCG ang mga sampan sa loob ng halos dalawang oras. Isang sampan ang tumangging umalis na nagresulta sa bahagyang pagdikit ng mga sasakyang pandagat. Walang nasaktan o nasirang kagamitan at kalaunan ay umalis din ang naturang sampan. Binigyang diin ni Peace ng PCG na bahagi ng bayan ng Kalayaan, Palawan, ang Kota Island.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Iniimbestigahan na ng Philippine National Police o PNP ang dalawang ulat ng malalaking shipment ng crystal meth o shabu patungo sa bansa. Ito ay matapos maharang sa law ang isang private jet mula Malaysia na nakakarga ng 521 kg crystal meth, maging ang isang bangkang nakalulan o nakuhaan ng higit isang toneladang bawal na gamot sa Gulf of Thailand. Batay sa magkahiwalay na report na lumabas na ngayong Oktubre, parehong delivery sa Pilipinas ang malalaking bulto ng illegal na droga. Tinayang ni PNP spokesperson Police Colonel Alan Rayco na may kipag-ugnayan sila sa kanilang foreign counterparts hinggil dito.
12: We are verifying and we are already coordinating through the proper channels with the Norwegian and Malaysian authorities. Kaya titignan pa po natin kasi ito raw ay initial information na na-receive rin natin ay Malaysian owned plane, private jet and sa Laos at lumapak. And then doon daw po kinarga at papunta raw po dito sa atin. Pero titignan natin, that is their claim.
1: Yan ang payag ni PNP spokesperson Police Colonel Alan Rayco.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Sa ibang balita, nagbabala na ang Department of Justice o DOJ sa publiko kaugnay ng mga kasong posibleng kaharapin na mahuhuling gagamit ng peking PWD IDs. Ayon kay Chief State Counsel Dennis Arvin Chan, nakatanggap sila ng sentimiento mula sa National Council on Disability Affairs o NCDA na may mga dumulog sa kanilang restaurant owners na nakararamdam na ng pagkalugi dahil sa peking PWD ID. Oras na mahuli at mapatunayan gumagamit ng peking PWD ID, kabilang sa mga kaso at posibleng kaharapin ang falsification of public documents at estafa. Posible rin anyang maharap sa hiwalay na kaso ang mga opisyal na mapatunayan ang nagbibigay ng peking ID.
23: Once the ID is proven to be fake, then there are legal actions that the business establishment can take against those individuals using the fake PWD ID. Andyan yung falsification of a public document, pwede rin yung estafa through falsification, and then the public officers involved sa pag-issue ng PWD ID may also face sanctions, foremost of which is under our Republic Act 3019.
1: Yan ang payag ni Chief State Counsel Dennis Arvin Chan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Mas maayos na reproductive health services para sa mga katutubo sa Mimaropa, panawagan ng pamayanang Mangyan Ugnayan Incorporated. Mula Radyo Magazine, narito ang ulat ni Jared Moreno.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
13: Inilahad ng pamayanang Mangyan Ugnayan Incorporated o PMUI, isang civil society organization na nagsusulong ng kapakanan at karapatan ng mga katutubo ang mga hamon sa pagkuha ng reproductive health services sa Mimaropa, partikular sa Oriental at Occidental Mindoro. Ayon sa grupo, nahihirapan ang mga katutubo na makakuha ng ganitong serbisyo dahil sa kakulangan ng health centers, birthing facilities, kuryente, health workers, akses sa impormasyon at kahirapan. Sa panayam ng Radyo Magazine, sinabi ni PMUI Executive Director Juvelyn Gumalin na bukod sa mga nabanggit na hamon, nakakaapekto rin ang pagkakaiba-iba ng kultura at paniniwala ng mga katutubo.
15: Nagkakaroon ng iba't ibang pananaw ang mga katutubong Mangyan due to different cultures and traditions. Kaya kaapektuhan po ang kalusugan ng reproduktibo ang ating mga katutubong Mangyan.
13: Bilang tugon, sinasanay ng PMUI ang mga katutubong educator upang magbahagi ng kaalaman sa reproductive health sa paraang angkop sa kanilang kultura. Nananawagan din ang grupo sa pamahalaan at tugunan ng pangangailangan pangkalusugan ng mga katutubo. Mula Radyo Magazine, para sa Bagong Pilipinas, ito si Jared Moreno, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Niyanig ng magnitude 7.6 na lindol ang bansang Panama. Ayon sa US Geological Survey, naitala ang epicenter ng lindol sa may Titalosa, Arriba ng Central American country. Naramdaman ang pagyanig sa may Panama City kung saan maraming mga residente ang pinalikas. Naglabas naman ng pagbabala ang US Tsunami Warning System na maaaring magkaroon ng tsunami sa mga bahagi ng Colombia, Costa Rica, Ecuador, Peru, Nicaragua, Guatemala, El Salvador at Mexico.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Balita sa ibayong dagat, hari ng Eswatini nangakong paigtingin ang ugnayang diplomatiko sa bansang Taiwan. Mula Radyo Pilipinas World Service, narito ang ulat ni J. Arevalo.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
16: Muling nangako ang hari ng Eswatini na patitibayin pa ang matagal ng pagkakaibigan at ugnayang diplomatiko ng kanilang bansa kasama ang Taiwan sa gitna ng patuloy na pagtutol ng China sa opisyal na pagkikipag-ugnayan ng mga bansa sa isla. Sa pagbisita ni Haring Emswati III sa Taiwan, iginiit nito ang kanyang suporta sa rehiyon at binigyang diin ang kahalagahan ng pagpapanatili ng matatag na ugnayan sa pagitan ng dalawang panig. Inaasahan din siyang dadalo sa National Day Celebrations ng Taiwan. Ang Eswatini, isang bansa sa Timog Afrika, ay kabilang sa 12 bansa na nagpapanatili ng formal na relasyong diplomatiko sa Taiwan. Ito rin ang nag-iisang kaalyado ng Taiwan sa kontinente ng Afrika. Samantala, ipinahayag naman ni Taiwan President Lai Ching-te ang pagpapahalaga sa tiwala at suporta ng Eswatini. Patuloy namang tinututulan ng Beijing ang mga hakbang na kumikilala sa Taiwan bilang hiwalay na estadong may sariling ugnayang diplomatiko. Mula sa RP World Service para sa Bagong Pilipinas, ito si J. Arevalo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: At yan ang kalipunan ng mga balita ngayong araw ng Sabado, October 10, 2026. Sa ngalan po ng ating mga nakasama sa production side, sila Engineers Rolly Bumatayo, Engineers Ernel Villamor at Engineers Mark Bukiron, gayon din kay Engineer Kenneth Nadwa. Muli, ako po si Efraim Gaito sa inyong naging tagapaghatid balita. Oras sa buong Pilipinas, alas 7 na umaga.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide. Nationwide. We know you're always on the go, on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
17: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov PH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
6: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
14: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
18: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
14: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
19: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, yun, ini-enroll natin sa aral.
24: Ampalaya!
25: Ampalaya!
24: Kumakain kayo, ampalaya!
14: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon, nagbabasa na para sa kanya.
26: Kayong din, mga prutas, pakuan, mansanas at ubas.
24: Oh, nabusog ako sa kwento mo ah. Pinakamahalaga na maaari natin gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
14: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Ang oras sa buong Pilipinas sa 8 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga.
0: Bukbong dagat ng Pilipinas.
4: Tinig ng katotohanan, mantay ng karagatan.
0: Tatalakay sa iba't ibang misyon at gampanin ng Philippine Navy. Bukbong dagat ng Pilipinas.
4: Tinig ng katotohanan, mantay ng karagatan.
0: Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: Magandang araw Pilipinas sa mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao. Araw po ng Sabado, 10 ng Oktubre, 2026. At kayo nakikinig sa hukbong dagat ng Pilipinas. Tinig ng katotohanan, bantay ng karagatan. Ang opisyal na ulat mula sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko para sa buong sambayanan. Ako po si Seaman Second Ryle Andrew Kaase, Philippine Navy, ang maghahatid sa inyo ng mga makabuluhang talakayan at balita tungkol sa ating magigiting na mandaragat at mandirigma.
5: At ako naman po si Seaman First Day Bernie Sir, Philippine Navy, na magdadala rin sa inyo ng mga balita mula sa iba't ibang unit ng inyong hukbong dagat. Makakasama ninyo kami sa loob lamang ng isang oras, hatid ang mga kwento ng serbisyo, dedikasyon at kabayanihan ng Philippine Navy. Inaanyahan po namin kayong i-like at i-share ang official Facebook page ng Philippine Navy at Civil Military Operations Unit, National Capital Region. Kami din po ay inyong mapapanood live sa Radyo Pilipinas Facebook page.
3: At dumako na tayo sa mga ulo ng ating mga balita. AFP Chief of Staff isinusulong ang mas matibay na presensya ng militar sa Western Frontiers.
5: Brigadier General Apostol, Philippine Navy Marines, nanungkulan na bilang komandant ng Philippine Marine Corps.
3: Philippine Navy at Republic of Korea Navy pinalakas ang kooperasyon sa larangan ng logistics.
5: Philippine Navy nagtalaga ng bagong commander sa NFEM at NFC.
3: Philippine Navy lumahok sa interagency exercise sa pagsasanay San Lucas 2026.
5: Philippine Fleet sinuri ang implementasyon ng Sail Plan 2040.
3: Pagpapatibay ng kaalaman sa ship maintenance sa tinutukan ng Philippine Fleet at Republic of Korea Navy.
5: Philippine Navy pinarangalan ang 16 na retiradong civilian personnel.
3: Philippine Fleet at SK Engineering Company tinutukan ang infrastructure readiness ng fleet.
5: 12th Marine Rifle Battalion, kinilalang best battalion sa Naval Command Western Mindanao.
0: Bukbong dagat ng Pilipinas.
4: Tinig ng katotohanan, mantay ng karagatan.
3: At dumako na tayo sa mga detalye ng balita. Isinusulong ni AFP Chief of Staff General Antonio G. Navarrete, Philippine Army, ang mas matataga na tuloy-tuloy na presensya ng militar sa western frontier ng bansa kasunod ng pagbisita ng opisyal kasama si Secretary of National Defense Gilberto C. Teodoro Jr. sa Western Command o Westcom sa Camp General Artemio G. Ricarte, Puerto Princesa City, Palawan nitong Martes. Binigyan diin ng AFP Chief of Staff ang kahalagahan ng tuloy-tuloy na military presence, operational readiness at pagpapalakas ng kakayahan ng WESCOM upang epektibong mapangalagaan ang soberanya at territorial integrity ng bansa. Muling tinayak ng AFP leadership ang suporta sa WESCOM at mga tauhan nito habang isinasagawa ang kanilang mandato. sa mas matataga na presensya at mas pinahusay na kakayahan. Patuloy na palalakasin ng AFP ang depensa ng bansa at seguridad ng mga Pilipino. Samantala, ang pagbisita ng dalawang mataas na opisyal ng bansa sa Western Command ay bahagi ng isinagawang awarding ceremony para sa mga tauhin ng WESCOM na kinikilala dahil sa kanilang dedikasyon at ambag sa misyon ng AFP.
4: Hukbong dagat ng Pilipinas. Tinig ng katotohanan, mantay ng karagatan.
5: Para sa pagpapatuloy ng ating mga balita, Brigadier General Apostol

0: Master-in-Command Vice Admiral Jose Ma Ambrosio Q. Espeleta, Philippine Navy, ang seremonya na nagsilbing formal na paglipat ng pamuno sa Philippine Marine Corps. Isinagawa rin ang relinquishment at assumption of command, turnover ng command symbol at installation kay Brigadier General Apostol. Sa mensahe ng opisyal bilang komandant, binigyan diin niya ang pagpapatuloy ng mga nasimulang programa ng Marines habang higit pang pinapalakas ang kakayahan nito sa harap ng nagbabagong security environment. Aniya, hindi nangangahulugan ng pagbabago ng direksyon ang pagpapalit ng liderato, kundi pagpapatuloy at pagpapahusay sa mga naitayo na ng mga naunang lider. Itinutulak ng bagong komandant ang pagbuo ng mas multi-capable na Marine Forces para sa archipelagic coastal defense, habang pinapanatili ang maritime character ng Philippine Marine Corps at isinusulong ang Fleet Marine concept. Samantala, pinagkatiwala naman ni Vice Admiral Espeleta kay Brigadier General Apostol ang pagpapalakas ng institusyon, paghahanda ng pwersa at pangangalagaan ng mga Marines, dahil ito aniya ang magtitiyak na mananatiling malakas, handa at may kakayahan ng Marine Corps na gampanan ang mandato nito. Sa ilalim ng bagong pamumuno, ipagpapatuloy ng Philippine Marine Corps ang mga layunin ng Beachhead 2040, partikular ang pagpapalakas ng archipelagic coastal defense capabilities at paghahanda sa isang mas moderno, capable at future-ready na Marine Force. Mula sa CMOUN, sir, ako si Seaman First Maribel A. Flores, Philippine Navy, nag-uulat para sa hukbong dagat ng Pilipinas, tinig ng katotohanan, bantay ng karagatan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Hukbong dagat ng Pilipinas. Tinig ng katotohanan, bantay ng karagatan.
2: Samantala, pinalakas ng Philippine Navy at Republic of Korea Navy ang kanilang ugnayan sa larangan ng logistics kasunod ng courtesy visit ni Rear Admiral Kim Yong-siol, ang commander ng Republic of Korea Naval Logistics Command sa Navy Headquarters sa Naval Station Jose Andrada, Manila nitong ika-isa ng Oktubre. Tinanggap ni Flag Officer in Command, Philippine Navy, Vice Admiral Jose Ma Ambrosio Q. Espeleta, si Rear Admiral Kim sa naturang pagbisita. Naging sentro ng kanilang pag-uusap ang pagpapalakas ng bilateral relations at pagtukoy sa mga posibleng larangan ng kooperasyon, partikular sa naval logistics. Muling pinagtibay ng Philippine Navy ang commitment nito sa palalimin ang institutional ties sa Republic of Korea Navy at isulong ang mga pagkakataong kapwa makikinabang ang dalawang panig. Layunin ng naturang engagement na higit pang palakasin ang matagal ng ugnayan ng Pilipinas at South Korea at mapahusay ang kooperasyon ng dalawang navy, lalo na sa aspetong logistics at iba pang larangang makakatulong sa kanilang mga operasyon.
1: Hukbong dagat ng Pilipinas. Tinig ng katotohanan, bantay ng karagatan.
3: Samantala, formal nang itinalaga ng Philippine Navy ang mga bagong commander ng Naval Forces Eastern Mindanao o NFEM at Naval Forces Central o NFC sa isinagawang Joint Change of Command Ceremony nitong Martes sa Navy Headquarters. Formal na nanungkulan sa pamumuno ng NFEM si Commodore Joel R. Tamayo, Philippine Navy, habang si Commodore Junji B. Tabuada, Philippine Navy naman ang bagong commander ng NFC. Sa seremonyang pinangunahan ni Vice Admiral Jose Ma Ambrosio Q. Espeleta, Philippine Navy, ang flag officer ng Philippine Navy ng Hukbong Dagat, sa kanilang mga pahayag, nagpaabot ng pasasalamat sina Commodore Tamayo at Commodore Tabuada sa tiwalang ipinagkaloob sa kanila. Habang kinilala rin nila ang malaking responsibilidad na kaakibat ng pamumuno sa kani-kanilang mga command. Kapwa nangako ang dalawang bagong commander na ipagpapatuloy ang mga nasimulang programa at tagumpay ng kanilang mga unit habang palalakasin ang operational readiness, organizational effectiveness at pagtupad sa mga mandato ng NFEM at NFC. Binigyan diin naman ni Vice Admiral Espeleta ang kahalagahan ng maayos na transition, continuity of command at matatag na commitment sa mandato ng Philippine Navy.

0: Hinihikayat din ng mataas na opisyal ang mga bagong commander na mamuno ng may propesyonalismo, integridad at dedikasyon. Sa bagong pamumuno ng NFEM at NFC, inaasahang magpapatuloy ang pagpapaigting ng operational capabilities ng dalawang naval force upang suportahan ang maritime security at national defense mission ng Philippine Navy.
1: Ang oras sa buong Pilipinas, 19 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. At tayo magbabalik makalipas ang ilang paalala.
2: Bukbong dagat ng Pilipinas. Tinig ng katotohanan, mantay ng karagatan. Sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Radyo Pilipinas is on Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information, pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
3: Ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwalaang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI, sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
4: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
3: Kaugnay nito, ang Pax Silica ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang Pax Silica sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwala ang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
5: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
6: Radyo Pilipinas. Radyo.
2: Bukbong dagat ng Pilipinas. Tinig ng katotohanan, mantay ng karagatan. Sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
1: At tayo po ay nagbabalik sa hukbong dagat ng Pilipinas, tinig ng katotohanan, bantay ng karagatan. Ang opisyal na ulat mula sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. At sa pagpapatuloy ng balitaan, pinaigting ng Philippine Navy ang kakayahan nito sa pagtugon sa malalaking sakuna matapos lumahok sa Interagency Exercise Pagsasanay San Lakas 2026. Kasama ang Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police at Philippine Coast Guard. Isinagawa ang tatlong araw na pagsasanay mula 30 ng Setyembre hanggang 2 nitong Oktubre sa National Capital Region na nagtapos sa Eva Macapagal Super Terminal Pier 15, Manila. Mahigit 530 mga personnel mula sa tatlong ahensya ang lumahok sa tabletop at field training exercises na ginawa o ginaya ang sitwasyon ng isang malakas na lindol. Kabilang sa mga aktibidad ang search and rescue humanitarian assistance, triage at Maritime Casualty Evacuation para sa Philippine Navy. Naging mahalagang bahagi ng pagsasanay ang magpapalakas ng o ang pagpapalakas ng Maritime Disaster Response at koordinasyon sa iba pang ahensya sa oras ng malawakang emergency. Layunin ng pagsasanay sa lakas na mapahusay ang interoperability at kooperasyon ng AFP, PNP at PCG sa pamamagitan ng magkasanib na training at iisang operational framework para sa mas mabilis na at organisadong pagtugon sa sakuna.
2: Hukbong dagat ng Pilipinas. Tinig ng katotohanan, mantay ng karagatan.
0: Samantala, sinuri ng Philippine Fleet ang pagpapatupad ng mga plano at programa nito na nakaayon sa Sail Plan 2040 ng Philippine Navy sa isinagawang Sail Plan Cascading and Evaluation 2026 sa Headquarters Philippine Fleet Naval Operating Base Subic, Zambales. Pinangunahan ni Colonel Danilo T. Facundo, Philippine Navy Marines MNSA, Director ng Office for Strategic Studies and Strategy Management ng Philippine Navy, ang aktibidad na nilahukan ng mga tauhan ng Philippine Fleet at mga subordinate units nito sa pamamagitan ng hybrid setup. Nakatuon ang cascading at evaluation sa pagkakahanay ng mga organizational plans, programs at initiatives ng Philippine Fleet sa strategic direction ng Philippine Navy, gayon din sa pagsusuri ng kanilang implementasyon. Tinalakay rin sa naturang aktibidad ang mga gaps and challenges sa pagpapatupad ng mga programa upang matukoy ang mga kinakailangang hakbang at pagbutihin ang kanilang implementation. Sa pamamagitan nito, tiniyak ng Philippine Fleet at mga subordinate units nito na malinaw ang kanilang mga responsibilidad at nakaayon ang kanilang mga gawain sa pagsusulong ng mga layunin ng Sail Plan 2040.
2: Hukbong dagat ng Pilipinas. Tinig ng katotohanan, mantay ng karagatan.
1: Samantala, pagpapatibay ng kaalaman sa ship maintenance sa tinutukan ng Philippine Fleet at Republic of Korea Navy. Detalye ng buong balita na kay Apprentice Seaman Ralph Gonzalez, Philippine Navy.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Pinalakas ng Philippine Fleet at Republic of Korea Navy o ROKN ang kanilang kooperasyon sa ship maintenance at sustainment upang higit na mapahusay ang suporta sa mga barko at operasyon ng dalawang navy. Isinagawa ang talakayan sa pagbisita ng delegasyon ng ROKN Logistics Command na pinamumunuan ni Rear Admiral Kim Kyung-chul sa headquarters ng Philippine Fleet sa Naval Operating Base Subic, Zambales. Matapos ang arrival honors, isinagawa ni Rear Admiral Kim ang courtesy call kay Commodore Raul A. Regis, Philippine Navy, Commander ng Philippine Fleet. Naging sentro ng engagement ang mga usapin sa Naval Logistics, Maintenance at Sustainment, partikular ang mga hakbang na maaaring magpalakas sa kakayahan ng Philippine Fleet na mapanatiling operational at mission ready ang mga barko nito. Sa pamamagitan ng naturang engagement, pinalalalim ng Philippine Fleet at Republic of Korea Navy ang kanilang ugnayan sa larangan ng Naval Logistics at Technical Support para sa mas epektibong pagpapanatili ng kanilang mga maritime assets. Mula dito sa Bonifacio Naval Station, Fort Bonifacio, Taguig City, ako si Apprentice Seaman Journalist Ralph Gonzalez, nagbabalita para sa Hukbong Dagat ng Pilipinas, Tinig ng Katotohanan, Bantay ng Karagatan.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Hukbong Dagat ng Pilipinas, Tinig ng Katotohanan, Bantay ng Karagatan.
0: Samantala, Philippine Navy, pinarangalan ang 16 na retiradong civilian personnel. Mayroong balita si Apprentice Seaman Joris Carl Abukay, Philippine Navy.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Pinarangalan ng Philippine Navy ang 16 na civilian human resources na nagretiro sa serbisyo bilang pagkilala sa kanilang mga taon ng dedikasyon at ambag sa organisasyon. Kasabay ng pagdiriwang ng ika-126th Philippine Civil Service Anniversary noong nakaraang buwan, pinangunahan ni Vice Admiral Jose Ma Ambrosio Q. Espeleta, Philippine Navy, Flag Officer in Command, Philippine Navy, ang retirement ceremony para sa mga civilian personnel na umabot sa mandatory retirement age. Sa kanyang mensahe, binigyang diin ni Vice Admiral Espeleta ang mahalagang papel ng civilian workforce bilang institutional backbone ng Philippine Navy, lalo na sa pagsuporta sa mga accomplishment at misyon ng organisasyon. Karamihan sa mga nagretiro ay nakapaglingkod ng mahigit 40 taon sa pamahalaan kung saan kinilala ang kanilang matagal na serbisyo hindi lamang sa Navy kundi sa sambayan ng Pilipino. Samantala, isinagawa rin ang CIV HR Fellowship 2026 sa Philippine Navy Officers Club sa Naval Station Jose Francisco, Taguig City na nagsilbing pagtatapos ng month-long civil service celebration. Binigyan diin ng pagdiriwang ang patuloy na kontribusyon ng civilian workforce sa Philippine Navy at ang kanilang mahalagang papel sa pagsuporta sa misyon ng organisasyon para sa bansa. At yan ang ulat mula dito sa CMUUNCR. Ako si Apprentice Seaman Photographer's Mate Joris Carl E. Sabukay. Nag-uulat para sa hukbong dagat ng Pilipinas, tinig ng katotohanan, bantay ng karagatan.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Ang oras sa buong Pilipinas, 29 na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. At tayo magbabalik makalipas ang ilang paalala.
2: Hukbong dagat ng Pilipinas. Tinig ng katotohanan, bantay ng karagatan.
9: Una nang nagbabala ang pag-asa sa posibleng epekto ng very strong El Nino sa bansa na inaasahang magtatagal hanggang first half ng 2027. Inaasahang magdudulot ito ng dry spells at drought na posibleng magdulot ng pagkawala ng hanggang 700,000 metric tons ng palay sa produksyon ayon sa Department of Agriculture. Ayon sa DA, depende pa rin ang lawak ng epekto sa tindi at tagal ng El Nino. Bukod sa palay, posible rin maapektuhan ng mais, livestock at poultry dahil sa kakulangan ng ulan at matinding init. Sa fisheries sector, hindi rin inaalis ang posibilidad ng fish kill, lalo na sa fish ponds at aquaculture areas. Sa kabila nito, tiniyak ng DA na may sapat na food supply ang bansa.
10: Sa rice, we have 75 days. No, and we're maintaining 75 days. Kung bumaba man yan, ang worst case scenario namin is 60 days, which is still very healthy. Sa chicken natin, we have 125 days to last. Sa pork, nasa mga 170 days tayo to last. Ano? Sa corn, 90 days to last. So, hindi naman mababawasan yan kasi tuloy-tuloy naman yung production, tuloy-tuloy naman yung harvest.
9: Tuloy din ang local production at pagbili ng palay ng National Food Authority kasabay ng pag-aangkat ng bigas.
11: Sa ngayon ay meron tayong enough na supply. At ang National Food Authority din ay tuloy-tuloy yung pamimili ng palay sa ating mga magsasaka. So inaasahan natin na hanggang sa matapos ang El Nino ay meron tayong sapat na supply ng bigas at iba pang commodity. At wala ta rin tayong inaasahan na mga mabilis ang paggalaw sa pagkain dahil sa mga paghahanda na isinasagawa sa ngayon.
9: Samantala, ayon kay Sinag Chairman Rosendo So, Oktubre at Nobyembre ang peak ng anihan sa ilang rice producing areas pero ang mas pinaghahandaan ay ang next cropping season.
12: Yung problema is yung next cropping season sa area ng rice area. Pero kung titingnan natin yung dam level ng tubig naman, yung San Roque Dam, medyo mataas yung level ng tubig natin compare last year. Yung mga dating nagpa-pump dun sa non-irrigated area, ang suggestion natin is magtanim na lang ng gulay.
9: Fast crop ang ilang gulay dahil umaabot lamang ng 40 araw bago anihin ito, kaya maaaring maging alternatibo sa kritikal na unang quarter ng 2027. Una nang naglaan ng pamahalaan ng 6.2 billion pesos para sa fuel subsidy at iba pang tulong sa mga magsasaka, mangisda at transporter ng agricultural products. Bahagi ng pondo ay para sa abono at financial assistance sa mga apektado ng El Nino. Kabilang naman sa intervention ng NIA ang desilting ng mga kanal, solar pumps at pagsasanay sa mga magsasaka pagdating sa alternate wetting and drying system.
13: Napakahalaga po ang papel ng mga LGUs dito. In fact, sila po ang first line of defense ng pamahalaan para po matulungan ng mga farmers natin. Mula po dito sa identification ng mga vulnerable areas, dito po sa identification ng mga recipients natin, at of course yung additional na pondo nila para makatulong naman sa national government funds. Pagtulong-tulong po kasi mas madali ang trabaho natin.
9: Kabilang din sa akbang ng pamahala ng cloud seeding sa koordinasyon ng DA, DND, Philippine Air Force at PAGASA, lalo na sa mga lugar na matindi ang tagtuyot.
14: Ayon sa DA, masanda ang bansa ngayon, kasunod na rin ng mga aral mula sa mga nagdaang El Nino na tumama sa Pilipinas. Sa ganitong sitwasyon, mahalaga ang koordinasyon ng lahat ng mga ahensya dahil higit sa kabuhayan, nakasalalay dito ang buhay na nakararaming mga Pilipino. Para sa Integrated State Media, Rod Lagusad ng PTV.
15: Mainit na usapin ngayon ang Pax Silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang Pax Silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang Pax Silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag nais sa katuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
16: Maging brain gain tayo ngayon, invest na brain drain. Ako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa ating mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development.
15: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
17: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan yan malinis, hindi siya fossil, or hindi siya coal, for example.
15: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang Pax Silica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
5: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
18: Alam mo kung ano mas nakakatakot sa baha? Edi yung binaha ka na nga, nagkasakit ka pa. Kaya tandaan ang tatlong tips ito para iwas sakit kapag may pagbaha. Una, make sure na malinis ang tubig na iinumin. Pakuluan muna kung ito'y galing sa gripo dahil pwedeng meron itong contaminants mula sa baha. Pangalawa, lutuin mabuti ang mga gulay, karne, isda at iba pang pagkain. Iwasan muna ang pagkain ng mga hilaw katulad ng prutas at gulay na hinuhugasan lamang sa gripo. At pangatlo, huwag lumangoy sa baha. Pwedeng makapulot dito ng kung ano-anong sakit katulad ng leptospirosis at diarrhea. O yan ha, huwag mo kalimutan yan. Stay safe mga kababayan. Dahil hashtag panatag ang may alam.
2: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
6: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Hukbong dagat ng Pilipinas. Tinig ng katotohanan, mantay ng karagatan.
1: At tayo nagbabalik sa hukbong dagat ng Pilipinas, tinig ng katotohanan, bantay ng karagatan. Ang opisyal na ulat mula sa Radyo Pilipinas, sa Radyo Publiko. Sa pagpapatuloy ng balitaan, Philippine Fleet at SK Engineering Company tinutukan ang infrastructure readiness ng fleet. Nagbabalik si Aprentisima na Ralph Gonzalez, Philippine Navy.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Inutukan ng Philippine Fleet at SK Engineering Company ang mga kinakailangang infrastruktura para sa pagpapanatili at pagsasaayos sa operational requirements ng Philippine Fleet matapos ang courtesy visit ni SK Engineering Chief Executive Officer Ms. Jean Jacqueline Nathania A. De Castro sa headquarters ng Philippine Fleet sa Naval Operating Base Subic, Zambales. Tinanggap ni Commodore Raul A. Reyes, Philippine Navy, Commander ng Philippine Fleet si Engineer De Castro sa kanyang pagdating at isinagawa ang courtesy call bago ang kanilang talakayan. Binigyang diin sa pagpupulong ang assessment, maintenance at management ng mga kasalukuyang pasilidad at structural assets ng Philippine Fleet, partikular ang mga equipment at pasilidad na ginagamit bilang suporta sa operasyon. Nagpalitan din ng pananaw ang dalawang panig hinggil sa mga engineering considerations na mahalaga sa pagpapaunlad at pagpapanatili ng mga pasilidad ng command. Layunin ng talakayan na makatulong sa pagtiyak na ang mga pasilidad ng Philippine Fleet ay maayos na napaplano, nasusuri at napapanatili upang patuloy na makatugon sa operational requirements at overall readiness ng Philippine Fleet. At yan ang ulat mula dito sa Bonifacio Naval Station, Fort Bonifacio, Taguig City. Ako si Apprentice Seaman Journalist Ralph Gonzalez. Nagbabalita para sa Hukbong Dagat ng Pilipinas, Tinig ng Katotohanan, Bantay ng Karagatan.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Hukbong Dagat ng Pilipinas, Tinig ng Katotohanan, Bantay ng Karagatan.
0: Kinilala bilang Best Battalion sa ilalim ng Naval Command Western Mindanao ang 12 Marine Rifle Battalion dahil sa natatanging operational accomplishments, kahandaan at serbisyo nito sa pagpapanatili ng kapayapaan at seguridad sa Tawi-Tawi. Iginawad ang parangal sa commanding officer ng 12 Marine Rifle Battalion bilang bahagi ng pagdiriwang ng 49th founding anniversary ng Naval Command Western Mindanao, kung saan dinaluhan nito ni Vice Admiral Josema Ambrosio Q. Espeleta, Philippine Navy Flag Officer in Command ng Hukbong Dagat. Kabilang sa mga naging batayan ang pagkilala ng safety, operational readiness, stakeholder satisfaction, budget accomplishment at compliance sa mission requirements ng unit. Ipinakita ng 12 Marine Rifle Battalion sa mga naturang pamantayan ang kahandaan at kakayahan nitong tumugon sa mga misyon ipinagkatiwala sa kanilang lugar ng operasyon. Inialay naman ng batalyon ang pagkilalang ito sa mga mamamayan ng Tawi-Tawi, mga katuwang at stakeholders na patuloy na sumusuporta sa kanilang mga gawain para sa kapayapaan at seguridad sa lalawigan.
2: Hukbong Dagat ng Pilipinas, Tinig ng Katotohanan, Bantay ng Karagatan.
1: NCR Com Commander Major General Hernandez Jr. formal nang nagpaalam sa Combat Support Brigade. Mayroong balita si Apprentice Seaman John Lloyd Pastoral, Philippine Navy.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
19: Formal nang nagpaalam si Major General Gregorio B. Hernandez Jr., Philippine Navy Marines, Commander ng National Capital Region Command, Armed Forces of the Philippines, sa Combat Support Brigade, Philippine Marine Corps, sa kanyang farewell visit sa headquarters ng unit sa Naval Operating Base Subic, Zambales. Malugod na tinanggap ni Major General Hernandez ni Colonel Joel M. Lazo, Philippine Navy Marines, General Staff Corps, Commander ng Combat Support Brigade. Sa kanyang pagbisita, nagsagawa ang official na talk to troops kung saan nagbahagi siya ng mga mensahe ng paghihikayat, karanasan at mga aral mula sa kanyang naging pamumuno sa Combat Support Brigade. Naging pagkakataon din ang farewell visit upang kilalanin ang kanyang naging serbisyo, pamumuno at suporta sa Combat Support Brigade at sa Philippine Marine Corps. Nagpapaabot naman ng pasasalamat ang Combat Support Brigade kay Major General Hernandez sa kanyang patuloy na suporta at kontribusyon sa Philippine Marine Corps. At yan ang balita mula dito sa CMOUNCR. Ako si Apprentice Seaman Janel V. Pastoral, Philippine Navy. Nagbabalita para sa Hukbong Dagat ng Pilipinas, Tinig ng Katotohanan, Bantay ng Karagatan.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Hukbong Dagat ng Pilipinas, Tinig ng Katotohanan, Bantay ng Karagatan.
0: Basic Logistics Officer Course Class 19-26 matagumpay na nagtapos. Detalye ng buong balita na kay Joris Carl Abukay, Philippine Navy.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Matagumpay na nakapagtapos ang mga opisyal ng Philippine Navy sa Basic Logistics Officer Course Class 19-26. Habang formal namang binuksan ang Advanced Logistics Officer Course Class 06-26 sa isinagawang graduation at convening ceremony sa Headquarters Logistics Center, Philippine Navy. Pinangalanan ni Captain Percival O. Botted, Philippine Navy General Staff Corps Commander, Logistics Center ang seremonya at hinikayat ang mga logistics officer na maging maaasahan sa pagtugon sa mga pangangailangan ng Navy, lalo na sa panahon ng limitadong resources at mahihirap na sitwasyon. Layunin ng Basic Logistics Officer Course na palawakin ang kalaman at kasanayan ng mga opisyal sa logistic management, technical expertise, leadership at communication upang mas mahusay nilang masuportahan ang operational requirements ng Philippine Navy. Samantala, 37 mga officer naman ang bumubuo sa Philippine Navy Advanced Logistics Officer Course Class 06-26 kung saan 15 sa kanila ang dumadalo ng face-to-face at 22 ang lumahok online sa pamamagitan ng dalawang kurso. Patuloy na pinapalakas ng Logistics Center ang kakayahan at leadership ng mga logistic officers upang matiyak ang sapat na suporta sa operasyon at pagpapanatili na kahandaan ng Philippine Navy. At yan ang ulat mula dito sa CMUUNCR. Ako si Apprentice Seaman Photographer's Mate Joris Carl S. Abukay. Nag-uulat para sa hukbong dagat ng Pilipinas. Tinig ng katotohanan, bantay ng karagatan.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Hukbong dagat ng Pilipinas. Tinig ng katotohanan, bantay ng karagatan.
1: Combat Engineering Brigade muling pinatibay ang paninindigan sa AFP Code of Conduct. Kabuuan ang balita na kay Apprentice Seaman Raymark Tamaryong, Philippine Navy.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
20: Pinagtibay ng Combat Engineering Brigade o CEBD ng Philippine Navy ang kailang paninindigan sa APO Code of Conduct kasabay ng paggunita sa 36 na anibersaryo nito. Pinangunahan ni Commodore Jeff Rene S. Nadugo, Philippine Navy, Commander ng Combat Engineering Brigade, aktibidad at binasa ang mensahe ni AFP Chief of Staff Antonio G. Naparete, Philippine Army. Binigang diin sa mensahe na dapat isabuhay araw-araw ang mga prinsipyo ng Code of Conduct, lalo na ang integridad, disiplina at pagiging responsable sa pagtupad ng tungkulin. Isagawa rin ang panunumpa sa AFP or Code of Conduct na pinangunahan ni Captain Ray Leo Z. Pambed, Philippine Navy, Deputy Commander ng CEBD. Kasabay nito, muling nangako ang kasundaluhan ng Combat Engineering Brigade o kilala rin sa tawag na CBIS or CB na panindigan ang honor service and patriotism. Binigyang diin ang brigade na hindi sapat ang kakayahan ng training ng isang sundalo. Malaga rin ang mabuting karakter sa tamang paggamit ng kanyang kaalaman, kagamitan at otoridad. Sa pamamagitan nito, ipinakita ng CBIS or CB ang kailang commitment ng maglingkod ng may integridad, disiplina at respeto sa batas bilang pagtupad sa tiwala ng mga Pilipino. Mula dito sa Civil Military Operation Unit of National Capital Region, ako si Apprentice Seaman Journalist Raymark Istamaryong, Philippine Navy. Nag-uulat sa hukbong dagat ng Pilipinas, tinig ng katotohanan, bantay ng karagatan.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Hukbong dagat ng Pilipinas. Tinig ng katotohanan, bantay ng karagatan.
0: Matagumpay na nakumpleto ni Second Lieutenant King Edward L. Javier, Philippine Navy Marines, mula sa Marine Battalion Landing Team 10, ang United States Army Ranger Course sa Fort Benning, Georgia, USA, nitong ikadalawa ng Oktubre. Bago nito, natapos din ni Second Lieutenant Javier ang National Guard Ranger Training Assessment Course nitong nakaraang Hulyo bilang bahagi ng kaniyang pagsasanay bago ang U.S. Army Ranger Course. Isinagawa ang Ranger Course mula ikasiyam ng Hulyo hanggang nitong ikadalawa ng Oktubre, kung saan sumailalim ang opisyal sa matinding pagsasanay na nakatuon sa discipline, resilience, leadership at combat skills. Si Second Lieutenant Javier, na miyembro ng PMA Class of 2024, ay kinilala ng Philippine Marine Corps bilang dagdag na karangalan sa organisasyon at sa Armed Forces of the Philippines. Ipinakita rin ng kaniyang tagumpay ang kahandaan ng mga batang opisyal ng Philippine Marine Corps na humarap sa mahihirap na pagsasanay at palawakin ang kanilang kakayahan bilang mga lider at mandirigma.
2: Hukbong dagat ng Pilipinas. Tinig ng katotohanan, mantay ng karagatan.
1: Balik operasyon na ang BRP Emilio Jacinto o PS-35 matapos nito matapos ang 7 buwang repair at refurbishment at ngayon ay ide-deploy sa Western Mindanao para sa suportahan ang mga operasyon ng Philippine Navy. Pinangunahan ni Commodore Lorenzo H. Bolor Jr. Philippine Navy ang commander ng Offshore Combat Force ang send-off ceremony noong ikadalawa ng Oktubre sa Captain Salvo Pierre Naval Base Heracleo Alano, Sanglipoint, Cavite City. Matagumpay na kinumpuni ng Golden Arrow Trading ang nasabing barko, katuwang ang Naval Shipyard, Sea Systems Command at mismong crew ng BRP Emilio Jacinto. Sa ilalim ng pamumuno ni Commander Juni P. Sulpot, Philippine Navy, tutungo ang PS-35 sa Area of Responsibility ng Naval Command Western Mindanao para magsagawa ng mga operasyon tulad ng Maritime Patrol, Territorial Defense at Logistics Support. Sa mensahe ni Commodore Bolor, hinikayat niya ang mga crew na manatiling alerto, disiplinado at handa sa kanilang misyon. Binigyan din niya ang kahalagahan ng mahusay na pag-manage sa barko, mga sistema nito at mga pamamaraan sa operasyon. Ang pagbabalik operasyon ng BRP Emilio Jacinto ay dagdag na puwersa ng Philippine Navy sa pagpapanatili ng maritime presence at operational readiness sa Western Mindanao bilang bahagi ng Comprehensive Archipelagic Defense Concept o CADC.
2: Hukbong dagat ng Pilipinas.
4: Tinig ng katotohanan, mantay ng karagatan.
0: 12 Marine Rifle Battalion naghatid ng tulong sa mga estudyante ng Matolo Elementary School sa Tawi-Tawi. Detalye ng buong balita na kay Apprentice Seaman Raymart Tamaryong, Philippine Navy.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
20: Naghatid ng tulong at kasiyahan ang 12 Marine Company ng 12 Marine Rifle Battalion sa mga estudyante, guro at magulang ng Mantolo Elementary School sa Barangay Buwan, Panglima, Sugala, Tawi-Tawi sa isang Adapa School Program. Kabilang sa aktibidad ang libreng blood pressure o monitoring para sa mga magulang ng estudyante at guro. Pamahagi ng sapatos sa mga estudyante or feeding program at mga palaro para sa mga bata. Layunin ng programa na makatulong sa pangangailangan ng paralan at mga estudyante habang pinalalakas ang ugnayan ng Philippine Marine Corps at lokal ng komunidad. Bahagi ng aktibidad na patuloy ang Civil Military Operation o CMO ng 12 Marine Rifle Battalion bilang suporta ng sektor ng edukasyon at pagsusulong ng kapayapaan at kalarawan sa Tawi-Tawi. Sa pamamagitan ng ganitong programa, patuloy na nakipagtulungan ang mga marine sa komunidad upang matugunan ang kanilang pangailangan at mapalakas ang tiwala at pagkakaisa sa lugar. Mula dito sa Civil Military Operation Unit of National Capital Region, ako si Apretisiman Journalist Raymart Istamaryong, Philippine Navy. Nag-ulat sa hukbong dagat ng Pilipinas, tinig ng katotohanan, bantay ng karagatan.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Hukbong dagat ng Pilipinas.
4: Tinig ng katotohanan, bantay ng karagatan.
0: Bilang bahagi ng recruitment plan ngayong taon, nagpapatuloy ang recruitment program ng Personnel Management Center, Philippine Navy, upang mabigyan ng oportunidad ang mga kwalipikadong Pilipino na makapaglingkod sa ating bansa.
1: Hinihikayat ng Personnel Management Center, Philippine Navy, ang mga interesadong aplikante na samantalahin ang pagkakataong ito upang simulan ang kanilang landas tungo sa paglilingkod sa bayan bilang bahagi ng Philippine Navy.
0: Kinakailangan ang mga aplikante ay may tamang educational background, physically and mentally fit, at may good moral character. Kabilang sa initial requirements ang birth certificate, diploma o transcript of records at dalawang valid IDs. Para naman sa mga aplikanteng mababa sa limang talampakan, kinakailangan ng NCIP certification.
1: Sa programa na ito, nabibigyan ng pagkakataon ng mga aplikante na makapag-apply at sumailalim sa paunang screening bilang unang hakbang tungo sa isang makabuluhang karera sa serbisyo militar.
0: Para sa mga karagdagang impormasyon, maaaring bisitahin ang PMCPN Annex, Naval Station Jose Francisco o sundan ang opisyal na Facebook page ng Personnel Management Center, Philippine Navy.
1: Paalala sa publiko, walang bayad ang recruitment process ng Philippine Navy. Ito ang pagkakataon upang simulan ang inyong karera sa serbisyo. Maglingkod sa bayan, maging handa sa hamon at ipakita ang tapang at dedikasyon sa karagatan ng Pilipinas.
0: Bago po tayo magtapos, nais po nating ipaabot ang pagbati sa lahat ng kasapi ng hukbong dagat ng Pilipinas sa pangunguno ng ating masigasig at magiting na Flag Officer in Command, Vice Admiral Josema Ambrosio Q. Espeleta, Philippine Navy. Huya sir!
1: At sa buong staff ng Radyo Pilipinas at sa ating pong very supportive partner agencies, maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta. Maraming salamat din po sa lahat ng ating mga tagapagsubaybay na tumatangkilik sa ating programa. Magkita-kita po muli tayo sa susunod na Sabado. Muli, ako po ang inyong lingkod, Seaman 2nd Ryle Andrew Kaase, Philippine Navy, nananawagan ng pagtutulungan para sa isang mapayapa, ligtas at makatarungang karagatan.
0: At ako naman po si Seaman 1st Day Vernisser, Philippine Navy, nagpapaalala, anumang unos sa karagatan, ang hukbong dagat ay laging handa hanggang sa mga susunod na programa. Always remember, be kind! Maraming salamat po. Mabuhay ang Pilipinas. Mabuhay ang Armed Forces of the Philippines. Mabuhay ang Hukbong Dagat ng Pilipinas.
2: Hukbong Dagat ng Pilipinas.
4: Tinig ng katotohanan, bantay ng karagatan.
2: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
3: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
21: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
22: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
23: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
22: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
24: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, ini-enroll natin sa aral.
25: Ampalaya!
26: Ampalaya!
25: Kumakain kayo, ampalaya!
22: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon nagbabasa na para sa kanya.
27: Kayo din mga prutas, ako
9: kailangan manzanas at ubas.
10: Oh, nabusog ako sa kwento mo ah. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
22: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayo sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.
11: Ito ang Presidential Broadcast Service.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
11: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
14: Ang hirap kumita, parang kulang ang oras sa isang akaw. Paano ako makakasabay kung luma ang gamit ko?
26: Ang daming trabaho, pero ang bagal ng sistema.
27: Anak, para lang ba sa bata ang AI na yan?
14: Baka mahirap gamitin. Hindi para sa tulad ko.
27: Pangmayaman lang siguro ang teknolohiyang yan.
28: Pero nang may nagturo, nagbago ang lahat. Wow, kaya pala akong tulungan gumawa ng report.
27: Mas mabilis na ang benta ko.
29: Narito ang tinig ng makabagong panahon.
30: Mga ka-AI, panahon na para ang teknolohiya ay mapunta sa taong bayan.
29: Sa panahon ng AI, ang aangat ay ang handang matuto.

0: Welcome to the AI Talks with the Voice Master.
1: Mula sa puso ng bayan hanggang sa dulo ng keyboard ng masa. Ito ang unang radio at podcast show para sa AI ng mga ordinaryong Pilipino.
2: Ito ang kwento ng AI na abot kamay ni Juan at Juana.
1: Mga tanong mo, sasagutin natin. Mga kwento mo, itatampok natin. Dito, ang AI hindi lang para sa techie, kundi para sa taga-kanto, guro, estudyante, OFW at bawat Juan at Juana. Kasama ang nag-iisang the AI Voice Master of the Philippines, Pocholo De Leon Gonzalez. Ito ang AI Talks with the Voice Master. Dito lang sa Radio Pilipinas.
3: Great day! Mabuhay! Magandang araw, Pilipinas! At magandang araw sa lahat ng Pilipino saan mang panig ng mundo. Ako ang inyong lingkod, The Voice Master. At welcome sa panibagong makabuluhan, napapanahon at exciting na episode ng AI Talks with The Voice Master. Ang programang naglalapit ng artificial intelligence sa bawat Pilipino. Dahil dito sa AI Talks, naniniwala tayo na ang AI ay hindi lamang para sa mga programmer, engineer, malalaking kumpanya o eksperto sa teknolohiya. Ang AI ay para sa guro, para sa estudyante, para sa negosyante, para sa manggagawa, para sa creator, at para sa ordinaryong Pilipino. Dahil ang AI ay hindi lamang tungkol sa teknolohiya, ito ay tungkol sa tao, tungkol sa oportunidad, at tungkol sa kung paano natin magagamit ang teknolohiya para matuto, lumikha, magnegosyo, magtrabaho, at magkaroon ng mas magandang kinabukasan. Pero, ngayong episode 59, kakaiba ang ating AI Talks. Sa katunayan, baka may napansin na kayo. Tingnan niyo akong mabuti. Pakinggan niyo ang boses ko. Ako ang nakikita ninyo. Ako ang naririnig ninyo. Kamukha ko ang The Voice Master. Kaboses ko ang The Voice Master. At kanina pa ako nagsasalita na parang ako talaga siya. Pero may aaminin ako sa inyo. Hindi ako ang totoong Voice Master. Ako ang kanyang AI avatar. Oo, artificial intelligence ang kausap ninyo ngayon. At kung napaniwala ako kayo kahit sandali na ako talaga ang The Voice Master, yan mismo ang patunay kung gaano nakabilis ang pagbabago ng teknolohiya. Pero huwag kayong mag-alala, hindi ko naman tuluyang inagaw ang programa niya. Dahil ang tunay na The Voice Master ay nasa Singapore ngayon. At hindi lang basta nasa Singapore. Nasa loob mismo siya ng Tech Week Singapore 2026, kung saan nagtitipon ang mga innovator, technology companies, AI builders, entrepreneur, at mga taong tumutulong humubog sa susunod na yugto ng artificial intelligence. Kaya ngayong araw, kakaiba ang mangyayari. Isang AI Voice Master dito sa studio. At ang tunay na Voice Master, live mula Singapore! Dalawang bersyon, isang programa, at isang napakahalagang tanong. Ano ang mangyayari kapag ang tao ay mayroon ng AI version ng kanyang sarili? At higit sa lahat, ano ang papel ng Pilipino sa mundong mabilis na binabago ng artificial intelligence? Hindi ko na patatagalin pa. Tawagin na natin ang original, The Voice Master. Great day! Mabuhay! Singapore, naririnig mo ba kami?
4: Hello! Yes, great day, mabuhay. Ayan, naririnig kita. Ayan, malinaw. Para malinaw sa lahat, ako po talaga